0: Radio, Radio Todo.
1: Alas 9:26 na ba ang oras sa Pilipinas? Agang-agang na kita, B. Inaga man galing, hinagata ng balikan doong kalibusan ko ng bayan, ang hinagata ng diskusyonan, Raya Banwang truck ban. Ay si Mayor Jory Socro nag-ayo, nagpanagat endorsement letter sa sanggunian ng bayan. Aga Raya, kaparty man ko pag remind na naman Department of Interior Local Government. Kuraya nga, ginaamag hon actually. Ginaamag hon nga MIMO Circular 2018-112. Ngagin pag-uwat di ALJ, panahon pa ni dating Secretary Rinaldo Puno, July 17, 2008 pa. Sa implementation of uniform truck ban hours sa mga local government unit, nga wa man nga ni gina-implementar sa mga local government unit, hamakin mo 2008 pa, 2008 para, address sa tanang nga gobernador, city municipal mayor, tanan nga directorate DALJ, halin sa munisipyo, pasaka sa region, implementation at uniform truck ban hours, sos Maria Kagusip, yan ni sa kalibo, what orasan, no? Mga delivery ban, what orasan? Tracking, 10-wheeler, 16-wheeler, kung naman, roaton yung mga kablet kuryente, kablet na komunikasyon, nagakaputo, nagahagapay yung mga poste, kung hiyagya naghisagawig, itkagagko-gagko ng mga tracking, nga what orasan yung nagasugod. O, roatong ordinance officer, ato nga titiimyo. Titi lang. Ay, nako, Marione Sigarapon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Ay, para sabi ko, DILG, nga puro lang kami memorandum. Puro lang kami reiteration of previous memorandum. Hindi nga ni ma-implementar or memorandum mo man. Uniform implementation ni truck ban. So, ano para? 2008, 2026 na kita makaroon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Bahala sa nabas ako. Tapos na kay St. Peter. Ang gali. Congratulations. Ako nga ni, matatapos yun man ako eh. Iwan ko pa na ako na-check ko na tapos yun ako. Hindi lang ako sure. Congrats again na, Bill Arsola. Tapos ko, tingin.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning, Jet. Pabati kami sa Boracay, Yapak. Sa Jofis, sa Bake Shop. Always kami nagpamati. Thank you, Load and Shell. O nasa Jofis Bake Shop sa Boracay. Wa, akong magugang ta. Oo. Si Kwan, nagaliro ka kanilato. Si classmate kong Chari Baltasari Yap. Yung nagasakar it kagawad. It barangay Mubo. Oy, good morning, Lee. Kay Nini Chari Baltasari Yap. Kagawad to beat Mubo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Ay, nagata lang galing diskusyonan doon nga parte sa truck ban nga rang inotel. Ikaw lang, Kong Janet Riprado sa Dicon ka lang. Ikaw dong. Di, dapat gimatabi ginapreparahan gimata natin dun. Di ba dyan, Albert? Tanan kita pagtuuna. Agwa mo kita na ilang, agabot siyempo nga magkalisod paroton nga pamilya. So dapat kung may una malang makasarang pa kamo, hay preparahan nyo. Ruaton nga puturo. Dahil tanan kita gagto sa kamatayon. Una kita pagto, singi kita magto, abi ko di sa kamatayon. Nga ni dapat ginapahauma na kung imong pamilya, Jan Albert de la Cruz, hindi man magkalisod, nga mag-usoy kwarta pang pagubong mo, pang bakay kabaong. Nga ni pahauman nyo, rong inyong pagdaliwan, sarayang kalibutan, nga luhaan. di ba nga, sininilanda, tapos sa tangan ni Kunimaw eh. Lagi na, ano humbay na? Ikaw lang. Matsa-graduate yung tangan ako sa St. Peter, Madam Janet.

Di pwede ikaw sa kwan, dikon. Ha? Dapat ginapahao man ito. Mangin, realistic kita. Ha? Nga, di karungi kita pagto. Inaila, taka mo nga, ga, ibabi ginaawayan pa kung paano ipagubong. Ginaawayan pa kung paano hugayon doon nga pangbakay kabaong, doon gastos sa lamay, ag pagpagubong, o namatay. Di, huwag magkita na ilang maabot pag hindi karun nga. Agawa, patay ka kung ginaawayan ka pa kung paano ka pa ipagubong. Ha? Ngani dapat magpahaom kita tanan. Bukod na titi ninyo tanan. Ang bagay ni former Congressman Carlito Marquez, what ginagaid sa kapobrehan? Battle cry ni dating Congressman Marquez doon. Basta gahugod, gahimakas ka, wala matang ginagaid matun sa kapobrehan. Pero kung tamad ka, batugan ka, pagatugog ka, pagabugaw ka, pagalate ka, ay ambot, ay mag-iingkampod man lang ron. Tamad, batugan, ah, pagalate, pagabugaw, mag-iling kampod, Alexander. Tapos man kay SSS, kay pag-ibig lang, wa, kasi until now, umiibig pa. Grabe hugot mo, Madam Bill Arsula. Ah. Sige lang, ah. Padayon. Ah. Patuloy ka lang na umibig. Diba, Tatay Jess Algobindas, ang taong punong-puno ng pag-ibig.

0: kung tapos yun ako. Magini, gin-remind nyo ako. Hindi na i-check ko kung na tapos yun ako man. Update development kung mga insidente-aksidente banwa nga nagkinatabo sa Aklan sa Nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan sa iba namun nga mga news and public affairs program nangin ka-partner sa technical side. Engineer Dingdong Rubiso agjan Albert de la Cruz ang agan kong bilog ka persa. It Radyo Todo Aklan Jet Reyes po lamang nag-aiwan kinyo temporaryo. It mahida iton mahilway nagmainit nga gahon it Martes. Mayo 12 na kita trabaho lang po. Walang personalan, banwang nagapamati, manginilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makakasaway sa Laguna. Todo. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis. Mahilis.

0: inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio,
3: yung may BCO,
2: ang BCO,
3: yung may D3. Sorry, handa sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala inimakabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases. Kung tag-ulan, that's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria mo ng viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganun, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa mga. Kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga

0: tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala, kamo na sir boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
1: system.
0: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, sir boy.
1: Awa na kay picto sang D3 bio sakto, sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbok katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
0: sa Mega World,
1: o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya, aso nga nagkalabilin, damo, biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3-bio.
3: That's why, kisagang, basta sa Kevin, nga kainom ko blaser sang D3-bio, doga pagsiko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Mm-hmm. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3-bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3-bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3-bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3-bio.
2: D3-bio Health News. D3-bio. Ang D3-bio yumay PCO. Ang PCO yumay D3.
1: Makabuti ka. Okay, so makatulad na sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3-bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3-bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3-bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3-bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
1: Correct.
0: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
1: Buringot.
0: So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
1: Correct.
0: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
1: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3-bio. Kaya ang D3-bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3-bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
1: Correct.
0: Para in order to utilize these happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3-bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
1: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3-bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo maniga patulog si imo gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo ninga patulog sa imo, no? Kun nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka kaula unod ang imo tiyan, wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidi mga senior citizen, damo nagidi nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidi sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina,
1: piki na,
0: no? Kag
1: piki
0: kung
1: na.
0: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Siya na bang sakin ipinalit mo? Kinalimutan ang lahat ng iyong pangako. Akala ko ako'y hindi na mabibigo, pero di ako bitter. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinabi mong forever, tinapos sa text message lang, pero di ako bitter.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugutang sa idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it dayang More Power, ay lang mayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kun kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypasa Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Valcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending, ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Mag-TDX 500!
6: May powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: TDX 500!
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
9: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
10: Ay haragahan eh, pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retiradungon kita, magkapahuwagon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
9: Pareho gid kita pare planning. Gusto ko man gani kontak nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Babas kong paman kita nga ra.
10: Insakto ka gid pare Ruding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
11: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS o kon PVAW pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kadabugan agwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID, ang magdaga it inyong co-maker.
9: Ay, pari plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation. Gamit rong aton pensyon.
12: Rong JGM Finance Corporation, hay pakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
13: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
14: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
13: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
16: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: We the best! We the best music!
15: Radyo, Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

숨을 다 용감한다. 기다려.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat

0: nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, takwad it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod gita ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapag sik sa ato.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang TDX 500
4: ang may powerful compound
3: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: Aramis Whoa. TDX 500
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee
7: swak
6: Mix.
7: Swak na swakit sa akong palabor.
6: Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag glota.
7: Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Pagbili sa nabot ka.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
9: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
10: Ay haragahan ni Pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retigadungon kita, magkapahuwagon kita gra. Ay nag-abu patangani tapat ro dapat naton gastusan.
9: Pare hugid kita Pare Plading, gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man ay pabas kong paman kita nga ra.
10: Insakto kagid Pare Roding, pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
11: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara rong sapat sa kinahanglanon ninyo.
12: JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulabit kapital gamit rong imong SSS, GSIS, bukon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kada bugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rong inyong ATM card, valid ID, ag magdaga it inyong co-maker.
9: Ay pari plading harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
13: Rong JGM Finance Corporation ay pagitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
14: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
15: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
14: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
16: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
17: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamubian ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa

0: ngatik pala mati. Isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw na ito magtulok to si Spio. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinica Spore Biotics.
1: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidyula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sidyula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala agatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
1: Batchmate mo si Richard?
3: Ha?
1: Batchmate?
3: Magulang sa sakon, gawa.
1: Ate, okay.
3: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
1: Gabi. Manong Tong?
3: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
1: Hindi ka naka-guest, no?
3: Hindi ah! Lataw ka bala, lataw ka bala, ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lataw ka bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni
0: sa...
3: Extracellular matrix ang skin naton. Sila nang ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman sa elastin ga-provide sang elasticity. Ginaatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni kapanit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno ano da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair.

0: kamul yun.
1: Kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Piolo. Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
2: Napitoan Friday, engineer.
1: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gin, Sir Boy, mabuling DTX 500, Sir Boy?
2: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Okay, oh. Basically, that's the most, pinakadamo ka protein. Protein. Oh. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balaya, kapanigilu ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka Mantis C, no? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
1: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTS kag
3: yes Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
1: Dasi
3: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang balik Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng atong selula nagaedad man Sir JP.
1: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
2: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
1: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
3: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
1: Okay.
3: So kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
1: Amo mangyapon.
3: Vitamin A, vitamin C.
1: Gusto.
3: No, so ang ininga mga vitamins,
1: small amounts. No?
3: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sing inyong alawas naga glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
3: Hindi si Richard de la Torre.
1: Richard Gomez, amin ko.
2: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
1: So, akong babae.
2: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
2: Hindi man ah.
1: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
2: Nag-text na ganyo.
1: Si Lian, daw mahamot usang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sang ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok?
2: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX Beauty Soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX Beauty Soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man ga-ringkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pag-idi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko Sir Kevin kay nga. Mm-hmm. Ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba.
2: Mm-hmm.
1: Ang ako niya DTX Coffee Mix nami.
2: Swabi.
1: Pero kung to may ulo kwan ka, may ulo acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape simo nga mas nami pagidi akon may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
2: Mag-DTX Premium Coffee, no? Oh. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas, manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine, ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood, no, taga-aga si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang bulubad yusan mga Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
3: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kis nagautot kita. No, pero kung may times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan. Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan. It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita ga-inom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, of course, ang para sa malamig na circulation, Sir Boy, kita is...
2: Mag-extend yes. food supplement. Oh, ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon ang
1: kumatarapin. Gasulod-gasulod sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills huh? Bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit chan, ano mo ba ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imutan, kayang-kaya man pa yun. Sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides and of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna tawag ng mga derivatives na makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapan namin imo memory, ginapan namin ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
3: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imukutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
2: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
3: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
2: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sang D3Bio, ha? D3Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 12 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributol.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang lokal, Congressman Marquez, Mera Flores at Jojo Ang pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, kong Marquez nagpaliwanag sa pagbotong pabor sa impeachment ni VP Sara.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lalaki sa ibahay tinaga sa mukha, suspek arestado.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, apat na lalaki arestado sa illegal na larong pool sa Balete.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa headline balitang regional, More Power naglunsad ng kauna-unahang unmanned substation sa Region 6.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: PRO6 nagbabala sa mga hepe ng pulisya posibleng ma-relieve kapag muling nakalusot ang termite gang.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Kamara inimpeach si Vice President Sara Duterte. Higit 250 na kongregista bumoto pabor.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, ICC kinumpirmang totoo ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At Senador Cayetano na nanawagan ng pagkakaisa matapos mahalala bilang Senate President.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: BMW ipinasara ang isang opisina sa Maynila dahil sa umano'y illegal recruitment.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Para naman sa headline balitang international, bansang Iran naghain ng peace proposal sa US. Trump tutol sa mga kondisyon.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa kagnay na balita, Iran nagbabala ng ganti habang nabibinbin na ang negosasyon sa US.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, grupong Knicks winalis ang 76ers. Timberwolves nakabawi kontra Spurs.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa balitang showbiz, Matt De Leon palaban sa Bashers.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, malaking rollback sa diesel at kerosene. Gasolina may bahagyang taas. Ipinatupad ngayong araw ng Martes.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa balita pang kalusugan, protection para sa alta presyon regional launching ginanap sa Aklan.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Mas 11:38 na. At dako naman tayo para sa headline balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Bumotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte si Aklan First District Representative Jess Marquez, Second District Representative Joven Mera Flores, gayon din si Oswag Ilonggo Partylist Representative Jojo Ang. Ito'y matapos isagawa ang botohan ng mga kongresista sa Kamara kaugnay sa impeachment case laban sa Vice Presidente nitong Lunes sa Mayo 11. Ang nabanggit na tatlong kongregista ay bahagi lamang ng 257 votes na pumabor. Samantala, 26 naman ang nagpahayag ng pagtutol at 9 ang nag-abstain. Ang boto

0: kasalukuyan ay nagresulta ng pagka-impeach kay Vice President Duterte sa Kamara, dahilan para maipasa ang kaso sa Senado bilang impeachment court, kung saan dito magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Duterte na sagutin ang lahat ng akusasyon at iharap ang kanyang depensa sa publiko.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nagbigay ng pahayag si Aklan First District Representative Jess Marquez kaugnay sa kanyang naging desisyon na pumabor laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sa panayam kay Kong Marquez, sinabi nito na ang pagboto niya ng yes ay hindi nangangahulugang guilty ang Vice Presidente dahil hindi pa anya ito ang final na desisyon o pagpataw ng parusa. Dagdag pa niya, ang kanyang naturang boto ay nangangahulugan lamang na may sapat na seryosong aligasyon upang dalhin sa Senado at litisin ang reklamo laban sa pangalawang pangulo. Nilinaw din ang kongresista na mandato anyo ng Kongreso na tiyaking dumadaan sa tamang proseso ang anumang impeachment complaints laban sa isang opisyal ng gobyerno, kaya kinakailangan isumite ito sa tamang pagdinig at pagtalakay. Sinabi rin ni Marquez na bilyon-bilyong piso ng confidential intelligence funds ng bayan ang pinag-uusapan, kaya mahalagang malaman anya ng publiko kung paano at saan ginagamit ang pondo ng gobyerno.
1: Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lugar, tinaga sa mukha ang isang lalaki sa sitio Talisay, Barangay Aquino, Ibahay, pasado alas 6 ng gabi nitong Lunes. Inilala ang biktima na si alias Joey, 49 years old at residente ng Barangay Solido, Nabas, Aklan. Ang itinuturong suspect naman ay si Ernie Sejera, 48 years old at residente ng Barangay Solido, Nabas. Batay sa investigasyon ng Ibahay Municipal Police Station, nagsimula ang insidente matapos ang mainit na pagtatalo ng biktima at suspect tungkol sa pinagkukuna ng tubig sa kanilang lugar. Nagtamo ng mga taga sa mukha at kaliwang braso ang biktima at agad na isinugod sa ospital para sa lunas. Naresto naman ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Ibahay PNP sa nangyaring insidente.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pa ang detalye ng balitang lokal, arestado ang apat na lalaki matapos mahuli sa aktong naglalaro ng iligal na larong pula sa crossing Dadoy, Picho Kiluhan, Barangay Polancio, Balete, madang alas 2 ng hapon nitong Lunes. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Len, 35 anos, sa laborer at residente ng Barangay Kamaligan, Bataan, alias ni 44 anos, sa habal-habal driver at alias Ren, 27 anos, construction worker at alias Mel na 39 anos, isa namang habal-habal driver na pawang residente ng Barangay Fulgencio, Balete. Nakumpiska sa operasyon ng isang pole table, 8 tako, pichas, baraha, mga plastic tray, at perang nagkakahalaga ng 1,490 pesos na pusta at 231 pesos na tonga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Balete Municipal Police Station ang mga naaresto para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng maharap sa kasong paglabaga sa PD1602 o illegal gambling law.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Maso si 43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Inilunsad ng More Power ang kauna-unahang N-Band 30MVA substation sa Western Visayas bilang bahagi ng modernisasyon ng power distribution system sa Iloilo City. Ayon sa kumpanya, ang nasabing substation ay ganap na pinapatakbo at minomonitor mula sa kanilang control center gamit ang Supervisor Control at Data Acquisition or the SCADA system. Sa pamamagitan ng automated system, kayang bantayan ang load flow, boltahe at kondisyon ng mga kagamitan nang hindi nangangailangan ng personal na mismong pasilidad. Ayon sa PSPD Manager Engineer Wilmar Gonzalodo, ang nasabing proyekto ay bunga ng matagal at masusing pagpaplano para matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kuryente ng mga consumer sa Iloilo. Ayon naman kay Engineer Mark Anthony Mulano, Substation Projects Manager, bahagi ito ng 5 taong development plan ng more power para sa pagpapalakas ng distribution system at modernization ng power facilities.

0: Western Visayas na maaari silang magtanggal sa pwesto kapag muling nakalusot ang tinaguri ang termite gang. Ayon kay Ligan, kinakailangan palakasin ang lahat ng police stations, ang kanilang security measures at paitingin ang koordinasyon sa mga business establishments upang maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente ng pagnanakaw na ginawa ng termite gang sa mga bayan ng Pavia at Calinog. Binigyang din ng PRO6 Director na hindi dapat maging kampante ang kapulisan dahil posibleng muling umatake ang sindikato sa iba pang mga establishmentong komersyal sa rehiyon. Dagdag pa ni Ligan, mahalagang maghigpit o mahigpit na maipatupad ang preventive measures at mas paigtingin na pagbabantay upang mapigilan ang anumang planong kriminalidad bago pa ito maisakatuparan.
1: Todo balita. Samantala,
2: alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
2: Yan ang inimpeach ng House of Representatives of the Philippines si Vice President Sara Duterte matapos aprobahan ng Kamara ang Articles of Impeachment na isusumite sa Senado para sa paglilitis. Sa botohan nitong Lunes, 257 na mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment, 25 ang tumutol at 9 naman ang nag-abstain. Higit ito sa kinakailangang 106 na boto o 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara ayon sa Konstitusyon. Lumagpas din ang bilang sa unang impeachment bid laban kay VP Sara sa 19th Congress na sinuportahan ng 240 na kongregista. Pinangunahan ni Gervilla Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, ang presentasyon ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Nakasaad sa inaprubahang Articles of Impeachment ang apat na pangunahing reklamo laban kay VP Sara, kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bravery at grave threats kaugnay ng kanyang mga naging pahayag laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan.
1: Todo national.
0: Pinumpirma naman ng International Criminal Court na lehitimo ang kumakalat na warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa kampanya kontra illegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay ICC spokesperson na si Orian Millet, ang arrest warrant ay isang formal na dokumento ng ICC na inilabas ng confidential at nasa ilalim ng selyo ng ICC Pre-Trial Chamber 1 noong November 6, 2025. Nilinaw rin ng ICC na isinapubliko at inalis sa ilalim ng seal ang naturang dokumento noong May 11. Si De La Rosa na hindi nakita sa publiko mula noong November ay dumalo sa sesyon ng Senado nitong Lunes at bumoto sa pagpapalit ng liderato ng Kamara, kabilang ang pagpapatalsik kay Senator Soto bilang Senate President. Sa parehong araw, ipinakita naman ni dating senadora na si Antonio Trillanes kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa media ang umanikopya ng arrest warrant mula sa ICC.
1: Todo national.
2: Samantala, nananawagan naman si Alan Peter Cayetano ng pagkakaisa at pagtutulungan sa Senado matapos siyang mahalal bilang bagong Senate President kasunod ng malaking pagbabago sa liderato ng kapulungan nitong Lunes. Sa kanyang acceptance sa speech, inimok ni Cayetano ang mga senadora na isantabi ang pagkakaiba sa politika at magkaisa para tugunan ang mga hamon na kinakaharap ng bansa. Nahalal si Cayetano bilang Senate President matapos bumoto ang 13 senador upang ideklarang bakante ang lahat ng leadership position sa Senado. Pagkatapos nito, nakakuha siya ng 13 boto para sa pinakamataas na posisyon sa Senado, habang 9 ang tumutol at 2 ang nag-abstain. Pinalitan niya si Vicente Soto III na namuno sa Senado mula pa noong September 8, 2025. Ayon kay Cayetano, kinakaharap ngayon ng bansa ang magkapatong na krisis kabilang ang illegal na droga, epekto pa rin ng pandemya, pandaigdig ang tensyon at mga isyo ng korupsyon. Binigyang diin din ng bagong Senate Chief ang epekto ng tumitinding tensyon sa pandaigdigang ekonomiya sa kabuhayan ng karaniwang Pilipino.
1: Todo national.
0: Sa iba pang balita, ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang opisina sa Manila na umano'y sangkot sa illegal recruitment na nag-aalok ng trabaho sa Taiwan, Canada at New Zealand kapalit ng malaking placement fee. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalla, Isinagawa ang closure order laban sa Polaris Manpower and Documentation Services matapos makatanggap ng reklamo mula sa hindi bababa sa 3 aplikante na nasabing ni-recruit ng kumpanya kapalit or kumpanya kahit wala itong valid license mula sa DMW. Sinabi rin ng opisyal na ito na ang ika-11 na closure operation ng DMW ngayong taon na isinagawa katuwanga ang Migrant Workers Protection Bureau at mga law enforcement authorities. Bago isinagawa ang operasyon, ilang linggong surveillance umano ang ginawa ng DMW matapos ireklamo ang mga aplikante ng hinihilingan sila ng malaking halaga para sa umano'y overseas job sa ilalim ng government-to-government arrangement. Ayon pa kay Olalia, ginagamit umano ng mga recruiter ang pangalan ng DMW at sinasabing may connection sila sa ahensya upang magmukhang lehitimo ang kanilang alok na trabaho sa ibang bansa.
2: Inatasan naman ni DILG Secretary Genvic Rimulya ang Philippine National Police na ganap na pakilusin ang may 225,000 nitong tauhana upang paigtingin ang nationwide manhunt laban sa mga high-profile fugitives sa bansa. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ang lahat ng paraan upang mapanagot ang mga wanted na personalidad. Kasama sa pinaigting na operasyon ng DILG, PNP at iba pang law enforcement agencies ang mas mahigpit na koordinasyon sa loob at labas ng bansa upang matunton ang mga pangunahing pugante. Sinabi ni Rimulya na hinamon niya ang liderato ng PNP sa isang command conference na maging mas agresibo at mas maaga pa sa pagtugis kina Atong Ang, dating pulis na si Gerard Domlao III at dating partyless congressman na si Zaldi Co.
0: National. Sa kabilang dako, dinepensahan ang 2 leader ng House of Representatives of the Philippines si Executive Secretary Ralph Recto laban sa panawagang magbitiw sa pwesto na inilabas ni Tony Leachon. Sa isang payag, sinabi ni Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong na tila paulit-ulit na lamang umano ang mga banat ni Leachon laban kay Recto. Samantala, sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na mas makabubuting pagtuunan ng pansin ang mga usaping medikal kaysa makialam sa ekonomiya. Nauna nang nanawagan si Lechon sa social media para sa pagbibitiw ni Recto dahil umano sa defunding ng PhilHealth, kabiguan na mapababa ang excise tax sa diesel at gasolina at pagkakasangkot sa pagpapatupad ng expanded value added tax o IVAT law.
2: Last 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Nagpadala ng proposal ang bansang Iran sa United States sa pamamagitan ng Pakistan upang wakasan ang umiiral na tensyon at gyera sa Middle East. Kabilang sa hinihingi ng Iran ang pagtanggal ng sanksyon sa ng U.S. Office of Foreign Assets Control or OFAC sa bintahan ng Iranian oil at pagwawakas sa naval blockade ng Amerika sa kanilang mga daungan. Gayunman, agad itong tinula ni Donald Trump at tinawag na totally unacceptable ang kondisyon ng Tehran. Ginit naman ni Masoud Pezeshkian na hindi uurong ang kanilang bansa at hindi nangangahulugan ang pagsuko ang pakikipag-negosasyon.
0: Sa kaugnay na balita, nagbabala ang Iran na hindi ito magpapapigil sa pagganti laban sa anumang bagong pag-atake ng United States sa gitna ng nabigong pagtanggap ng Amerika sa peace proposal ng Tehran. Ayon sa mga ulat, nais ng Iran na alisin ng U.S. ang sanctions sa oil sales at itigil ang naval blockage kapalit ng posibleng pagluwag ng tensyon sa rehiyon. Gayunman, mariing pinututulan ni Donald Trump ang panukala at sinabing hindi katanggap-tanggap ang mga inilatag na kondisyon. Kasabay nito, tumindi rin ang usapin sa Strait of Hormuz matapos tutulan ng Iran ang pagdami ng foreign warships sa naturang mahalagang ruta ng pandagat. International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports, sa tuluyang winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers. Matapos ang dominanteng 144-114 na panalo upang makumpleto ang score na 4-0 sweep sa Eastern Conference ng NBA Playoff 2026. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks sa kanyang 22 points habang nagdala naman si Joel Embiid ng 24 points para sa Sixers sa kanilang huling laro sa serye. Sa Western Conference naman, nakatabla ng Minnesota sa Timberwolves ang serye kontra San Antonio Spurs matapos ang dikit na 114-109 na panalo. Nanguna si Anthony Edwards sa Timberwolves sa kanyang 36 points habang nagdala si Dylan Harper ng 24 points para sa grupong Spurs.
1: Todo balitang sports. Balitang sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, muli ni Romes Bach si Matet De Leon laban sa mga netizens na bumabatikos sa kanya at sa kanyang mga kapatid na inampo ng yumaong si superstar Nora Honora. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Matet ang screenshot ng isang netizen na kumestyon sa umano'y pahayag niya tungkol sa mana at naging sa relasyon nila ng kanilang ina. Tinawag pa silang kampon at sinabing hindi nila inalagaan si Noron noong ito'y nagkasakit. Hindi naman ito pinalampas ng aktres at diretsang sinagot ang basher. Kasunod nito, tinanong din ni Matet kung ano ang problema ng mga bashers sa kanilang magkakapatid at nanawagan na lamang na patawarin na sana sila ng Panginoon. Patuloy namang dumag sa online ang reaksyon ng netizens kaugnay sa naging palitan ng kanilang mga salita.
1: Balitang showbiz.
2: At dako naman tayo para sa balitang negosyo. Nagpatupad ngayong araw ng panibagong oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis kung saan bumaba ng 9.57 pesos kada litro ang diesel at 13.30 pesos kada litro naman ang kerosene, habang tumaas naman ng hanggang 0.47 pesos kada litro ang gasolina. Ayon sa Department of Energy, epektibo ang naturang galaw presyo mula Mayo 12 o ngayong araw hanggang 18, at nakabatay ito sa pagbabago ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply ng krudo. Noong nakaraang linggo, nagtaas din ng 2.21 pesos kada litro sa gasolina at 2.66 pesos kada litro sa diesel, habang nagbawas ng 3.53 pesos kada litro sa kerosene. Sa kabuuan, pumalo na sa net increase na 46.44 pesos kada litro ang gasolina, 51.82 pesos kada litro ang diesel at 54.46 pesos kada litro ang kerosene mula Enero hanggang Mayo 5, 2026.
1: Todo balita.
0: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, nakiisa ang mga aklano na sa simultaneous regional launching ng proteksyon para sa alta presyon na ginanap pa sa Aklan Catholic College mabasa campus sa Rojas Avenue, Calibo ngayong araw, May 12, 2026, na nagsimula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ngayong tanghali. Nandog na nasabing programa ang iba't ibang libreng serbisyo gaya ng medical consultation, blood pressure monitoring, libreng anti-hypertensive at diabetes medicines, random blood sugar testing, at NCD risk assessment. Magkakaroon rin ng health education, fun games at iba pang learning activities. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga aklanon hinggil sa tamang pangangalaga sa puso at pag-iwas sa high blood pressure at mga komplikasyon.
1: Todo balita.
2: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigawa
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.

0: hapon na baga pagpamati sa toga baga suki at aga pagpamati makarag-karaga edisyon ito at aga pagpagalagad baga pagayagro programa aga todo action makarag-karagad lang kita ita Martes na pitcha 12 na kita banwa sa buwan ita Mayo dagon 2021 nasaran barwar kaga pagabi-abi aga pagpadami ang ita may karaga hapon may pagpamati sa toga baga suki at aga pagpamati sa kapilgan niya banwa ta kalibo kabugusan niya probinsya takan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad makarag edisyon ita to nga paga ililibal sa akong gigkinjo aga pag-welcome paga panamyaw ita maay di ka nga hapon aga may kapagpamati sa ato nga mga suking at aga pagamati no kapinggid sa mga nagauwi labas makaroon ka nga mga panyempo sa ato nga mga negosyante sa may krakong kalibo public market sa mga naman sa may krakong kalibo shopping center sa ato nga mga katodo sa ato nga mga bulantero bulantera banwag nakatutok na makaroon ka nga udradlaw kamusta do ato nga sang maga itaray ka nga adlaw ita Martes para sa ato nga mga negosyante makatodo nga monitor makaroon ka nga mga panyempo ya sa ato nga pag ililiba makaroon nga edisyon ita aton nga pala tuntunan ang kabay makatodo no nga naging okay banwaro aton nga sang maga no itry ka nga adlaw ita Martes ha mga katodo no sa ato nga pag ililiba makaroon no sa ato nga pag pangalagad makaroon edisyon ita aton nga pala tuntunan yeah no, grabe ka singkar no rong init makaroon ita to nga tiyempo yes ato nga banwa ita kalibo no kama naman na bilog ga probinsya kay Takan no sa gihapon sa ato na gabag kay Banghuran no kapinggit sa may mga paganabun una sa managa drive ita mga single motorcycle sa ato nga gabag nagabiyahi una no magkatodo no, bagon ka mukara ita tubi no kay grabe ka singkar no atong kalaga panyempo yes ato nga probinsya kay Takan no mga katodo magkaroon kalaga baga panyempo oy sa ato nga mga imangod sa ato nga mga katodo sa ato nga mga tricycle drivers van nga jeepney drivers mga katodo nga sa Japan magkaroon padayon pag nagawarya warya sa pila ka mga daganon sa ato nga banwa ita kalibo kama naman na bilog nga probinsya katakan syempre mga katodo sa pila ka mga terminals no yes ato sa sentro ita banwa ita kalibo ang makaroon ka nga mga panyempo na nagapupahuay kay riba na ito mga driver ang nagapatagawin makaroon ita pag-uilabas no makaroon ka nga mga panyempo parang iba nagapahilay-hilay na nagapangita nagkatamasindungan samta nagawatuwat makaroon no itanda ko nga pila para nga mga biyahe makaroon ka nga hapon oy sa ato nga mga igmangod natutok na kamuna no sa ato nga mga terminals no, sa eastern naga western part ko aton ka nga probinsya no makatodo ka nga monitor makaroon ka nga mga panyempo sa aton nga pagpangalagad sa ato man siyempre banwa ka mga igmangod sa ato nga mga katodo ka nga monitor sa tag sa danda ka mga panimagay samta nga nga pailay-hilay makaroon ka nga mga panyempo kayo iba na aton nga mga kaigmanghuran nakapatagay na kada ita pagaw ilabas pero ang iba no nagadigamo pa makaroon ka nga mga panyempo sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay na mga wapa na kay labas ka mulang bahala magaprepara rin tinyo nga painagahon makaroon ka nga udto kay kami man makatodor magatod kinyo itapila ka mga balita nga nagkagrabo iya sa banwa ita kalibo aga bilog nga probinsya kay Taklan aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag ililiba nga makatodo nga makapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon ka nga hapon aka may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpagayag makaroon ka nga adlaw pwede ka mo no, nga makakomment sa ato nga pagililiba pinaagi sa amon na Facebook live sa Facebook page kang ita Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito ito nga pagatawa at ligwa no sa kabagusan ko ato nga pagililiba syempre makatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share ato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabuo na ito no nga mga katodo nga makapamati maka-update si tapila ka mga balita kapinggit sa mga balita lokal nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba kaya siyempre doon para nga maging mas updated ka mo mga todo no, sa mga kanabo sa probinsya Takan sa mga issues and concern nga natalakay itradyo todo iya sa probinsya ipalo no ramon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM okay automatic doon mga katodo every time nga may inagabaga news and public affairs program ay mga breaking news siya gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nito notification na mga katodo agod mas updated gig ka mo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan lani pakilike pakishare aga pakipalo arong Radyo Todo Aklan 88.5 FM kapigid no, sa aton nga mga akyanon OFWs ang mga katodo nga ray karanaga serve nga source ta information ako aton nga mga OFWs no, mga katodo nga para kay papano mabuong mando inyo kagakahidlaw no, kung kamo nagapamati, no, itapila ka mga balita na nagakadabo sa bugos naton nga banot kalibo aga probinsya kera ita Aklan. Asama na pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pagpangalagad sa Martes nga edisyon. Ita aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalilan, todo aksyon, todo aksyon.
0: Sa akin na ang daan, manging kaibahan, sir, de kaga pagpangalagad si Katodo Reynaldo Banjola. Aga ililibag kita, banwa, hasta launa imidya, makaroon ka nga hapon. Pagkaibang kita sa mga tatong yung mga Todo reporters, agad na ka-standby naman banwa sa anda kong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Pagka-check kita mga Todo, na itapilag ka mga balita, at direkta sa atong yung mga municipal police station, follow-ups, na kaging patagayon, itatong yung mga Todo reporters, agad ka mga ka na banwa, no, mga insidente, nagkaginabo sa bugos nato na probinsya, in sige daron, yung gabasya na katon ni Katodong Jezreel Nerbar.
1: May balita, may aksyon,
0: Pila panwa sa mga balita nga ito nga mga tawat ligwa pagkatrataron sa ato nga pag-ililiba magkaroon edisyon ita ato nga pagpangalagan. Aro dahil ka makatodo nga kapin na 400 tanan no kabaga PUG drivers. Ayos sa ato nga probinsya katakando na kabaton ita 5,000 pesos. Aga cash relief assistance sa linsa opisina ita ato nga DSWD. Ay pila kita banwa ka mga reklamo nga baton umalinman sa ato nga mga PUG drivers. Sa pila ka mga banwa nga sakop itaton niya probinsya, bawa ka na makatodo na keep now sa nagkabaton. Ita ronday ka naga 5,000 pesos ya ka sa assistance. Ahalin sa opisina itaaton nga DSWD. Kayagi ka na banwa, norong masami na ton niya mga na-encounter. Makatodo basta may ula nga ginapaarang. Aga ayuda bulig para sa ton niya mga drivers. Makatodo, na naman ka naga mga bulig para sa ton niya mga kaimahuran. Hindi kin banwa mawaga ronday ka kapila ka mga reklamo no kay sempre normal don makatodo nga mga paabot ko anda ko nga sentimento kapin pa banwa kun wa timo nagakip no sa rekragalistahan aga makabaton no kay makaron karaga mga panyempo ronday karaga 5,000 pesos mabaho na ra banwa nga bulig para sa aton nga mga igmanghon kapin gid no sa aton nga mga public utility jeepney drivers ya sa aton nga bilog nga probinsya kra ita aken kay kagina makatodo gin patigayon dong payout. Yes, ato nga EBL Sports Complex no, sa Capitol, Kalibong. Makatodo, pero may mga information kita. Ang halin man sa ato nga pila ka mga drivers. Agawa ka na banwa, nagakip, no, nagkabaton, itakas assistance. Makatodo, halin sa opisina, ita ato nga DSWD. Ano ka na banwa, dong rason, naman nga wa nagakip, rumpilan na ton ka mga drivers. Makatodo, no, kay saray ka nga masubra 400. Makatodo, yes, ato nga bilog ka nga probinsya katakan. Pero may una sa Gapon, banwa nga uwa na yakip na makabaton makaron nga adlaw samtang sa piyakabahin ko matandaan pa na ito magkatodo rito ka naga insidente na itapag pamaril patay nga ginakaimbulbaran itry ka naga motor riding suspect na karon sa may banwa ka na taibahay magkatodo na kay nagliligad ka naga mga Domingo banwa may information kita aga na baton magkatodo halin sa aton na mga otoridad aga mingko wakta ka na banwa no ita interest na no, rong pamilya aga baga pailabita reklamo no magkatodo based man sa mga information kay nag para nga mga execute ay try ka nga pidabit of not interest or not interest mga katodo araw nga pamilya no mga katodo particular araw tayo ka nga biktima itapag pamaril patay doko nga taliwan ka nga mga Domingo una sa banwa kara ita ibahay kay siyempre hindi man da banwa no maging successful maging madinagag ondong investigation yung ginahimot ato yung ka nga mga otoridad kung wak ka na banwa ito kooperasyon dong pamilya no mga katodo may kantanan sa rekraga insidente daw kada guntad una sa banwa kara ita ibahay okay mabuk kara banwa no kada insidente nga nagkaganabo una sa banwa kata ibahay so makatodo particular do dai kara nga maginaka imbolbaran ita motor riding suspect nga nagkaganabo una sa nasambit nga banwa standby makatodo sa ato nga pag ililiba istorya naton sa kabugusan ko ato nga pagpangalagad makaron kara nga hapon sa ato nga palatuntunan. Ang dahil makarama ka todo nga away sa linya ita ginabuan kara ita tubi na karon sa banwa kara ta ibahay particular sa may sitio Talisay Barangay Aquino sa banwa kara ta ibahay aron nakita kara banwa nga motibo sa nagunta nga pagpanggabo at kabii makatodo una sa nasambit nga barangay wow kilagagin na to ronday kara ga suspect no kay classmate na tonda nagligad kara ga high school wala karon sa Barangay Sulido sa banwa kara ta nabas nakibot kita kainan no ah, pagkakita na ito, noon na karoon sa La Capsule, ito ang kiraga ibang high PNP. Although, kakahapon, ito or kabiim, right after, noong gabatabo or de kaga insidente, ay ito yung mga voluntaryo kiraga nag-surrender sa bayang kiraga kong Nabas Municipal Police Station. Muna galing abi, or de kiraga area, gaging tabuan, tasambi kiraga insidente, ay sako po tano itasit totalisay sa barangay Aquino sa Banwa't Imahay. Although garoday kraga mga imbolbado Banwa isa mga taga barangay Solido una sa Banwa kara ita Nabas. Daya kara Banwa rong pila kraga circumstansya no kraga kadabo kung kisa nga hindi baga makapugong no hindi gid makatimpi no itry kraga emosyon nga anton kara nabatsagan kaga katodo that's why nga may mga insidente nga kamanag kara kaga kadabo no kapingin sa mga kabarangayan mga kaabyanan so mga disposisyon Banwa, no, kay base kay ina daw sa information ta sa iba ay PNP aming-aming ko hindi man magpasaka karita reklamo ronday ka nga pamilya karita biktima daw basta sigurado hon yang magabulig no sa gastuson daw sa Rekraga Hospital makatodo particular ya sa ato nga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital kay Kaina Banwa no una nag-aabot na rong mga pamilya daw sa Ibahay Municipal Police Station mga katodo so, may pagpahayag karon si Police Major Rajib Salvino arong hepe ita ato niya Ibahay PNP may kantanan sa nasambit nga insidente na tabo kabi una sa may sitso talisay barangay Aquino asa Banwa ita Ibahay samtang sa piyakabahin mga katodo sa Gihapon aron dai kada nga padayon na concern reklamo ita pila naton ka magigmahod yeah. Sa isla kada ita Boracay may kantanan sa ray kada magatodo ginapabutsag operation ita sangka travel and tours una karon sa isla kada ita Boracay nga ginareklamo matapos ang ginapabutsag Banwa or ginapabutsag Banwa kada nga operate mga katodo una sa isla kada ita Boracay nawa kada Banwa no ita nagakaigo kada nga permit okay nagligad mga katodo gincheck naton sa business permits and license sing office handang room na ita Banwa kada ita Malay no makatodo ronday kada nga agency aga gina pambutsag to Banwa nga ronday kada may una na kada payment sa dakron nga permits no makatodo kay base abi sa reklamo ita pila naton ka mga igmahod aga dagligad kada Banwa ga buwan kay ta Marso ay gin issuean para ita citation ticket no pangar may una kada violation mga katodo sa operation itry kada nga yate una karon sa may isla ita Boracay okay, after ka to Banwa, ginapabot sa gabi, try ka nga pila ka ba nagapabot, kaya ita reklamo, nga after ka to, rato ka nagabiolation, ay makaramin, so ginapagustuhan na ta Banwa, ka baga-operate, that's why, nga rong pila na to, ang mga igmanghod man una, ang nga kapareha, saray ka nagadigusyo, ay simple apektado Banwa, no, saray ka nagaoperation, ang makatodo, kay mana, wat at problema, ron makatodo, akon kompleto, no, ita pila ka mga requirements, ay dapat i-comply, no, antes nga mag-operate, mga katodo una sa may bayon kong isla kay Taburakay asan din ka na magkatodo no sa rekra nga pagpahayag itapila na ton kamaga nagareklamo pero aton ka na mga katodo no gusto na ton mabatian agis mo no rong rekra nga nagareklamo para at least no direkta kanda mismo baga magaling no deka mga information at una no giman Banwa rong matutuod sa operation nga na Banwa una sa may bayon kong isla kay Taburakay agis mo na reklamo itapila man na ton kamaga negosyante o mga katodo aruray ka ng concern ang naging paabot mga katodo iya sa aton kagapagpangalagad o that's why yung aton Banwa ginaminsyonar aruray ka ng pangagan ita travel and tours una karon sa isla Taburakay mga katodo kay gusto ta nga mismo magahalin sa mga bibig itry ka managareklamo mga katodo may kantanan at anda ko nga sentimento nga naging paabot iya sa aton nga pagpangalagad aton nga Land Transportation Office kay Bando aton nga Highway Patrol Group magkatodo nagpadayon kaina ita operation di kara sa may area ita Barangay Bulwang sa Banwa kara ita Numansya wow naparuan aton to magkatodo nakaangdan baga kay kinahimo ita aton kara mga motorista Banwa nga pag once may una kara nga bantay may una karon nga ginapatuman no nga mga operation do aton nga Land Transportation Office Rato nya Highway Patrol Group. Baru gina obra karun banway ta iba rato nya mga motorista. Akon wari ang naga po panilong no naga pundo. Amin tras tanto banwa nga una kararo ato nga mga enforcers. Daw sa ato nga mga karsadahon ay uwa man naga diretsyo no naga hinuwat mga katodo. At sa kainan na panuhan na ton banwa tanan nga mga naga parada. Ang mga nagpark na nga mga bihikulo mga motorsiklo. Ang mga katodo nga naabot na ito nga LTO nga nagpundo no kay ibangod gani nga may una posible ka nga mga violation. Ang mga kainan na ispatan na ito lagi na itong kainan na ito banwa. Sa gina si Tana, ita aton nga lang transportation office. Aba aton ka nga mga taga highway patrol group. Ato mga para malikawan no nga makaraya kita. Daw mabutang madiskaril do aton nga pamanaw. Daw dapat i-comply na to no, i-proseso na to. Aron pila na to nga mga kinahanganon. Like ay bawa mana kon mga expired do aton kada mga registro o RCR motor. Oh, dapat i-renew na to no kay para man katunda. Daw magkatodo hindi nga porke may unang bantay hindi kita magdiretso. Alimawa, wa kita kareta driver's license. At dapat mag-comply kita, no? Magbuo kita. Ako nga, hindi man kita madisturbo. Sa aton ka nga pangapaganawon. Hanggapin pa kung may aton ka nga mga trabaho. Ay, paalin nabi kung adlaw mag-operation daton ka nga LTO. Daton ka nga Highway Patrol Group. At hindi maapiktuhan man doon inyo ka nga trabaho. Kapinggin sa mga trabaho yan sa ato sa banwa kareta kalibo. Kaya siyempre, nagbinantay ka mo to mitras tanto nga hindi man magaling daton ka nga mga enforcers. Yo, sa karasadahon kay dapat nga ni mga katodo sa lamban na ton pirmi na ton nga ginabalik-balik agabisan doon ton nga LTO sa kay Engineer Marlon Villas na nagpabutsag man daw mga katodo no, nga pwede ka mo makapagapit no, sana ko nga tagatapan nga mabuligan ka mo no, nga makabuo no, ita alibawa mga driver's license mga katodo magiyahan ka mo at siya pa paano maalalayan ka mo mga katodo saray ka nga pag-parehistro abi at kung expired doon mga dokumento itinyo ko nga mga bihikulo. No kay kamaro ka delikado banwa no nga nagamaniho kita itaray kada mga bihikulo. Wa man aton ginapangayoa. Halimbawa man na magabot sa punto nga maimbolbar kita sa mga aksidente sa karsadahon. Iba na gid man katodo no kun nakompleto kita. No at least ay ikampanti kita sa dagan. No bisag adlaw-adlaw pa nga may una kada mga operation. Ro aton nga LTO, ro aton nga Highway Patrol Group. Pero kung kompleto kita banwa, wa kita itapat nga kabagak ano makatodo. Sa baylo nga mga ngayang magwinakay kita una makatodo magambay kita itong mga negatibo no, sa ato niya mga enforcers sirga patuman ganyamang itry ka nga mga obligasyon kapin pa sa ato ka nga batas sa trapiko batas sa karsada no, makatodo kay kunamat abi negatibo ro ato ka mga komento no, kung makita na ato niya may mga enforcers kita sa ato ka nga mga karsadahon kumbaga ginaubra na ato doon nga rason kung amat pero kamotuuran mga katodo ay kita mismo no nagapanguna sa pagbayular ay aton karaga mga violation ang naswaya nga nagahaboy lang kita itang mga negatibo nga komento sa aton nga mga enforcers kapingid no sa stricto magkaroon pagpatuman mga katodo sa aton nga mga national highways mga kaabyanan so kaina no diba kabo-abo una karaga mga motorsiklo may mga four wheels ina kaina mga katodo nagagahuwa to kay kaina na ispata na ton or nagagid na to nagagin pang pagapitan agin si Tabanwa no ita aton nga mga enforcers na particular do aton nga Tagalan Transportation Office na kay nagligad abi may manabasahan kita nga post sa social media ay manay nag-operate tumatama na ruray kara nga mga taga LTO wa pagani man na naka-recover de kagang mga driver na ton na sa pagtaas kara ita krudo aga gasolina kaya manabi irasun na ton manabi nga basuhunta na ton do aton nga mga enforcers makatodo ko nag-operation sanda kay obligasyon na ton ninyo obligasyon na ton ngaro aton nga mga dokumento kita aton nga mga bihikulo nga dapat aton nga i-proseso kung kita kara nagabiyahe ay dito na aton pagpakagainon aton kara nga mga enforcers makatodo nga una sa aton kaya mga karsadahon ang porke una sanda ibalik na ton kay kung nayo gilamban na ton na kung kompleto ikaw wa ikaw ta problema wa ikaw dapat kabagakan aton ikaw nagabiyahi mga katodo ay abutang kagid ron siyempre sa agang-agang kung sa gidmuman niya ikaw kompleto ka sa violation ay kaya pare kara banwarong masami kara nga nagareklamo at kung sino pagid banwar may mga violation mauraya pagid ganit kara banwarong perte gid magapiyanga ay kara banwarong perte nga maga komento kita mga negatibo sa aton kaya mga enforcers mga kaabyanan So kamaya sa ato niya magigmangod para hindi man kita banwa madakmabutang no, sa agang-agang magkatodo ha, dapat nga aton gido nga siguraduhon na si kasuhon naton iproseso naton para aton niya mga dokumento o aton niya mga ORCR ita mga sagakyan o aton niya mga driver's license manwa agod nga kita dapat kabagakan mga katodo sa aton karong nga pagbiyahe hindi man ba kita madisturbo no, sa aton kay nga pagbiyahe kapin pa kung aton kami mga trabaho kita no, magkatodo para nga malikawan baga rumay ka rin mga senaryo sa aton nga naobserberan sa aton nga mga karsadahon ang mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian
0: so standby manwa sa ito kapag ililiba no? Sa ito kapag pangalagad no? Trataro na ito sa kabugusan ka ito kapag ililiba sa makarong krag edisyon ita aton nga palatuntunan
1: may balita may aksyon
0: sa mga katodo, aron pila ka mga balita nga ito nga pagkatawa at ligwa pagkatrataroon sa ito nga pagwarag wag makaroga hapon sa ito nga palatuntunan sa gihapon ha, padayon ka mo banwa nga magkapadaga no, itinyo ka nga mga mensahe pila ka mga pagpanamiyaw concern nga gusti pagkabot sa ito nga pagililiba makaroga hapon kaya ito nga ito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabugusan ka ito nga pagwarag wag pakilike aga pakishare ito nga pagililiba no, para mas mabu na ito nga makatodo nga makapamati maka-update si pila ka mga balita kapigil sa mga balita lokal na nagkaganabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan. Mga imbukada ni Banwa nga minsay nga gimpadagas sa tugang pag-ililiba may ginga hapon na may kapagpamati kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning no kay agahon makaroon na sa Pongsod Germany. O naman sa kay Madam Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy viewing kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. O naman sa kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand aga sa aton niya mga katodo sa aton niya mga igmangod na sa area kat Hong Kong no sa kay Madam Belle Orzola
2: hey. Yes, go.
0: O naman sa kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Kinaga view sa aton makaroon nga Facebook Live. Happy pamati, happy viewing. May mga hapon sa kay Sir Reggie Ribukan sa may barangay Mubo sa Kalibo. Kinaga monitor man makaroon kinaga baga panyempo sa tama kasilak na no, itchempo. Kasing init man ita politika. Makaroon iya sa aton nga probinsya katakan mga artist mga katodo. Okay, kay Madam Princess Dimpol dyan sa Isla ng Boracay. Madam, kamusta yung negosyo natin sa Isla ng Boracay? Sa mga gustong bumili ng mga souvenir items na dyan sa isla ng Boracay, pumunta lamang kayo sa pwesto ni Ma'am Princess Dimpol dyan sa E-Mall sa Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay. No, hanapin nyo lang yung mabait at maganda na si Ma'am Princess Dimpol. Si Ma'am Princess Abi, imaraw-rakon ka lang survivor. Mga survivor. Ito mga agang-agang rato ka lang pagpaisla at Boracay. Ito mga gulpiada. Wah, kita ka ito mga daga ka lang naog. Bye, si Ma'am Princess. To the rescue gagi imaraw, no? Arong gwapa ag mabuot. Si Ma'am Princess Dimpol. Dyan sa E-Mall sa Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay. Yeah. Last week no pagpa Boracay ko ang bago ka na andyan ako nung nakaraang araw sa Boracay sabi sa akin ba't hindi ka nagparamdam hindi ka man lang nag-message yeah. Ay yao mabina ako madam akala ko kasi nasa Mindanao ikaw so may gahapon ha may gigapagpamati no, kay Madam Princess Dimpol dyan sa E-Mall no, sa itong marigosyante una sa nagpamati magkaroon ka lang mga panyempo siyempre una ka na Bro Russell Senyeres no, ka na ipapangsani sa Senyeres family no, nagpamati man magkaroon ka na gabang panyempo. Sa kagawad Michael Villanueva Solina sa Numancia sa kay Ma'am Vivian Kawaling Manzon happy viewing kay Ma'am Rusi Kawabara sa Japan bow happy pamati arong babaying naga masako perme sa pagzumba pag gym naga pasiksi si Ma'am Rusi Kawabara happy viewing and belated happy Mother's Day madam. Action! Kay Kimberly Reyes happy viewing no naga-monitor man sa ito nga pagpangalagan sa kay Joel Abener Ampul amigo kamusta way ka way gita da nakauli ka sa aton sa Manuel Krait Navas may giga pagpamanti may giga nga hapon o naman kay Ma'am Elsie Tambo sa Barangay Libang sa Manuel Krait Makato naga-monitor man magkaroon ka na mga panyempo sa ito nga pag-ililiba una sa ito managosyante sa Yotorong no kay Nung Woody Navara naman kay Nung Ili Navara sa may Kalibo Shopping Center kay Nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan. Oh, kamusta Nung Harley? Daw pilang tag-o nagkita nga wa nagkita. No, para sa man kay Master Nonoy Nicolas, no? Una sa Nilas Eteri. Kaboy buhay, nagi kami wala kita ni Master Nonoy. Ayaw naman kay Ampon Totori on talan puro ba? Nakapamati, gilmando akong gwapo nga Ampon. Hindi ko nila magtamyaw kung waman nagapamati. Pero kung makita, kung mataan nagapamantaw, ay siyempre, tamyaw ang gid natin doon. Aba ni Ampon Totori, bago sunggod imo, humba na buhay ko naman, nawa mabatian doon ako niya pangagan. Hindi ko nga na ikaw makita, nga nagapamantaw, ikaw iya sa ako niya programa. Imanyain man ko doon Ampon niya, nagatamyaw kita nga, wa man nagapamati. No, di ba mas okay man ta nga garo gina tamyo na tonis nagapamati gid mat a. Ah? Yes, no, hindi ko man tabi makita iya sa ako nga ganhaan. No, nga nga monitor sa ato nga Facebook live. Yeah. Ay ko na matabi kun sa mga radyo nagapadagamat at mensahe ron, no, naga chat. Ah, may nga hapon na kay Ampon Totori untalan puro. Oh, nahidlaw man ta sa ato nga ampon nga gwapo. Tama na sa kay si Richard Gino Ambito na may mga hapon na may gagapagpamati. Sa sambing na nga Torres sa Banwa Itanuman siya. Mama Marcel Tolentino, no, sa Tolentino and Panty Navarra Family sa barangay Palali sa Banot Banga.

0: Oras makato datod kinyo itamor power probiotic 8 in 1 coffee mix.
1: Yeah.
0: Your cup of success, healthy gut, healthy life. Hey. Kaya sa ato nga makato do sa ato nga magigmahod, kapingin sa mga mahilig kara magkape. Dapat ugali una to norong pag-inom itamor power. Hindi lang kita dapat basta-basta nga kape ha. Dapat siguro na to ngarong kape nga anto na ginainom. Ayrong kape makato do nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan ditaton nga mga kagawasan. Okay, maabot na to nga makato do nga pahayag. Ano ka epektibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom Eat More Power kaparas gid ni Auntie Jessie Marte na suki Eat More Power ang nagapamati gid magkaroon una sa Marte family sa Roas Avenue iya sa Banwa Ita Kalibo. Po na may kapamati kayo na kay Sir Berta Sichon na ang nag-monitor na nag-pamantaw sa ato niya YouTube channel mga katodo no? Makaroon ka na mga panyempo maayad-ayagin ka na pagpamati sa ato manwa nga pagpanumbalik karo ato na ka na pagdetalye at ato nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe naging paabot ato nga mga igmanghod balik ka na ton pagkatapos anay itapida ka mga reminders.
2: Todo Aksyon.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Juan Anchuration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a

0: business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
3: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Sinigation.
2: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE, ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
5: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX sa mga butika. DTX 500.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo aksyon! Pagkala sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon! Balita! May aksyon! Todo aksyon!
13: Alis sa tagapagapangalag at may 48 minutos banwa na kataliwan sa oras sita alas 12.
5: Todo aksyon!
13: At sa liya po na padayang ka managapamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola.
5: Todo aksyon!
13: Hoy, at i-viewing nga kay Nico Carly Tornilla Santiago, no? Sa Santiago family, una sa isla kay Taburacay. Una kada para Romel Kahilig, kada Pipoy una, no, sa mga taga San Miguel.
5: Aksyon.
13: Una sa kay Madam Amalia Domingo Idurot, no, sa Banwa Katabanga, no, sa mga taga Barangay Pulo. Happy viewing. Oy, sa kay Papang Bobby. Una sa Isla Itburacay nga nagoilabas magkaroon ka nagabaga pa niya po.
5: Aksyon.
13: Kay Sir Roger Barrientos Tupas, happy viewing. Likewise sa kay Eduardo Sarcino Prado Jr. Nga nagamonitor man, magkaroon ka nagabagapan niyan po sa aton niya pag-iiba.
5: Aksyon!
13: Sa Team Loyal, ha, ita aton niya Leso PNP, kaday Police sa Staff Sergeant Delgado, siyempre, una sa kay Police Executive Master Sergeant Mainit.
5: Toto! Aksyon!
13: No, aga sa Team Loyal, ita aton niya Leso Municipal Police Station.
5: Kapag may balita, may aksyon!
13: Yan ito magkatoto, no, sa pagkatao ito ligwa sa pila ka mga balita. No, gato ka pagkatrataron magkarang edisyon ito ito ka pag ililiba. Una hunta siguro nung itsikeron dong linya ni Katodong Jestrel Narbar na may kantana, no, sa nagaging patagaling karaga follow up sa aton nga Banwat Ibahay. Saray ka magkatodo, no, nga natabo ng pagpanggabo, no, kabi. Una sa may sitio talisay sa Barangay Aquino sa Banwa Ita Ibahay.
5: Aksyon.
13: Oh, dekraga suspect, no, kilaga gid naton da, no, kay Nanging kaklase naton da ita high school una sa Asolido National High School.
10: Todo, aksyon.
13: Na merong rason gidamang ka na magkatodo bangod sa rodeka nga away gidamang, no? Sa rodeka nga source baga itubi, no? Ay ko namat, nung host nga rabanwa, ay ginaalsa-alsa ba, ginasailo-sailo. No, magkatodo, kung ato nga karang atanawon, ato nga karang analisa ron nga, kung bagay, pwede man kung tabaga nga istoryahan o galing na, no? Karabanwa, mga sirkomstansya, agregabot gid magkatodo sa punto, agarag agabutan gid kabi ino hasta nga ni Banwa nga nagab-an aron dai karaga biktima.
10: Aksyon.
13: No kay unay mo ra Banwa no gadag surrender una sa ato kay Gadabas Municipal Police Station no galing no sa pangusisa abi rong gitabuan itray kay insidente hay sakop kuta no ito si Totalisay no kay nagaiping man abi ra no si Totalisay ande sa piya karon na isa si Cho Abulacao no nga sakop na karaita barangay Solido sa Banwa kat Nabas that's why nga mga taga barangay Solido sa Nabas runday kada ng mga involbado mga kaabyan.
10: Aksyon.
13: Diktaban waro niya ni Katodong nga General Narbar no kay may pagpahayag garon do ato nya ibang PNP sa kay Police Major Rajib Salvino.
10: Radyo Todo live report. Report.
13: Sa line number 1 Katodong General with report please come in.
14: Katodong Reynald no dahil amang sa tubo karaita tubi no sang kalaki nga Katodong Reynald durong ginabo no it nasambitan ka na nga suspect na kasama may bahin takara ita barangay Aquino takara sa Banwa ita ibahay ka nung Reynald no rin nga suspect ay ginkila ka kay alias Nick na ka nung Reynald 48 anyos mo no residente mo ra it barangay Solido Nabas no samtang rin matang biktima ginkila ka kay alias Will 49 anyos ag residente mo rin sambitan ka nga lugar. Base information kay Katodong Reynald naging itaw ka to ni Police Major Rajib Salvino no Katodong Reynald is nag-surrender ta rin ang suspect ito takara sa may atong karangang Nabas MPS no aga tumawag no yakas atong karangang ibahay para ni Katodong Reynald nga magpabutsag na nag-surrender ta kanda no masamit ang suspect sa pagpanglabo no kung sasigin Katodong Reynald no is nag-angkon ta karay tina no rong rayang rang biktima sa may uyahon karang parte aga anak karanga siko dahil sa tawag karanga defensive wounds Katodong Reynald matapos karanga labon no ito karanga suspicado aga suno man karang sa suspect kay na Katodong Reynald siyempre inistorya man natin mo kay ina na pang nagpamaliba din mo karanga i-record na karanga interview eh suno ka na doon yung Katodong Reynald o ko boy buhay ito na karanga ginabanggian baga o ko na boy buhay ito na karanga ginawayan pero kung nasabitan karanga tubo nga nag-agi baga o ko na una baga naka nakabutang sa printi mismo karaita bagay karaita biktima kung sa siin may ginaligar ka ng kung amat ginabuot na Katodong Reynald at na karang biktima rung anda karang tubo kaya nadudugaan sa Katodong Reynald ita supply karaita tubi no pagto ka sa may anda karang panimagay dahil do bagay di karaita biktima ay medyo naka mas mataas ba Katodong Reynald ikumpara ka sa bagay karang suspect kaya medya nalilisdan sa mga kadadorinan nga makabuo ka sa supply tubi dahil sa kalinya malangman noroanda ka na nga nabuuan diyang nasambitan ka na nga busay mga katodong Reynald so di ka to natabok ka na nga medya nagsubyang sa katodong Reynald aga medyo may argumento mga nga nagpatunga sa daywang rakusin na parehas mo nilisin ang katodong Reynald nga ano ka na armado nasambitan ka na ni ita sanduko sumabata ka na kay Police Major Salvino Kaina ag di ka to doon medyo naging sitapay mo ka na ita biktima ag inunahan na tagagay ka to doon Reynald ita pagpanggabo no rin nga nasambitan ka na nga biktima kung sin din yan sa uyahon niya ka to doon Reynald hindi ko rin nga biktima ag pagkatumba ka na doon ginakaobra pa ka na nagdipinsa pa rin nasambitan ka na biktima kaya inigoy mo Katodong Reynald sa nakaranga siko. So pamatian naton, tumato ko pagpag-angot ina kay Police Major Rajib Salvino patong karang hepe na itong ibahay PNP para mas kompleto nga detalye Katodong Reynald.
15: Nang mga sa ating mga katipingan. Yes sir, meron po tayo incident kagabi around 6 o'clock in the evening, May 11, 2026 na nakareceive po tayo ng tawag regarding sa aking incident sa Sitio Talisay, Barangay Aquino, Bahay Aklan. So likewise, naka-receive po din tayo ng isa pang tawag mula naman po sa Ibahay District Hospital informing us that there's a victim ng hacking incident nga po. So upon the response of our PNP personnel, the victim first was identified as alias Joel Merrick, 49, and resident of Barangay Solido, Nabas, Aklan. Likewise, the suspect was also identified. He is a 48 years old male, also a resident of Barangay Sulito, Labas, Aklan. Initial investigation disclosed at about 6:20 in the evening, the suspect and the victim engaged in a heated argument regarding the water source sa kanilang bahay. So yung pinagawayan po nila dito is yung host nga po, tumandaan daw po doon sa bahay ng victim natin. And according sa suspect, tinatanggal daw po yung host na papunta sa bahay nila, so nawawalan sila ng tubig. So mulat simula pa daw po, yun na po yung pinagtatalunan nila. And nagkaroon po ng altercation dito sa parte na sitio Talisay na po, kasi boundary lang po yung Talisay and yung Sulido. That is why nandito po sa custody natin yung suspect. Okay, yung bahay po. So yung suspect po is gumamit po ng bolo. And then tinamaan po ang ating victim sa left face and left arm. So agad naman pong tinakbo sa Ibahay District Hospital and nirefer po sa Provincial Hospital sa Palibo. So yung suspect po, around 8 o'clock in the evening, nakatanggap tayo ng tawag sa Navas PNP na nag-surrender po doon ang ating suspect. Likewise, doon po natin in-effect yung arrest sa Navas MPS and dinala po natin dito sa Ibahay MPS ang ating suspect. So, yung latest update po sa ating victim is stable naman po ang ating victim sa Provincial Hospital. And then, nagkantang po ng follow-up investigation ang ating investigator doon sa District Hospital.
16: Sir, yung nangyari, yung incidente, lasing ba yung mga involved na to, sir?
15: Hindi po pa, hindi po sila under the influence of liquor. So, nasa ano po sila, tama ang pag-iisip.
17: Bukod sir sa water source, sir, may dati pa sandara nga mga recorded yung mga ano, pinag-awayan bukod sa water source.
15: Bukod po doon, wala po. So according sa ating suspect, talagang noon pa daw yun ang kanilang problema doon sa area. Na tuwing lagi silang didisconnect ng ano, victim ng tubig kasi dumadaan yung post doon sa kanila. And according sa suspect natin, sinisingit sila para doon sa connection ng tubig.
17: Okay.
15: And then kahapon, kinuha daw nitong victim ang post. According sa ating suspect, kinuha daw ng victim ang host at binigay daw sa isang pang tao. So tinanong daw nitong suspect na haman, ginkuha mo itong host na mon. Kaya akin yun, tapos ibinigay mo sa iba. So doon na po nag-start yung kanilang away.
17: Okay.
15: Hanggang sa nagkaroon na po ng hacking.
18: So walang ibang involved sir na between victim and suspect na away? Walang?
15: Wala na po, yun lang po yung kanilang talagang pinag-aawayan.
18: So no sir, yan, mapapainan ng kaso yung suspect considering arrested siya sir?
15: Yes sir, no. Pinalo up po natin yung ating victim sa hospital and unfortunately, nag-decide po yung pamilya na hindi sila magpa-file. At hihingi na lang po daw ng tulong sa ating suspect para sa pagpapagawa.
17: Okay.
15: So kung if ever naman po na magbago yung isip niya, pwede pa rin naman po natin i-file as a attempted homicide.
18: Yung i-file po natin. I-file?
15: Yes, kung sakaling magbago po ang kanilang isip.
18: Kaya yun naman yung mapapilis ha? Para ikaso ng bagong isip, papayad agad, repeated.
15: Yes po sir. Nakaready naman po yung documents natin in case magbago po yung isip nila. Pwede po natin i-file ka.
18: For the meantime, consider solve mo na yung case. Parang ganun. Hindi pa?
15: Hindi pa po.
18: Kasi okay, wala pang decision eh.
15: Wala pang formal na documents pa na compromise agreement or na-file po natin through inquest proceeding po yung ating suspect.
19: Sir, yung away po nila kagabi, meron po bang umawat?
15: Wala po.
19: Kasi
15: armado silang dalawa ng bolo.
18: Nagka-recover ng bolo, sir? Yung ating, na-surrender ba ang suspect ng kanyang bolo sa Labas EPS?
15: Nung na-surrender po siya, hindi niya po lala yung bolo. So nag-handap na lang tayo ng follow-up para ma-recover yung bolo na ginamit.
17: Sino po yung nakapagsabi po yung suspect natin, sir? Kung sino talaga yung umuna sa kanilang dalawa, sir, na nag-attempt na managa, sir?
15: Yung suspect po talaga yung...
17: Siya mismo yung umuna, sir?
15: Kasi sinita daw siya ng victim na magkatitigan siya.
18: Sabay-sabay
15: sabay initak na po.
17: And
15: then, nakabao na naipagtanggol pa ng victim yung sarili niya according sa suspect na kumuha din daw siya ng tawag ko dito.
18: Kahoy,
15: para ipagtanggol yung sarili niya. Kaya, nung initak po ulit ng ating suspect, dito na po sa
18: Paso na. Philippines 1.
19: Yung water source po, sir, may bahid po ba
16: ito? According po sa suspect natin, tenant daw po yung victim doon. Na siya yung nagbabantay ng tubig. Yung doon galing ang tubig kasi yung bahay niya is nasa higher ground. Itong mga victims natin, suspect natin nasa baba yung bahay niya. So accordingly, sinisingil sila ng victim para makakonect doon sa tubig.
17: Pero sino po yung unang residence po ng area, sir? Yung victim ba o yung suspect natin, sir?
16: So yun po yung alamin natin. Sino talaga yung unang settler doon sa area na yun. So yun po yung nangyari kagabi.
13: Okay. Sir. Okay, sir. Sir. Dali kita balik ka na tundong linya ni Katodong Jasrel Narbar, no? Rorin doon pagpahayag ni Police Major Rajib Salvino, rong hepe ita aton nga ibahay PNP.
10: Toto, aksyon!
13: Go ahead, Katodong Jasrel.
14: So, ating Katodong Reynaldo, pagpahayag ka rin, no, ni Police Major Rajib Salvino, o si Katodong Reynaldo, no, is may medyo may matabo ang Katodong Reynaldo nga settlement, no, sa tunga ka rin, it suspect ka rin. Aga pamilya ka rin biktima kung siya nga doon Rinald ay ginapabayaran lang ka doon Rinald na matawag ka rin bill baga sa hospital dahil sunok ka rin sa pamilya ita biktima ay basi ka doon Rinald mag-abot pata ka rin sa San Domingo baga mag-aratay o iratay ka rin sa provincial hospital doon sabi tayo nga biktima dahil ka rin ng angkon ka rin ka doon Rinald nga ano baga last throw sa pag panggabo. No, aga siyempre kayo naman suspekado ka doon Rinald ay kung ano matay maposigido matay mo ka doon Rinald na mga yuk para ita pasensya dahil sunok ka na dahil wapata ka doon Rinald na karang asidante nga college aga wap man karang ka doon Rinald iba pa karakanda nga mabulig man sa pagpatoon dahil pila parang ka mga asidante
13: Robodlay karang ka doon Israel kasi
14: mga kukuhan ita habang buhay
13: Robodlay ka doon Israel
14: natabo. So, posigido mata nga makipag-ariglo norong raya nga nga suspect raya nga nga biktima katodong Reynald. Apang sunumata kaya Police Major Salvino pagwas nga nagpag-umata katodong Reynald noong desisyon. No, ita pamilya kat biktima ay pwede matagapunda katodong Reynald i-file doon nga kaso ka nga attempted homicide katodong Reynald kontra karasasabitan nga suspechado katodong Reynald. So, waro yun. Noro to karakay na nga pila ka mga report na tipon magaling ka rin sa may banwat iba ay matapos kitang magpakipag-angot kay Police Major Rajib Salvino no, regarding nga ni Katodong Reynald sa natabo ka nga pang-panggabo una ka sa banwa it ibahay Katodong Reynald. So para sa todo aksyon ako man si Katodong Jisrael Nirbar ng Radyo Todo kaibigan mo.
10: Radyo Todo Live Report.
13: Awagin ko siya mga telefonik at itong General Nerman, no? May katanan sa gimpatagi karaga follow-up sa manuag kata ibahay sa naguntad nga pagpanggabo. Una ko sa may sitio Talisay, Barangay Aquino sa Banwa Ita Ibahay.
10: Todo, aksyon.
13: No, reklama ka Todo. Rung kapila ka mga impormasyon na ginapabutsyag ni Police Major Rajib Salvino arong hepe ita aton ang ibahay PNP.
10: Todo, aksyon.
13: No, dayag ka mga Todo. Basta hindi kita agin kaya mag-control ato kagabaga emosyon. No, nagakanabo mga katodo kay nagapadagadaga kita sa init itaton nga baga tsakot.
10: Aksyon!
13: No, pero natabura. Siyempre, problema naman dahil mga katodo. No, kay hasta lang sa ulihi mga inadlaw. Kaya hindi ka rin magkaayos. No, pamilya ay masi mga daghon pagid. No, itry ka rin mga inunga. No, sa ulihi ka rin mga inadlaw mga katodo.
10: Aksyon!
13: No, that's why kitama kayo importante. Kaya dapat ay istoryahan ng mga, no, hindi natin pag ipagi, no, sa init kung kisa itaugo. No, magkatodo agad nga malikawan na ito. No, magkaroday ka nagbagay insidente nga nagkakadabo banwa. No, kaparyas itner ka natabo kabi. Una, sa may asitso Talisay sa Aquino, ibahay mga kaabyanan.
10: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
13: So, may 4 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una. Oras sa gapon magkatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ito nga pagparumbalik, tundugang pangabalita, reports, ani katodong KV Revesencio, balikan na ton pagkatapos anit dugang pang mga pahanom to.
10: Todo, aksyon!
20: Mga katodo, Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
21: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
22: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog at sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong gawas.
21: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na ng mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Balik sa tagapaga pangalagad. May 12 minutos banwa na katariwan sa oras sita ala una. Yan sa tagapag ililiba magkaroon ka nga hapon.
4: Toto, aksyon.
10: O yung pamatiya kay Rose Alcaraz daw, no? Nag-monitor sa Gumban family, no? Sa Minaleso. Ang nagpamatigid magkaroon ka nga magpamatiyan po sa tagapag ililiba. Happy viewing man na kay Ma'am Christine Nalika. sa isla Carita Boracay nga nagapamati man magkaroon ka nagabagapan niya po.
11: Action!
10: Aba, unang request sa parang ilalab, no? Sa Banwagkat Bata, no? Kay Migo Carly Tornea Sansago. Kano ka pa una? Mga kukakita kay muna sa parang ilalab.
11: Toto! Action!
10: No, may kiging hapon na kay Migo Carly Tornea Sansago, no? Nakaroon sa may situhuaton, barangay ilalab, no? Sa Banwagkat Ita Batan, nga nagapamati magkaroon ka nagabagapan niya po sa aton. Ang pag-ililiba. I-check tanay ba? Warulin yan ni Katodong Kirby Revesensio na sa dugang pag-abagabalita kay Gabasyada magkaroon karaga hapon sa ato na pag-ililiba. Standby.
11: Radyo Todo Live. Report! Report!
10: Sa line number 1, Katodong Kirby with report. Please come in.
12: Katodong nga Reynald Gin na pedagong sa inquest proceeding raya karangap at mga kagakinaan nga naresto sa illegal karang hampang pool o nagkaroon sa crossing dadoy Polensio sa Banwa Karaita Balete. No aga raya nga ni Karakataro Reynald, no, kahapon italas do si tahapon natabo raya karang pag operate, no, itatong karang provincial intelligence unit at ibahan datong karang balete PNP o da karon sa may crossing dadoy, no, aga raya karang mga naresto ginkilaga sa kay alias Len 35 anyos, si raya karang si Ni 44 anyos, raya karang si Ren 27 anyos, ag si Mel 39 anyos, no, puro sanda habal-habal driver da o nakaroon sa Polensio Balete, no? Pero sa bilog ka rin nga nasaging nga sila ay residente mat at barangay Kamaligan sa Banwa Karaita Batan, no? Aga karangani ano nga nakumpis ka kahapon sa raya karang operation raya nga asang ka lamisa nga rin, no? Ita pool raya karang pulan, no? Aga raya karang walo ka mga tako pichas sa baraha aga mga plastic tray aga kwarta no, nga nagkakahaga ita raya karang magkapin sa 1,490 pesos, no, katulong Reynald nga posta agraya karanga 231 nga tong, no, sa raya karanga anda karon nga hampang, no, so kahapon, no, so no, sa ngani sa raya karanga mga information man una tras sa lugar ay sandagi do naktuhan karanga nga hampang, no, itraya karanga pulan ag may baraha para katulong nga Reynaldo. Pero kay ina, aging diretsuhan natin sa atong karangang Provincial Prosecutor's Office ay asa makaroon, iya pagyapon sanda na katulong nga Reynaldo ag nagapiansa sa makaroon na saraya karanga kaso nga pagpas sa Presidential Decree 1602 kon illegal gambling law na katulong nga Reynaldo nga ginapasaka kanda na makaroon-karoon nga adlaw ay sunok kanda kalibangan malangani man konta sir ay ay maalin galing makon kung
10: o galing ay bawal abi ka doon kaya basta may una ka nga involved ka pusta ay sugay oo, sugay at imoron
12: oo aga magkapin sa 1,490 kita
10: okay ta kung watak pusta ka doon kaya no kung nagampang panguna para kasi sila kalibangan pagwa ita pusta no pero kung may pusta ay aro ato niya mga kapulisan hindi man ito mag-operate nga wala na daga lagi ginkuan gin monitor arong aktividad sa area
12: ka doon Reynald aga doon nga nga may paunaw niya ni Kanda Kara katulong Reynaldo nga hampang nga hambay nga hindi nga maginampang it makaroyon na tara sa lugar kay dela binga nga lugar ko sindado nga gagyan gid ara katulong Reynaldo di karon sa ko maguli abimana ko sa
10: tag bilyaran niya di ba tag bilyaran nga doon di bilyaran nga tutag may insidente nga pagpamuno nga hindi karon halin
12: pangay daywara katulong Reynaldo sa bilog nga bilyaran di karon sa may medyo apartment style nga nga may roll up matanga sarado no, pero dahil ka nga sa bilog nga bilyaran ay karon sa may anda nga rang totally papa nga ra no?
10: Medyo
12: kubo nga ra nga may gabaligya karot mga gulay no aga mga ko ano ang pauna karang nga mga pangsura-suga no katulong nga Reynald ngani nga una sa daga tagambay raya karang nga mga habal-habal driver no pero wag suerte no kasi nadakpan sa natatang karang nga mga otoridad ay siyempre bawal kita basta may involved karang nga kwarta baraha ay ginagabi kita gihapon no nga illegal gambling no randa karon nga inubra nga katulong nga Reynald so aro tatlo nga rakay nga nakabuo matayagi it
10: emergency
12: sa barangay at sa MSWDO no ngani nga anda karang apian sa tigismil no pero ro sambilo rakay ina na less than pa magbuog ita anda karang emergency ay tagabata ni Maura ay anda karang nagapirma no nga municipal social welfare development officer iya matasa abanot kalibo nga imidyo na less than sa rakay ina aga nagpabulig nga ni no nga kung pwede nga makapangayoon sa datraya karon nga indigency so gin atuna natong kay ina no ya kara sa may provincial government office sa second floor aga ito kay ina no sanda karang officer ita MSWD ita Batan ay nakapermagid tray karang indigency no aga natigayon gid no nga maipasa sa atong karang nga prosecutor's office. So ginagatawa tanggit karang katanong Rinald, no, raya karang resolution agad ka manaman, no, para makapiansa raya karang nga apat karang mga nadakpan itatong karang nga mga otoridad sa raya karang nga illegal gambling law katanong Rinald. Okay, samtang ratong karang nga Black Nazarene katanong Rinald, no, nga halin pata sa Quiapo pagadalhon, no, iya karang sa probinsya ita akan, no, raya rin ipagawa it diocese of Calibo, no, agam dayani nga rahaya dalaw na sa Reno 2026 sa Aklan na schedule activities May 13 mahalin una karon sa Batangas Sport, no,
10: Hinaga. At
12: karon sa Katiklan, oo, ag hinagawang din nga katulong Reynald ag May 14 maabot iya sa Katiklan ag ma ano rin ma motorcade rayon, no, paadto uda karon sa San Lorenzo Ruiz de Manila sa Kamaligan sa Banwa Carita Bata, no, may arrival procession, no, ag ngayon naman karang arrival mass, no, nga baga pangunahan ni Reverend Father Justin Moreno, Chancellor, it aton karang Diocese of Calibo, ang may una man karang pahalik at pabisa. No, sa May 15, may una karang misa man nga pagpangunahan ni Father Peter Kim de la Cruz. May una karang novena, may una nga youth mass presentation, may mass, may misa man gapong nga pagpangunahan ni Reverend Father Robert Arellano, ro parokyal vicar, no, ita Quiapo Church. May una karang grand procession agsalubong kay bahan si pagsaugog kay senior pugo-pugo una karon sa May 15 ng gihapon, no, sa nasambitan karang lugar. May una magkarang gihapon nga pahalik ag pabisa, no, sa May 16 may misa nga pagpangunahan man gihapon ni Father Peter Kim de la Cruz ag may motorcade halin sa Kamaka Chapel, no, alin ita alas 8 immediate agahon ag diretso, no, rayon sa una karon sa may barangay Hugas sa Banwa Caraita ni Washington. May una pagidayon nga paadto it poblasyon malinaw ag bawa diretso pagidayon sa Senyora de la Paz y Buen Viaje Chapel sa Barangay Hugas ang madiretso man dayon sa Barangay Candelaria sa Banwat New Washington. May procession man dayon ag may misa. So pagabot gabi may pahalik ko man dayon ag pabisa. Sa adlaw karang Domingo, May 17, may misa, may pahalik ag pabisa ag may motorcade dayon pagabot alas 9:30 sa Barangay Tambuan sa Banwa Caraita Malinaw ag mamotorcade man dayon halin sa Banwa Caraita Malinaw sa may Barangay Tambuan padto uda karon sa Holy Rosary Parish ita Barangay Rosario, no, ag pagpangunahan man dahil karang misa ni Most Reverend Cyril Villarreal, no, ro Bishop ita Banwang Calibo ag may procession ag pahalik ag pabisa. Sa May 18 katarong Reynald, may una magyapon karang motorcade halin sa uda karon sa may iya sa may Malinaw, no, paadto rayon uda karon sa St. John de Pomusin sa poblasyon sa Banwa Caraita Tangalan, no, ag may arrival procession ag may misa ag veneration ag pabisa, no, katulong Reynald. Sa adlaw karang May 19 sa Martes ay may motorcade halin sa Tangalan Chapel paadto sa Novena Flock of the Divine Mercy and Community, no, may grand procession ag may pasanan, may veneration ag pabisa ag vigil youth and community. Sa May 20 adlaw nga Miyerkules may misa, may motorcade paadto ta Katiklan Port ag una gon, no, mahalin day mabalik utarayon day karang Black Nazarene halin sa may Katiklan ag paadto sa Batangas. So mga May 21 gid na makabalik sa Batangas Sport, no, raya karang nga Black Nazarene nga magabisita iya karon sa aton nga probinsya ita akyan. So mga 6 days kid, no, nga iya ro Black Nazarene katarong Reynald nga magalibot sa pila ka mga simbahan aton iya sa aton karon nga probinsya. So far, no, din aton karang nga mga maeto dun nga nga mga balita magalin sa aton karang area of responsibility. Sige apon para man sa Todo Action, ako si Katodo Kirby, representasyo ng Radyo Todo, kaibigan.
13: Radyo Todo, may balita, may aksyon, gana sa panahalita, Todo Action, bawas balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
10: Apo kikisyaman sa report ni Katodong Kirby, representasyo, no, duga kabaga balita, gagibasyada, magkarag-karaga hapon sa aton nga pag-ililiba.
13: Todo Aksyon.
10: Oy, may kapatamati sa kay Bro Marlo Silva, no, na karon sa Barangay Tagbayan sa Banwa Ita Ibahay, no, nga nagpabati ang sa aton nga palatuntunan magkaroon nga hapon.
13: Kapag may balita, may aksyon.
10: Kaya ito magkatodo no, sa pagtaw pagid no, ita ligwa sa dugang palatun yung mga balita. Gato ang pagtaw at pagtamod no, sa aton karagapagwaragwag. Magkaroon edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
13: Todo, aksyon.
10: No, kaina magkatodo, no, ginpatigayon, doon tayo karagapag-release, no, ita 5,000 pesos. Ang cash relief assistance para sa aton yung mga PUG drivers. Iya sa aton yung bilog ang probinsya kaya ita akin.
13: Aksyon.
10: No, kaya roon tayo karagakahiwatan, ginpatigayon da magkatodo. Aro tayo karagayuda halin sa opisina, ita aton karagadsWD. Now, kama naman doon ito nga LTFRB. Now, nga rung katuyuan ka na magkatodo isa para nga mabuligan, no? Ruan ito nga mga drivers na no, mga katodo nga napiktuhan, no? Ita pagtaas, itry ka nga presyo akong produktong nga petrolyo bangod gani, no? Sa tensyon nga na-experiensyahan sa area kata Middle East ang mga kaabyanan. So iya sa ato nga probinsya katakan kapin or masubra no 400 kabaga PUG drivers rung makabato no ita 5,000 pesos sumamba na to makatodo nga mabaho na daban waga bulig no nga para makapiyan-piyan. Now sa ato nga pila kabaga PUG drivers no iya sa ato nga probinsya runday ka makatodo nga programa aktibidad nga ginpatigayon. Ita anton nga DSWD, kama naman doon anton nga LTFRB.
13: Todo, aksyon.
10: Galing magkatodo sa Gyapon, hindi ginbawaga, banwa, norong pinagkabaga reklamo every time. Aga may ina karabanwa nga mga makarakaraga mga aktibidad nga ginapatigayon. Aga komo na ton masami na ton nga na-encounter nga mga reklamo. Mga katodo nga uwa sa listahan, no? Itry ka na nga cash assistance, doon pila na ton ka mga driver.
13: Todo, aksyon.
10: Kaya nagpaabot man kung anda ko sentimento, yung mga nagpasa man na kamit amon ka lang requirements, no? Kaya simple, kakakip ka naman sa bilog sa mga requirements kaya dapat makasubmiter ikaw ito photocopy ko imo ka lang driver's license. Nakagisubmiter man ang dasan da ko lang presidente, mga katodo, itry ka lang mga PUG drivers na to.
13: Todo, aksyon.
10: Alay kayo na, may namaton kita ka lang binsahe from area ita Balete, no? Aga Kamaligan. No, magkatodo nga, awa ana, no, kay may una sa part ni Kamaligan, nga Mingko Sambilog at ito na kabaton. No, magkatodo, agya sa may park ita Balete sa Tatumbilogang, no? That's why, garo iba na ito, nga kay Mahuran. No, magkatodo, ay, nagapabot man doon, kung ako nga sentimento, nga manabi, nga wak man kami nagakip, no, sa Roday Karagalistahan.
13: Todo, aksyon.
10: No, magkatodo, itry ka nga magkabaton, ita 5,000 pesos sa cash assistance. No nga raya imabahuman nga bulig do no, para sa aton kag mga PUG drivers.
13: Ay
10: ang mga ni mga basi mga makon man katodo nga arong urat ana sa listahan isa like alam mo man kun ruray kag mga ginabiyahe nato no nga mga jeep isa basi mga makon ro nag claim ana isa aruray kag nga atag ana mismo no. No makatodo kay okay ta makatodo kun arong tag ana ba nakaintindi man no sa aton kag mga drivers gara ugaling hindi ya, gibidaton ko namat ma malikawan no nga may unat ana banwa daw mga interesado no nga sandat ana nagaklaim itry kag pila ka mga ayuda nga nababato no para sa aton yung mga drivers mga kaabyanan.
13: Aksyon.
10: Tapos may gambag ito kay ina sa pila ka mga drivers nga siguraduhan ana maton daw magkotana kamo nga basi mga makon nga submiter kamo itinyo kag mga requirements wa kamo kasayod nga mismo man do inyo kag mga operator no itagi na maniho kag mga sayaken nga basi mga makon sandat ana rung nagakip sa listahan na no, mga kaabyanan.
13: Aksyon.
10: So that's why nga importante mga masigo anay no rung pilag ka mga information. Na no, pero ay ka mga katodo nga mga concern gara mga komento itaton nga magigmango ginapaabot. Isa ka common nga mga problema every time nga may una ka banwa nga mga ginapaarag no nga bulig ro aton kag gobyerno. Na no, bisan nga ni siin, na no, bisan siin nga mga kabarangayan banwa pag once nga may una nga ginapatigayon kag mga payout. No, makato naligay ganito sa may part ita banwa katabas nung payout ito sa may barangay Hibon. No, kabaabo ka na banwa o nagpalaga kato ni talistahan niya ba na yun? Ah, farmers man mana kami, aman mana gawa kami mana kar sa listahan.
13: Todo, aksyon.
10: No, makato do, no, kumbaga, rumpilang ka mga sentimento kung kisa. No, kagina paabot itaton niya mga igmangod. Ya, hindi permi banwa mawaga. Every time, nga may ina karang mga ayuda, nga ginapaabot sa aton kang mga kaibang huran.
13: Aksyon!
10: Ato matabi, ayan, di ba, nagligal gani, no? Based sa mga information, nga ginapaabot ka aton, ito kang Provincial Agriculture's Office, na no, magkatodo, nga dapat siguraduhon naton nga hindi kita mag-ngiya-ngiya, na no, pag oras na karabano at payout, kung uwaro aton kang pangagan, na no, magkatodo, kay una man doon, no, nag-aagi man doon banwa sa, mga katodo sa mga kabarangayan, sa aton nga mga ALGU, rumpila ka mga aangay ag bagay nga mga himuon naton nga para kita mangin kaparte itaray ka nga mga bulig abi no nga mabato naton nga ginapara kita tong gobyerno
13: aksyon
10: no kay dayon ka makatudo in sa naman nato hindi na bag-o nga mga scenario nga nagakadabo sa mga barangayan no that's why gani magkaron do resentment that iba karon ginabaso syempre ro maopisan manay gapit naman man narong eleksyon sa barangay makabagos gid man kami
13: todo aksyon
10: no para hindi man naton pura mat no mabaso dong iba naton nga mga igmanghod. Nga no, magka-commento mga banwa, itry ka na mga makaraya ka na, no, mga negatibo. Kaya hawas abi, no, sa nag-angdan lang like, sa mga barangayan. Nga no, was abi, sa rodeka ng mga PUG drivers nato, nila mga katodo. Aro mga ginapaaraga bulig sa mga kabarangay, ginaagi una. Makaguoy ka na banwa, aro mga ultimo na ton, mga kubus na ton. Nga no, matuto, nagkakaangay bagay, nga makabaton, makatodo, itry ka nga bulig, pero sanda, masami. Nga awa pa nag-keep sa listahan.
13: Todo, aksyon.
10: No, kung mga may una-una, ganit ka na banwa, no? Ang asaan na ko kapagpagabuy, ay ina, pa nag-duble, parang membro ka ita pamilya.
13: Todo, aksyon.
10: Pero matutod ka na banwa, nga nagkakaangay nga makabaton, itry ka nagabulig. Daya pa ka na banwa, rung masami, nga awa una ko sa listahan, kapin pa kung ginapaagi. No, sa aton yung mga kabarangayan.
13: Todo, aksyon.
10: No, kung ginaagi sa aton, kaya mga official sa barangay, no, magkatodo, daya, ganit ka na banwa, rung masami nga kaabo karang reklamo kapin pa kung identify ikaw nga bukon ikaw itkaapin uwa ikaw nagsuporta no sa anda ko yung mga politiko nga gin-endorsar kimo nga para buligan hay daya ka na makatodo mga raya ka na rung mga realidad no nga nagakanabo sa aton nga mga kabarangayan every time nga may una ka na makatodo nga mga bulig or ayuda para sa aton ang mga kaibanghuran mga kaabyanan.
13: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
14: Yeah. Todo yeah.
13: Aksyon.
14: Aha. Yes, the goo.

0: imidya ra to nga oras sa to nga pagpangalagad makro edition ni tato nga palatuntunan. Rabo si tabanwa tempo sa to nga pagililibas sa to nga pagwaragwag makro kad law ita Martes. Ro pila ka mga balita nga warto magabot wa ta matatag sa to nga pagililibas makro nga hapon. Pantayan sa pila ka mga edition public affairs program itradyo todo sa aklan. Magkita nga mga ilibati inaga nga adlaw sa Miyerkules nga edition ni tato nga pagpangalagad. Ang partner naton sa technical science si Katodong Ridji Aplasio. Ang diling Katodo naging ka-aksyon, magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pagpagana sa pagkainan. Todo, Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ay, akong nga problema, ay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.

0: early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Kabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
7: Ang
6: D3.
7: Yung may VCO.
6: VCO.
7: Yung may D3.
8: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-tumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 44 minutos yun, nagtaliwan sa oras. It alauna

0: Napahabar ako niya. Ano ba? But anyways, mayan-ayan ga afternoon, mga pelangga. And welcome sa Martes Edition, pagpangalagan programang
1: Palaot Wasan.
0: Of course, and still, with your masina jahon. You're beautiful and cute. Rita Nils de la Cruz. Good afternoon, mga pelangga. Galingin yung manra, nakarang pamantawa ni RB kay kagangas-gangas kung ako sa kamera. Pamatiin ako, RB, alam ko pagtanawa. Kaya wala namang nabago, ganun pa rin naman ako. Diba? Kung ano yung nakita mo noong isang araw, yun pa rin naman yung aking pagmumukha. Hi guys! Diba? Subscribe nyo, subscribe talaga. Follow nyo palaro ako yung page ha. Palautwasan mo. Ay, pautwas mo kay Tita Lil's Facebook page. Just follow na lang mga palangga. Nakalive ako na sa page ko. So, paki-follow na lang and like rato niya programa and share, of course. Nung ato niya programa, makaroon niya adlaw kita it Martes. Petsa, 12 yun kita sa bugan. It, Mayo Dagon 21 is nga daw ginasipad-sipad lang nga mais. Ginasipad-sipad nga mais. Daw ginasipad-sipad yung nga mais rong inadlaw, no? Sa bugan it Mayo, my God. Daw kan ugamang nagsara rong klase, Marso. Maya-maya na naman, o pilagon lang atulog, mga 3 weeks na lang, no? Oma, ay, pagpalaga isang buwan pa, ah, wala na, kula. So, kuwang-kuwang ulang isang buwan, ag, ma-June 8 kasi, ma-start na rong klase, te. 12 na kita. Ay, nako. So, makaroon niyang gid kadali, kadasig rong ato niya mga inadla, mabubukas naman ang klase, masako uman rong linyada ko aton nga mga teachers, paton nga mga ginikanan, abaw, ah, gagastusan uman. Kay, siyempre, alam niyo naman, dato niya mga inunga, makaroon na iwat ahagos, nagagamit at mga recycled nanda nga mga gamit, no? Nga, mga gamit na daw ko last year, nga pwede pang magamit. Rung iba, ikon wa agid man, tiwa man choice. Pero rung iba, agid ba, gusto ka na kung pagbukas it ng klase, gusto tanan bago. Pero sa uniform, ay pwede niyo pagtsagaan yan mga palangga, ha? Mga mabuot, ito niya mga mabuot ka mga unga. Pagtsagaan nyo na yung mga uniform nyo nga, pwede pa naman ron nyo masoksokin nyo kung igo pa man kinyo. Sa gamit, okay-okay lang. Kaya siyempre, matuod ay iba-ibahay daw, hindi yun man magamit it maayos. Ay, kung elementary ka, na grade 6 ka, din mga first year high school, tete, iba guman rin mo nga mga gamit ka kinahanganon kung high school yung timo. Rungatan nyo man yung mga ginikanan ka rabo. Ahoy! Aha. Sige, atipon-tipunan nyo alang anay, amat-amat, or... Pwede man gani ko ninyo makaamat-amat ipamakal sa timprano, no? Kaysa hindi man pag, rush hour na. Oh, last minute. Or, makidot-dot ka sa, di ba? Sa last minute nga pagpamakal kung kinahanganon kay inyo nga mga estudyante. Hay, ano? Ano gani ya? Magutok, maliban sa gutok. Galing lang kay ano, alin mo nga ni Ima natitilis, gusto man kuta ni mga tanaman magamat-amat, ipamakal, hay alino niya ni ngaray, ni haranga ni Ima na nga, hawas waga ni Ima na kita ngaray, ipambakal, gani Ima na, bisan suwa, gulang nga ni Ima na ngaray, hindi kita makapamakal, hay paano pa nga ni Ima na nga makapamakal kita kung gamit ko mga inunga, hay. Kaya alino na binaton kay pobre at niya pagpangaboy, pero sige lang, di man kinangan yung pamaka kamo kung mga ugay-ugay hon ba makapanaw kamot kalibo, makakamit banwa, bisa tigsang bilog na notebook, tigsang pad nga papel, or lapis, bulpin, or may maiuli kamo amat-amat, baga kay, di ba kay kung pinsanon nyo rong pag ano, pinsanon ninyo rong, ano ganira, rong, pinsanon ninyo rong pagpamakal, mas ano, mas mabudlayan ka mo kung sabay-sabay rong pagpamakal ninyo. Ang ginamin is, mas ano, mas ma... Maanohan ba nga? Maanohan ka sa gastos? No? Magastusan ka kasi, maabo bakun mo. Pero kung amat-amato ni mo ipamakal, ay medyo maugan-ugan kung imo nga tanawon, kung imo nga pamatsyagan, kay na amat-amatan mo na ibakarong kinahagal, may guta ko sa bilog ang roonga mo. Ay, paano kung lima abi imong estudyante? O, tatlo, apat imong estudyante, abi, di. Kinahagal mo kanya maamat-amatan, tinguhaan nyo gid, no, mga mother, father, mga ginikanan, bao, tinguhaan nyo gid nga maamat-amatan kahit papano. Pero mga gamit sa eskwela, kung aton niya mga inyo nga mga inunga, ay mas mabudlay ga buhi ikwarta kung sabay-sabay rong pagbakal kay mabugat man. No, mabugat man kung pinsan ro imo nga pagpamakat. Kung may mga chimpo nga makapabanwa ka mo, tiamat-amatan nyo anay bakal, no? Mabawas-bawasan lang gid rong inyong rong kinahanganon nga bakon sa sunod niya mga inadlaw, sa sunod yung ma'am, pagpabanwa nyo uman. May chimpo nga makapabanwa ka mo. Eh, another na naman eh. Hashtag it nga. Kunya man siguro it once a month ka mo nga makapabanwa. Oh, kay kung mapabanwa ka mo, make sure nga kahit papano pag uli ninyo may nabakal ka mo nga gamit it ng inyo nga mga unga. Kumbaga, maliban sa nakabakal ka mo it bugas. Nakabakal ka at suga, ay tinabawas-bawasan man ang kinaganon yung mga gamit. It inyo nga mga inunga nga mag-eskwela sa Rundaya nga school year 2026-2027. And congratulations to all of us nga mga parents and of course aton nga mga teachers nga nagaserbi nga mga pangaywa nga ginikanan kung aton nga mga inunga. Nga sanda nga naga-disiplina man, naga-edukar kung ato niya mga inunga kung inaasanda sa eskwelahan. So, mumalang ang akon kay ako bilang ginikanan, ako gani nga samdilog nga lang ako niya, o nga, di ba? Nagakuan pa ako, naga, siyempre mapudlay man, malisod, pero unga pa abi nga. Da ako pa abi nga, unga nga niya imot, or nagapili kung ano nga gamit. Oh. ay bisan ka to ako kat naga college agad gani. Actually kit naga college ako. Ako mata naga bakawt ako nya gamit. Dahil gusto ko akot aron magapili kung like mga notebooks nga gamito nakon. Like siyempre kumbaga kung ikaw nagapili, di ba feel tanimo nga alam mo yon? Nafe-feel nimo nga inspired ka mat-imo nga magamit kung mga gamit. Ikaw nagpili na namian. Kaya gali repression man nami. Hay rako niya o nga aron. Imo gitabi ka rin na nagpili ka na nga mga gamit. Kaya kinahangan kita na nga pag-ipunan. Kay di man nimo pwede nga ayuan abikon sa mga ano nga na. Sa mga ano gani ra ho. Sa mga malls, sa mga baligya. Baga? Sige lang ah. Kaya importante mairaos, maitawid natin rong edukasyon agrong pag-eskwela kato niya mga inunga kay it's our responsibility aga kinamatarong dun it mga inunga natin nga nga maka-eskwela at asanda it's the right, no? Right to education. Auna taron sa aton nga konstitusyon nga kinamatarong kung aton nga mga unga nga maka-eskwela at asanda. It is our responsibility bilang mga ginikanan nga suportahan dong aton niya mga inunga sa anda nga pag eskwela. Kay syempre, samdilog ron sa mga hamba ganit naton, di ba ang banganit mga ginikanan naton, buko masiguro kinyo it ng ano ganit na, it ng pagporong hagang bagunon, buko man kinyo it, alam nyo yun, buko man kinyo rin it ng unfamiliar dong hagang bagunit mga ginikanan nyo man katupa waman man nakamit manggad wa kamit magapad nga gugta wa kami it abo nga kwarta nga tinipon para ipamanak wa kamit mga propiedad para ipamanak inyo kundi rong edukasyon nga inyo nga mabuol samtang ginasuportahan kamo it inyong mga ginikanan. So nandun yung ginapamanat ginikanan katong yung indigin matama na matakaw sa matuo dyan kid. Kaya kung maagam, may agam ka, di inataki mo doon. Di ba? Sa imong, kung galingan, built-in. Built-in nga. Nga agam, nga kaagam, baga? Ah, di ba? Doon tong inambag pagka naton mga ginikanan nga halin mato sa ato niya mga ginikanan before nga makaroon ginikanan man kita sa ato niya mga inunga. Di natural. Doon man na ato kanda nga kumapuprom to kita itmang granon. Eh. Di man natin ipinanganak ng mga kontraktor or mga CEO, di ba? Di naman tayo ipinanganak ng mga CEO. Bukong marit mga kontraktor dong ato niya mga ginikanan para may manggan sa tanga tinipon. Nga bisan wakita ka tapos pag-eskwela ay may ato niya manahon na propiedad o or mga bank accounts. Ete, bukong man kita kapareho kanta. Pero ato niya mo on magtinguha ta eh mag... mag-eskwela, it mayad, no? Mga inunga ay isang tilog ron sa magiging stepping stone ninyo. Tapilog ron sa magiging hagdan. Itin nyo nga mga ginahandom sa inyo nga kabuhi. Diba? Kay bisansiin ikaw ihaboy, bisansiin ikaw itapok, kung may imo nga tinunan, sa ginahambay at mga magugang, bisansiin ka ihaboy, hindi ka maloko, ka may imo nga tinunan. Oh, ay, gusto mo ron niya, kung uwa ikaw, it, nahasairan or habubadwan sa pagpangabuhi. Gusto ka kung lang nga, insultuhon, ay ignoranti ka. Diba? So, wa may kita na ilang nga makaroon, makaroon kita, insultuhon kita, pakanabaon ng aton niya mga kaugalingon. Pero tanaw ka ton, uwa kita it ano? Uwa kita itinunan, wa kita tinapusan. Okay? Although hindi naman no, nag-define sa ato niya pagkatawo rong ato niya tinapusan. But my point here is, gusto ko nga emphasize, ag i-instill sa paino-ino it mga inunga na mas mayad yun ana ron nga makatapos kang buit pag-eskwela. Diba? Although hindi naman basihan ang pagiging tao ng isang tao base sa kanyang naabot na edukasyon. Bisan na doctorate pa imaw or whatsoever, ang point ko lang here is, rung edukasyon is isa po yan sa mga pinanghahawakan nating kapital para sa sarili natin. Para aron sa aton nga, progreso. Para aron sa aton nga future, sa aton nga ikamayad, nga may aton nga gina, may direction, bagaro aton nga ginatawag ng future. May aton niya ginarumbo sa aton niya pagpangabuhi. Kay may nasairan ka. O ikumpara sa wa ikaw it nasairan, abe. Even sa pagbasa or pagsugat. Even sa pagintindi it mga instructions. Na hindi ka marunong umintindi is ipabaga. Kung mauno kimo ka, kung mauno makabudlay on your part. Nga even a simple instruction, hindi mo maintindihan. See? Nag-gets niyo ako niya ginamin. So, importante gidrong edukasyon sa aton nga pagpangabuhi kapit sa mga pamatanon mga estudyante makaron inyo gid ana ron nya i-value, okay, hangga't ginapatun-an kamo it inyo nga mga ginikanan tinguhaon gid aninyo nga makatapos it pag-eskwela, okay, inyo gid ana nga dumdumon dong pagpangabudlay sakripisyo it inyo nga mga ginikanan ay uwa manyani kamo nabugtaw sa marangya nga pagpangabuhi. Kinahanggan din kumayod araw gabi inyong mga ginikanan para masuportahan rung inyong nga pag-eskwela. Wago nyani kamo nga nagkakabudlay nga mamugon para gamang may pangbagon kamo sa eskwelahan. Unlike kato. Yan, kato woman. Iba matama na kato. Kaya gani ginukumpara ko. Unlike kato, ko ato niya mga lolo ag mga lola, ko ato niya mga ginikanan. Pagkinanggan, pananda nga magbugtaw it madaling araw. Mamugon, it gagabon, manaksay, mangista, mamunip, o kung ano pa man una nga pangitanan, para gang may ipagkaon sa agahon. May ibaligya, may ibakal itbugas. May ibaligya, may kabakganan, may pambagon sa andang mga inunga. So, isipan, hindi na natin, ro mga kabataan, hindi na halos naranasan yan ngayon. Kasi, ro ato niya mga ginika, ro inyo nga mga ginika na nagatinguha, nga ro andang mga kabudlay ka to, nga naagyan, wa sa dago na ila, nga ipa, iparanas pa kinyo, nga inyo nga maagyan dong makaroon man niya klase nga kabudlay. Tamo gani makaroon. Mga pamatanon, ay ah. Diba? Pabugtaw sa agahon, ready na ang tanan, nainita na itubig ni nanay na. Nakatugon yun, nagahaan yun, itsuwa. Nailusan yun, imaw, agakaon yun lang. Maligos yun lang pagkabugtaw na. Oh, nakaplantsa gondong uniform. Ready gondong bagon. Ready gondong pagkaon, gakaon kagun lang. May bagon kagun, wakaw nagaisip na kung ano rin imong ibakal para sa inyo nga break time, merienda, nagabaton kagun lang, itong hugun lang kimo ni nanay o ni tatay mo ring bag. Ang mag-agto sa eskwelahan. So isipan nyo pagarong convenience nga inyo nga mga na-experiensyahan sa makaron nga chimpo kumpara ka to sa nahambag ko gani, makaron. Ha? Waon ka mo ka pangabudlay magsagpog itubi. Eh, buksan nyo ang rong gripo. Hay gatubod yung rong tubi. Eh, kumusta rong tubi? May side comment sa tubi. May side comment sa tubi. Hindi na ako magkomentar nyo sa tubi, kay. Hindi ko na talakayan yung tubig na yun, nakakaloka. O, diba? Oh, bukas ko yung kamuit gripo, matubod yun ang rong tubi. Buwan ka muna kasagong para sa inyo nga nagpaligos. Sipan nyo ba nga? Ay, oh, waon ka mo nagapangahoy. Ay, may mga gas, may mga, oh, ano na, basi mag, nagsagom ro ato niya iwag. Ano ka po? So, nagapamisok ro ato niya kuryente. Okay? So, waon ka mo nagapangahoy. Waon ka mo ginasagua kung inyo nga nanay o ni tatay mo nga magpangahoy. Ano ito mag, ah? Huwag ka mo ginahambang magbusa ka mo kaho ito eh, panggatong na ito, uwa na. Eh, may LPG na ka mo. Nag-click ka yun lang. See? So, rung convenience ninyo makaroon, kung ikumpara ka to nga mga gym ko, hindi hamak rung inyong convenience nga naranasan mako niya mga inunga. So, kumbaga, kung ginasuportahan, ginapaeskwela kamuit inyo nga mga ginikanan. Ha? Bagusan nyo itpaghutuhot sa pag-eskwela. Bagusan nyo itpagtinguha nga matapos nyo rin inyo nga pag-eskwela. Okay? And then, pag makatapos at pag-eskwela, pwede ka na makadecide sa sarili mo, matrabaho ka, manegosyo ka. Di gusto mo magnegosyo, di wakatapita, di matrabaho ka, anay, tipon ka, anay. Hmm? Tipon ka, anay. Kay mas manamit ako may sarili ka, imo nga negosyo, makaroon niya mga, ano, may negosyo ka, imo makaroon. Na? Ay, mas manamit na kaysa nag-employ ka. Oo, kaya kung may negosyo ka, hawak mo talaga yung beat. Hawak mo ang beat. O, diba? Dali lang. Mamaya na yan. Ano? Hindi ko man 13 yung mga, ano na yan. Anyways, patro-duro ato niya ginamin, mga palangka. Okay? And of course, ato niya mga ginikanan. At ato niya mga inunga. Ha? Pahalagahan o pahalagahan ninyo. Kay, di karoon ninyo, ma-realize man ninyo kung mag-abot ng chimpo nga mga ginikanan yun ka mo. So, kaya nga ni ginapaintindi nga gikinyuron makaroon, kaya maabot rin chimpo nga magiging ginikanan man ka mo. Para at least aware ka mo nga ay tama, gita pa ay nanay nga ginhambag, kakor agay tatay nga ginhambag. Eh, wala namang pagsisising nauuna eh. Pero may man niya nauulihirong pagnuog. Alam niyo yun? Waman itpa, pagnuog nga nauuna, palagi yan na nahuhuli. After mo ma-realize nga, wa mo gin pamati irong gin hambag kimo it imong ginikanan naging suwail ka gin suway mo randaki aro andang nga pagturo kimo gin sutuman mo ang ro imo nga gusto wa ka nagpamati kanda di ma-realize mo nga mali pala yon and then di karon ka lang makaisip nga nagmuog ka o di ba dahil nagawa mo na pero alam nyo may kumpag ako may bintaha ro may disadvantage ma'am. Kung may disadvantages, rung pagiging suwail, may bintahaman, why? Kay once nga ang isang tao, ay nagkamali. O sa isang tao ay nagkamali. Nag-abot man sa point nga ma-realize na nga sa aragin obra. At din hindi na niya uulitin. Do yun kasi rong kita kaabi nga tao nga usually. Hindi naton maintindihan it mayadrong isang kasitwasyon once nga hindi nato naagyan. Ha? Hindi naton ma-i... Wa nag-sink in sa aton nga paino-ino. Rong mga leksyon nga dapat nato niya matunan once nga uwagid nato maagyan. Rong ginatawag nga lipong. Yung pang nadapa ka, di ba? Kung hindi mo naranasang madapa, hindi mo talaga ma-express at ma-explain kung ano ang pakiramdam ng nadapa ka. Iwa ko mo managyan niya nadapa ka. Pero once na maranasan mong nadapa ka, okay? Siyempre, ma-explicar mo imaw it maya, di ba rin nga ako niya ginamba? Mahirap magpaliwanag ng isang sitwasyon na hindi mo personally naranasan. Mahirap magbigay ng payo or advice sa iyong kapwa in a particular situation kung hindi mo talaga yon naranasan sa totoo lang. Kasi mas maramdaman ng tao ang iyong sinasabi once na personally you experience the particular situation. Kung ikaw mismo naka-experience siya it particular na sitwasyon nga ginapaliwanag mo, mas may puso yon, mas ma-feel rong emotion. Kasi personally na agyan mo eh. Hindi mo kailangang mag-mention ng ibang tao na ganito ang naranasan niya, ito ang nangyari sa buhay. No! Hindi na! Kasi ikaw, personally, naagyan mo. Di ba? Personally, naranasan mo yung ganong klaseng sitwasyon. That is why may iambag ka talaga. Di ba? So, rin ako niya kinu. Madali magsalita, lalo na kung hindi mo naman personal na naranasan. Kung wa mo personally na agyero sa kasitwasyon, kadali lang kita na magambag at magtaway at advice sa matuod lang. Pero once maagyan mo rin doon yung sitwasyon, even you, na naagyan mo rin, mahirap mo, although may mga pagkakataon or may sitwasyon nga, mas ma-express mo talaga yung feelings, no? Mas mapaliwanag mo it maayos. Di ba ka? Dahil, ikaw mismo, abi na naagyan, ma-experiensyahan mo rin doon niya mga ba. See? Kaya, madalas, yung ganiginambang na ako, pag may makakita ako, makapamantaw ko, mga nag-vlog, mga vlogger, yung mga vlogger, although, kung yung mga pamati, ano ginahamba, may mapapala ka naman talaga, may mabuo ka, pero ako, the way I look at it, kung may nakita na kong vlogger, like, mga nagataw, mga unsolicited advice, pagdating sa ginatawag relationship, pero makita ko yung ano niya, ano ang personality, like, bata pa, and then, although hindi ko naman dinajudge na dahil bata, hindi niya naranasan yun na, pero ang ginamin ko kasi, andyan ako sa paniniwala na experience is the best teacher. So sa edad mo, nga be, 20 anyos ka, kung taro niya personal, ah, so depende matakin nyo kung ma-disagree ka mo sa ako niyo opinion. Dahil, once abing umabot ka sa edad, like sa edad ko, 50 years old, 50 anyos. Yung sabi ni Bing Nalikatore ay parang kakadibo ko lang. Thank you, Bing. Who naman nagdibo na ako ng ika-golden years? Anyway, mas authoritative, mas may authority for me na magsalita at magbigay ng advice yung hindi lang siya sa itsura mature kundi even sa edad niya kasi alam niyo yon hindi naman lahat ang ginamit ko hindi lahat pero once abi nga una ka sa point nga like nagbibigay ka ng advice and then nakita ko yung dad pa ang nanay is mga early 30s. Aba ko gani, sorry ha, pero wa man ako nag-judge niya. Kesyo ganun ang edad niya, hindi niya pwede, hindi siya pwede mag-advise or what. For me kasi, doon kasi ako nagbabase talaga sa dami ng karanasan sa buhay. And you know, pag sinabi mong dami ng karanasan sa buhay, it will go along kung ilang taon ka na. Sorry kung rin ako niya pagpati, makaroon akong tan-awon doon mga sitwasyon na. Rin ako niya ginami. Kaya kung may mga istorya ako, then younger than me, and then magbibigay ng mga unsolicited advice, something like that. Pag pinapakinggan ko lang din naman yan. Pero you know, once kasi nga ikaw personally, na experience mo rung sa ka-particular nga sitwasyon, and then may ibang tao magbibigay ng advice sa'yo. Parang on my part, parang, although okay naman yun, na although hindi mo naman hinihingi, pero nabibigay ng advice sa'yo. But for me still is, iba pa rin ron nga, ikaw mismo sa sarili mo, na experience mo rung doon yung mga sitwasyon. Pamatian mo lang, pero parang hindi makapag-convince sa akin yung mga sinasabi niya. Yun ang minamin ko. Pakikinggan ko lang siya kung mag-a-advise man siya, even hindi naman ako humihingi. But, hindi ako mako-convince. Grabe ako. Grabe man na si Tita Lil. So, hindi ako mako-convince i-advise niya sa akin. Why? Kay, syempre, I don't know, ganun ako mag-isip eh. Pero sorry ha, pero waman ako na ginambang, ginabara ko niya. Eh! No. Kasi hinahayaan ko lang siya, Fritz. Hindi mo naman pwedeng sabihin niya, hindi yun ako paghambagi as I do. Na? Parang napaka, ano naman, unethical on my part, nga parang hindi mo naman nire-respeto yung opinion ng iyong kap. Opinion niya yun eh. Kung hindi mo naman hinihingi yung opinion niya at then nagbigay siya ng ganun, patian ko na lang. Nunit naman na mag-rebat ka o nunit naman na kontrahin yun. Nunit mo naman na, di ba, parang i-disregard or whatever. Pakinggan mo lang kasi baka meron ka pa namang maputot po na hindi ka naman perfect, di ba? Pakinggan mo lang. And then, depende sa... Ano mo lang doon? Apulutin mo lang yung pwede mong ma-apply and then ibasura mo yung hindi mo matanggap. Hindi talaga matanggap, nakakaloog. Oh, diyan nga nag-draw atong istorya, but bottom line here, mga palangga, sa nampak nga ni Kagina. Okay? Sa aton yung mga ginikanan, estudyante, nag-ilagang ng klase, mga maestra, masakoon, actually mga masakoon, pero aton yung mga teachers and may preparations for the enrollment. Start siguro nga right tayo nga may na basta actually para wa man yarit bakasyon no ibang mga teachers kaya binalik-balik man sa school no kaya binalik-balik man sa eskwelahan para mag-prepare kung ano man natang i-prepare okay sa eskwelahan but anyways mga palangga hopefully the importante ka mga inunga nga i-value gid ninyo rong sakripisyo it inyo nga mga ginikanan nga ginatinguhaan kamo nga mapaeskwela, mag-eskwela kamo kay hindi tanan natauan it oportunidad nga makaagdo sa eskwelahan. Maraming mga bata ang gusto mag-aral pero hindi sila nabigyan ng opportunity or chance ng kanilang mga magulang bangod sa kapigaduhon sa mga sirkumstansya na hindi naman natin kontrolado sa mga bagay na hindi naman natin alam at kung ano ang mga dahilan. Pero pasagamat kamo nga hindi kayo katulad ng ibang mga bata na gustong mag-aral, gusto mag-eskwela, pero wala silang pagkakataon. Ikaw, nga ginapa-eskwela ka, itimo nga ginikanan, mag-eskwela ka. Okay? Dahil once nga rin inyong nga ginikanan, nagatinguha man para kinyo, grab nyo yan. Kaya hindi sa lahat ng oras kaya nilang magtrabaho for you. Tatanda yan sila. Ha? Manghihina. Darating ang panahon ng... Pati kayo hindi nyo, di na nila kayo makikilala. Itinyo nga mga ginagawa. So, kung nyo nang antayin yan, habang kaya pananda nga mag-suporta, magtrabaho para kinyo, ay pahalagahan nyo, i-value ninyo ron doon ang danga sakripisyo. Okay? Agrong anda nga pagtinguha sa inyo nga pag-eskwela. Siguro naintindihan nyo na ang ibig kong sabihin ha, sa aton nga mga inunga. Anyway, sige, may 16 minutos yun. Nagtaliwan sa oras at alas 2 sa kapagpangalagad mga palangka. Padagagit yaman, gihapon niya mga greetings. And of course, sa ato niya pagpanumbalik, ato niya topic at pag-uusapan. Pagkatapos, gidyamang, it's importante nga mga reminders. Kindly stand by.
2: Pamatian naton, Rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ay, ako nga problema, ay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami binipit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
10: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: May liwan.
1: Alright, welcome back mga palanggas at nga pagpangalagad. Maya, 25 minutos kuan. Nagtaliwan sa oras, it alas 2 sa ato niya programa. O partner, balik mo na ako. Partner, balik mo na ako sa screen. Alright, sige, sa oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng talagang ito ay... Rero kape nga hinahanap na ng hindi man lahat or karamihan ay hinahanap na talaga. Why? Kay syempre bangod sa anang manaming epekto sa ato niya may gawas, ay talagang importante gid man sa makaroon niya tiyemporong ginatawag naton niya help. Okay? Mayad nga gawas, mayad nga pamatsyagan, uwa it masakit. Huwag kita itnabatsyagan niya kung ano man yung mga masakit sa gawas or discomfort nga maka nga maka-hender sa aton nga mga duties and responsibilities or activities everyday. Kapi po nagatrabaho ka kay apektado gadri imo nga trabaho once nga hindi maganda ang ating pakiramdam. So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix mga palangga, available doon iya sa Radyo Todo. Okay? And of course, sa aton nga mga partners, nga mga, ano, nga mga stores, like una sa Tangalan, sa Jujuy Store, sa Tangalan Public Market, sa Makato, sa Bilyoni Store, una sa Poblasyon Makato, nakitag to sa May Lezo, sa Banuit Lezo, sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Pobla, sa ano ron, sa Lezo Public Market, sa My Pass Drug Store ina sa Banwa It naman siya, sa Cherry and Alex Kitchen House sa May Lagin Banwa East, ag sa Carol's Pharmacy una sa May Barangay Bulwang sa Highway, tabok itiya sa Kalibo ANC Drug Store sa May Shopping Center, and of course sa Carol's Pharmacy sa Andang Kalibo Branch, yes, sa May Trahi Pharmacy sa May Martilino, St. Anne's Pharmacy una sa May Regalado, ana sa May Tiyas Pharmacy and Mia's Drug Store. Naroon sa May Mabini. Tubang Gidyamang Tabuka magdunimo it Provincial Hospital. Mga palangga. So available una rato niya kape sa All-in-One Convenience Store sa Puok. Okay? And bago magkalibo Airport. And the una sa Banga sa J3M3 Drug Store sa Banga Public Market. Sa Neck Store sa Poblasyon o nasa Libacaw Public Market, and of course una sa Pew Kids Store sa Altavas Public Market. Rundo yun tong aton nga mga partners nga may available nga kape nga More Power. Bangutan na gamang kamuna, kun siyempre kung magayuon kamo isa kalibo, so kung sa mga na-mention na kung kamo nga mga lugar, agtunan nyo ra ako nga gin pang mention nga mga stores. Okay? Kaya, anak maladutan na sa Banwa. Wala mas dito sa Kabukiran, doon na andang location, inatanan doon sa Banwa. Para mas accessible, mas madali ninyo nga makitaan, mas madali ninyo nga kamo makabakal it, kapinga More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. A cup of success, healthy gut, healthy life. Alright, may 29 minutos kung nagtaliwan sa oras it alas 2. Na-miss ko rin itong background ko. Diba? Na-miss ko rin siya. Yan na lang gawin kong bed. Yan na lang pag-entro-extro ko yung isa.

ato niya pagpangalagad bago nato tawarin ta chimpor ang ato niya mga palautwasos kaya para gusto ng say hi sa anta mga kakilala ang sa anta ng mga friendship. Eto po muna yung ating katanungan para meron tayong panahon na makapag-isip-isip pa habang nag-aantay tayo ng inyong mga sagot at binabasa ko naman ang inyong mga greetings. Sana yung aking na-prepare na tanong. Ay, ito. Alright! Itong katanungan ay simple lang namang tanong ito at kailangan ko rin naman ang inyong simpleng sagot. Gusto ko sagot na coming from your heart mo. Grabe. Gusto ko yung sagot, kung naranasan nyo man ito, ay mas magandang magpaliwanag pag naranasan mo. Eto po yung ating katanungan, wala nang mga paligoy-ligoy pa without so much to do. Ito na po yung ating katanungan, what if, yan, paano, what if, kung bigla mo ulit nakita yung taong sobrang importante sa iyong nakaraan. So, ano ang iyong gagawin? Kakausapin mo siya? Iiwas ka? Magtatago ka? Ano? Lulubog ka sa lupa? Baka muyumun lang at asa natabunan ka ng lupa? Ano ang iyong gagawin at bakit 'yon ang iyong gagawin? Or kung nangyari na rin ito sa inyo, ano ang inyong ginawa? Ano ang ginawa mo at bakit 'yon ang iyong ginawa? Oh, 'di ba? May follow-up question. Again, our question at our topic. Na magiging topic na of our discussion this afternoon. What if bigla mo ulit nakita isang taong sobrang importante. Sobrang importante, meaning special talaga siya sa'yo. Marami namang taong importante sa buhay natin, pero meron talaga tayong masasabing may isang taong sobrang importante sa buhay natin. Paano kung bigla mo na lang siyang nakita or bigla kayong nagkita ng tao na yan na sobrang importante sa iyong nakaraan? Ano ang iyong gagawin? Yan po ang ating katanungan ngayong hapon. Alright! Watching po na para itong ikot oras ng inyong mga greetings, mga palangga. Wow! Very malakas. Very malakas. Hi, June! Hata-hata, happy afternoon details. And don't pala, Twasers all over the globe. Good day, everyone. And all the best. Thank you so much, good June. Good afternoon din sa'yo. Ate Baby, ako niya Hipa, guna sa Barangay Albasan. Mayroon nga hapon, nagsa mga nagpagamati sa imong programa. God bless. Sir Jesus Rario, good afternoon, Ma'am Lils, watching me sa Lapnag, Banga. Mayroon nga hapon na sa mga taga-Barangay Lapnag sa Banwait, Banga, kay Sir Jesus Rario. Wow, may bago kita nga viewer today. ito pa, Sir Hamlin Kunanan. Sir ba? Sir Hamlin Kunanan. Mayad-ayad ka hapon, Tite Lils. Halin kay Hamlin Kunanan, Carmen. Sa Carmen, Davao del Norte. Wow! Aklanan ka, sir, no? Kay mayad-ayad ka hapon, ito. Meaning, aklanan si sir, pero ito makaroon sa Davao del Norte. Wow naman! Good afternoon, mayad-ayad man niya hapon o nakin niya, Sir Hamlin Kunanan. Sa Carmen, Davao del Norte. Mayong hapon, di ba sa Davao, ng Bisaya, no? Ng Cebuano. Pero may part at Davao, or may part yata at Davao, may mga Ilunggo, and Bisaya kid. Alright! Ma'am Lolit Bujao, all the way from Mangatarim, Pangasinan. Nationwide. Hello, Titi Lils. Kamusta po? Thank you so much again, Ma'am Lolit Bujao from Pangasinan. Hello, Belle sa Hong Kong. Alright. Ma'am Bet, good afternoon, Titi Lils. Good morning dyan sa'yo sa Germany, ma'am. Una sa Germany si Ma'am Bet. So, agahon igtura kanta sa Germany. Hasambay ni June. Okay, ito yung comment ni June. Sa ganito. Sa ato niya, ginesuryahan kainan.

nga rin kinahambal ko dyan, diba? Kato ay parang pag-raised abikaton kato sa ato nga chimpo. O, diba? Mga 80s, 70, 80s, 90s, or 70s man. Pero pag-raised abikaton it mga

sa makaroon niyo. Ano yung mga ginabang perfect, no? But ang ginamin is, katotangani, di ba, rung abang pag-abot sa pagdisiplina is iba sa kasuro pagdisiplina. Sa mga inunga kong tempo, makagabi pa sa pinahang tataroma. May isong pakimo. Ikaw pa nga ginikanan, raanan nga pag-agoon na. Diyos ko na. Habang ni RB, tugad mo ka to, oso do education kaysa makaroon. Makagraduate ka, o uwa, tanawa do ulihing tobo. May ugag go, nagnabdos, ang nagpapita boyfriend, 19 years old. May gapsagon, ginabit-bit, o diba? You know, mas rampant, no, sa, ko itraya ng mga, rato niya mga, ano nga rin, mga millennials, Generation X, Generation Z. Di mas rampant yung tama rin ay IRB nga, ano, nga observation. Although, huwag man natin ginamba nga kato, hindi nangyayari yan, pero mas rampant. Kung i-compare sa mga presenting nga henerasyon. Because of, masyado na kasing na-indulge yung mga inunga sa teknolohiya, internet, di ba? Influence it ng ano, it, internet, no? Globally. Roana nga influence it mga napapanood nanda, napanaandang nakikita ng mga videos, nababasa sa, basta, marami ng, malakas, mabaskog roana nga, excuse me, roana nga influence, no, it teknolohiya makaroon sa mga kabataan. O, no? Siyempre, kato, di ba? Kato, kailangan ko na baga ko. Para medyo, maano ko.

kita masyadong wa ta kita agus wa mat abi pakatokan o abi nag kan o kamad abi nag usab cellphone diba? So aton ka tong away nga maka ma pero aton nga oras is magamit naton kato chimpo it mga unga kato sa hampang sa guwa. Even gabi eh, kapi pa kung mahayag rumbugan, manami ka ginagsan, kapag naguan pa. Kapatintiro. Oh, gatong ba, patis na ga. Ano pa gani ka to, mga hampagit, mga inumasi? Dahil ka to, kung paalin nila, ini-enjoy yung kanilang buhay bilang mga bata. Ay, makaroon, ay Diyos. Ha? Yung mga inumasi. Wala na gani. Wala na pakialam, basta makaboyting cellphone. May sarili ng mga mundo. Yan. May sarili ng mga mundo ng mga inunga, mga. Oh. Pero, alam niyo na yan, hindi ko na kailangan isahin pa yan. Even you, kamo mga unga, man kamuhun makaroon. Kung para maniyo ka to sa inyong chimpuro, ibang-iba.

kasalihan mo ikaw. Hindi ka nag-iisa. Sir Jun, hampay ni Ma'am Betbet. Oo, sa naranasan ko rin yan. Okay. Hampay ni John.

na kabataan mo, kung i-compare mo ngayon, hindi mo talaga maihahambing. Kasi noon yun eh. Ay, iba ngayon. Pero ang ginamin ko is, kung sa experience lang din, na gusto mo talagang ma-remainish or

0: iba na eh, no? Iba na nga, di ba? Yung mga bahay namin, mga... Oo nga ni kinabawasan ko gani. Basi nga ni Hao. Oh, okay na? Kapas ko... Okay. Sa control, gitman gani. Sorry lang. Yung bro, may monitor. Kapas ko gitman gani. Kaya nakup mo niya na notice. Okay, Daya. Thank you, gani. Diba? Kung ikumpara ni mo, sa kato, ipagit anaro na, ikatot ana to. Pero ang ginamin ko, kung pagandahan lang din naman ang experience ng kabataan, grabe talaga. Hindi mo talaga maipagpapal. Irreplaceable talaga ang experience ng mga panahon. Hindi pa uso yung mga cellphone, mga gadgets na yan. Wala pa. Wala pa halos TV noon. Diba? Ay, nako. Makapanood kayo TV ka to? O makamantok ka pa nga pelikula? Inangan mo pa nga mag... Agtoto sa... Ayun na, natandaan ko kita na Rocky. Eh, di ba? Di ba, umalik ko, pakatoy mga sinihan. Yata, kung may sinihan, matanay. Yes, ipin ko sa baryo ka. Agunga ka pa, no, matanay mo yung namasangan, matanay mga sinihan. Ngayon, yun sa banuaman. Kung sa baryo ka, kasi wakang matuaman itip. Kato, na, aray kita na akong wapan, wag ita na ako na lipating experience kato nga. Siyempre, mga gapaba, may mga pelikula, yung mga pelikula na. May, kato sa, kato nga mga panahon, mga 80, or something like, mga elementary days na ako. May igto nga taga-Amon. Saan ka siya? Filipino-Chinese. Nagkapangasawa. It ng Pinay, of course. So, igto sa nagpatindog itbagay sa baybay sa baryo na mo dun eh. So, since siyempre, kumbaga, kung sa buhay, nakaangat-angat talaga sila, nakaangat-angat. Angat ibig sabihin, well-off rada nga pagpangapuhi kay may negosyo rong Chinoy. May negosyo. So, kato, since nga, sandaga mang katuro afford, can afford, may mga appliances like TV, basta, so, gamit sa ganit pa ni mga. So, syempre, kami nga mga pobre, gusto man namon nga magpamantaw it mga pelikula. Kahit tibuki man kami katukusin kayo, huwag man kami TV. Di ba? Huwag man kami TV. Eh, gusto man namon nga mamantaw it mga pelikula, nga mga, yung bang, na anuan man, sayran mo man nga, may mga artista man na to. May mga artista na dura. Pelikula. So, katuraan, araan nga ginubra, Betamax yata ka to ang nagagamit, no? Betamax pa. Kung ano ron, kung may anang ginarenta nga Betamax nga tape, nagagaanog, lagi ko nung balita sa barangay, nga, uy, may gapagawa, doon na itpelikula si, ano? Oh, hindi ko nakapag-mention o pangagan. May, that, ro, ano ka to, rong ana nga ginobra, para syempre garenta imaw eh. So, rana ginobra, gabayad kami, I don't know, kung tigpila ka to, amun niya, bakit tigmamiso? Sang katawo? Para makapamantaw. So, ano ron? Gahunhun, kita ka to, rong halos, hindi man bilong nga barangay, pero sa amun niya minuro, nagahunhun kita pagtig to para makapamantaw ang itpelikula. Gabayad niya kami, di pa na kung tigmamiso, amun ka tong ginabayad or what? Sa sangka pelikul. So imagine, alam niyo yun yung experience na gano'n, na kailangan mong, dahil sa kagustuhan ni mo nga, ma-experience, may ibang ma-experience mo kung paano ga pamantaw it pelikula. O doon din naman siya yung screen na kapareho ng sa sinihan na big screen. At least, mismo sa TV, yun bang, di ba, na-enjoy mo rin, gabi man abito. So parang, after mo pamantaw, di mo uli ka matuhog, something like that, no? Isa rin sa hindi ko makakalimutan kasi curious ka man kung ano itsura it ng upa. Basta pelikula yung itsura it mga artista. O, makaroon ba? So, kailangan mong, kinahangan mo nga ano, nga mag, nga, obrahon to para maka-experience mo. See? Ganun noon ang experience na, yun bang, isa lang naman yan sa tumatak sa akin, sa isip ko, na isipin mo yun, no? Mga ganong mga bagay, nga kinangan mo pang pumunta doon para makapanood, or nung mga nag-ano-ano na, pilangdag o nagtaliwan, abi, may mga kapitbahay ka na rin nga may TV. Ikaw wala. Bahay nyo, walang TV. So, kinangan mo makinuod. Tsok, makinuod kami kapwa bata ka rin nakakanuod. Minaga si Kuhando, minaga kuko si Anpa eh. Siyempre, may nauna sa printi. Ay, kung sa likod ka, di ka nakakita, kaya abong ka nagmata sa pinta. Tapos, may una pa, bingaro niya kapitbahay ni mo ako manood ka. Like, na nagaling-ling ka sa bintana. Manood kay TV, nga naman, saraduhan tayo sa bintana. Kabad, no? So, naranasan. Sa kabataan ko, naranasan ko yan. Pero hindi ko yun, hindi ko yung tinitig na, ano, na magalit ka. Inosinti ka timo sa mga karo niya mga, inosinti ka timo sa mga karo niya mga bagay. See? So, hindi naranasan yun. Yung mga kabataan yun, my God, pag may cellphone ka na, lahat ng, pag may internet ka na, ka-access ka sa mga pelikulang gusto mong panoorin. See? So, iba talaga noon. So, yung mga experience yun, hindi na naranasan ng mga kabataan yun. Ma'am Rose Ninolia. May tagit kahapon, Ma'am Rosie or Ma'am Rose Ninolia o nasa may Barangay Andagaw City. Barangay Andagaw City na. Kalibo. Okay, sagot ni Jones, sagot ni John sa ating katanungan ngayong hapon. Okay, dali lang ha. Kaya kinirefresh ko rato niya. Aba ni John, pag nagkita kami ng taong sobrang importante sa akin, gagawin ko kakausapin at kamustahin siya. Hindi na maibalik yung dati though. Well, we'll sit and talk a while. Say over a cup of tea. Wow, social tea talaga. Chinese. One time, nagtagpo kami ng first girlfriend ko sa Dumaguit. Dumaguit Port? Oh, really? Nag-ano ka to, Jun? Or nakapag-meet up, kagid man, joke. Dumaguit Port. At talagang we hug each other tight. Oh, diba? Na-miss nyo naman yung company nyo, diba? Although wala na rin naman siguro emotion yun. Considering yung mga in-laws niya is around. So, sa akin, hindi ako liliko or iiwan. Oh, di ba? So, yun ang gagawin ni John. Once nga makita niya yung taong sobrang importante sa kanyang past, tanong ko kasi is, anong gagawin? Sabi, hindi siya iiwan. Eh, pagkos, eh, kakausapin, haharapin. O, kumustahin. Wala naman sigurang masama doon. Of course naman. As long. As long na wala namang malisya yung inyong ano pi, inyong mga gesture or whatsoever, kung pareho naman na kayo mga may asawan. Hambay ni Ma'am Betbet. Dati kami, dati titelil, sambay ni kami, dati titelil, sambay ni Ma'am Betbet. Nag-aosoy itugis. Okay? Tino-tino, akyat it bayawas, hampang it patintero, at taguan, ag mag-usoy it kahoy panggatong, at magsagpob itubi, ag magbantay it baka. Pero yung ginmata, ma'am, rung aton, rung kabuhi, it mga naton sa baryo dati. At sinari ka mo, may ginagihit nga baka. At least gani ikaw may ginagihit nga baka. Eh, kami waman kami baka, waman ako giton. Pero siyempre naranasan ko nung nagsagob itubi, ilimnan, panghugas, o, oh, diba? Magayuman kami katatati sa bubun. Anyways. Sir Ricky Quarez Valderrama. Good afternoon, Ma'am Lilia, watching from Pasig City. Good afternoon, man, sir, and thank you so much, kid. Welcome sa program. And good afternoon gito na sa mga taga Pasig City kung si Inka. Makaroon sa Pasig City. Anyways, ano ba yung take natin dyan sa tanong? Sa tanong ko na, what if makita mo yung isang taong sobrang importante in your past? So, anong gagawin mo? Okay. Para sa akin, depende naman kasi sa kung paano kami naghiwalay. Kung paano nangyari ang magiging reaction ko is magdidepende sa kung paano kami nag-umpisa at natapos. Madumot ka tingali man na Tita Lils. Hindi man. Ang ginamin ko lang is, ako abe, buko man ako it, di naman talaga ako mahirap kausap sa matuod. Pero syempre, sa nga ganyan, isa siya sa mga taong, what I mean is, isa sa mga taong sobrang importante ko ako niya past. Syempre, once nga makita ko siya, ang unang magiging reaction ko is, alam niyo yun, yung dadaloy talaga lahat ng memory kung paano kami. Hindi naman siguro kung makita ko siya, itatakbo ako sa kanya at ihahag ko siya, I miss you! Ngayon mo, ihahag niya, tudo-tudo, ganyan. Ang kinamig ko is, hindi naman siguro ako mag-react agad ng as in, parang feeling close, something like that. Simple hi, low, o diba? Kumusta? Ganun lang. Pero, sabi ko nga is, magdedepende yon sa kung paano kami nagtapos. Kung medyo traumatic. Wow. Kung medyo tragic. Kung medyo tragic or traumatic siguro rong nagiging istorya namon. Siguro para mas ma-ano ako, mas ma... Hindi naman yun as in, ano hindi ako naka-move on or what I mean is, hindi ko pa nakakalimutan yung mga pangyayari. Pero for me kasi is, pag mga makaroon ang mga sitwasyon, ako kasi, ganito ha, although malipatan ko imaroon sa buhay it mga dinagom, pero once abdi nga makitan ko ito man, parang hindi naging maganda yung aming pagtatapos. Nagabalik na abis ako niya mind kung ano roan ang inubra sa tuod ng git. Oo. May ex ako nga, okay mata kami nga magkita. Nga kumbaga, nagamugo. Ginamugo na ako, ginamugo. Wala na talaga. Totally wala na. Pero may ex talaga ako na once na makita ko siya, nagbalik kita na kung paano nagtapos. Yung parang wala namang closure nga, pero nagbalik kita sa ako ng mga pangyayari. Yung sabihin na, hindi ko pa rin nakalimutan yung mga linyahan na sabihin sa'yo, hambanguna na kimo nga, yung time na yun, nga ginhambang na nga, imaura ako na ginpili, bukod it ikaw, kasi mas gusto imaura ako na ginikanan kaysa Kim. Alam mo, yun yung feeling na ganun. Diba? Yung harapan na ginhambagan ka nga, hindi yun imaura kakon, kasi wa ko noon na ilaraan ang ginikanan kakon. Mas naila ko noon, mas baton ko rin anang ginikanan doon tatong nga bayi. So, rato ko noon ang pili. Alam mo, kung makitaan ko ron ima mo. No hurt feelings. Pero ang ginamit ko is, gabalik kita sa ako niya isip. Pero doon yung mga pamisaga, nag-akuan kita. I don't know, pero parang sariwa pag din sa ako niya isip. Pero mumukong nga mo. Oo, ngayon. Pero actually, hindi naman sila nagkatuluyan nung pinili niya ng mga panahon. Siyempre mga kabataan pa. You know? Kabataan ko pa yon, bata pa ako noon. Oh, di ba naranasan ko 'yon dahil ayaw ng magulang niya sa akin, pinili niya yung iba na 'yun ang gusto ng magulang niya daw. So, hindi ako ang pinili, di ba? So, kung makitaan ko, rundoyin niya ron 'yung tawo. Why? Dead ma lang para hindi ako komportable kahit matagal na dekada na ilang taon ang nakaraan. Bukod ako komportable sa gihapon nga makipag chit-chat sa mga karon niya sitwasyon. Although nagtinguhaban imaw nga mag-reach out, pero ako ayoko nang ano kasi parang as much as possible, gaiwas na rin ako. Siyempre, may mga pamilya. Huwag man ako naila nga. Siyempre, lalo identify niya ex. Base kung magiging rason pa ako nga. Ano, yun na nuggets niyo ako niya ginamit. Although, huwag kaman ko tat intention niya kamana karon. Pero, buko mo man abit kilaga rong mga like, buko mo kilaga asawa na. kung anong klaseng pagkatao may una. Anong asawa ba? Siya dahang katimot yung istorya sa anong asawa, sa ex ni mo. Tapos iba taglay ginaisip na eh. Ikimpot ko lang, nasabunutan, aginaguyod ka una na, aginadumog ka una, ti. Si Taros, ni siya man. Diba? Ayoko nang ganon. So, hanggat maaari, ayokong mag-engage pa sa, or makipag, alam mo yun, okay lang siguro mag-move, pero hindi makipag-istorya talaga ng ano, wako na ila nga ma-istorya, lalo pag may ex ni mo, may relasyon kayo before, and then nakitaan ka mo nga nag-istorya. Aside yung ano tao, my God, hindi nyo na pwedeng, ano yan, di mo ron doon ma, di ani mo ron ma buo sa anang ugali itawon talaga may masasabi. Di ba? Dami yung mga tambubuyo, guday na nga nagahuhunin. Nga nagahugong ang dayo. O, di ba? Something like that. And, may isa pa kong ex mo, dami kong ex mo. Hindi, kasi naistoryahan mo lang natin. For the sake of, ano lang naman, may pag-usapan lang naman tayo. Although, ulihin ko't ama na ako na sa Iran, kat break ko't kami, na, ako na istorya ko yung kinyurawa, siguro kasi di naman ako masyadong open pagkabot sa mga ganyan mga bagay. Pero ito lang, re-instances, nga, na sa Iran ko't katwa ko't kami, break ko't kami, dahil ako man rin nag-una, ako man rin nakipag-break ka na. Okay? Ako man nakipag-break, dahil ako mataro nag-desisyon, the time. Okay. Pero after tamo niya breakup, mga siguro mga, pag-anit 1 month siguro, may common friend kami. Friend ko, nga nagiging friend manana, pero ulihi ko, tanasera niya mag-friend, magkilaga kay Lisanta. Nga nagmuno kakon. Nagmuno, nagambanga. May ginit man, naging break. But, may gini man na kinbreak mo. Di nakibot ako. Kasi, huwag ko kasayod. Yung kilaga na gali. Oo. Oh, malay ko matanang magkilaga. Matanas sa takusin. Matang okasyon sa nakita. Nagkilaga. And siguro naka-istorya. Something like this. And then, nakonek-konek na nga. Ah, kilaga. Ah, naging girlfriend mo. Kilaga. Ang friend ko naman. Something. So, nagpunay mo ka ako. Habana na. Ay, may gini man na kinbreak mo. Di nakibot ako. Siyempre mo na ako kasay ko naman. So, dahil ro matuod na nga istorya karon, actually kilaga ko man ang Raymond niya ex, kinanaman. Kilaga ko man ang Raymond niya ex, banana. So, bago pa man nga nangin ka mo, ba banana? Bago pa man nga nangin ka mo, kilaga ko ama na ron imaw. Yam. And then one time, mana nga nagkaroon it daw parang okasyon, may okasyon. Nagkaibahan kuno sanda sa inuman. Okay. So, syempre, pag sa inuman, maraming istorya, abo nga mga chika-chika. That time gali, ginatarget yun gidmat anana, ginatarget yun gidmat ako. Ito yun yaron niya, ex na. Ginatarget na ako nga ano gitanan. Kasi may challenge, gali kuno ka na. May challenge. Gin-challenge, imaw, itana mga barkada. Kay Roana nga daw andang kabulig sa bagay na mga panahon na yon, fan ko gid ana sa program. Fan ko sa programa. So since nga nababatian anak ako sa radyo, dahil sa ana nga ronya andang kabulig sa bagay nga perming bukas kong do radyo, ako ginapamatian. Na-challenge ko na maging challenge yung mawit anang mga barkada. Gikutana na naroana nga ano, rana nga randang kabulig sa bagay. Kwento na to ha, at totoong nangyari to kasi personally, ako yung involved. Gikutana ko nun na naroana nga randang kabulig sa bagay. Kwento na to ng kaibigan ko dahil napagkwentuhan na nila. Nga, kung sino o kuno ro naghambag sa radyo. At ikilas, siyempre kilala ko tatang kabulig, ginhambag ko na akong pangagan. So, rato nagumpisa nga, pinamati na, then, gisugo na ron ng kabulig, nga, pabuuro ako niya, pangayuro ako niya, ano, ro ako niya cellphone number na ta. Kasi syempre, in good faith, ang nakabulig is, kumbaga, fan-fan ko gid, no? kung kita nakakon as in die hard kita na loyal kita na nga listener na ako. Kahit isa nga ganyan ako, wuwa mata ko ni siyempre isa nga ganyan, nag-programa ka natural, gusto mo yung nag-send ki mo yung greetings, ginatao man yung mga number, di kita ako eh. Gintao ka ba? Di ka tanong kumpisa. Di ka tanong kumpisa nga nagkaroon kami ng communication. At then, to make the long story short, nag-break kami after a year. Ang di ka tanong man ako na sayran, kapag sugit ko ako niya friend, hamba ko ako niya friend, mayad yun ni mana, I can break mani mo. Hamana ba ko, nakibot man ako, sa tuod nakibot gin man ako, kibot man idea. Pero istorya gid amana karuning, ay, sinining abiro ako niya nickname, nining, ningning ako tawag ko. Ning! Dokuring. Sa tuod amana karun, istoryahan amana, ikaw namon sa, rin yung friend akong bayi ron ha, bayi. Naisuryahan tama na namon ikaw sa isang okasyon kaya't nag-break ito kami. Nga ro, istorya at agal imana, ging challenge at agal imana imaw itana nga mga barkada nga kung hinubya mo mana runduyin man nga ron nga nagatrabaho sa radyo, may premyo ka. Hindi na challenge na yun. Kintik na rong challenge dahil sa premyo and not because. At not because nga that time is love na ako. E di syempre ako matana eh. Wa mata sa akong abing isip nga makaroon tagali. Roana nga purpose. At di syempre, nagpakilaga ka akong personal. Ano man abi, may looks man. May, hindi naman, hindi siya putyo-putyo roana ito. Ano may ko talaga, may pogi talaga. Pogi naman talaga siya. So, to make again the long story short, naging kami. Okay, naging kami. So, siguro nung una, edyo hindi naman, bukong ginman nana ako it masyadong, siyempre nag-develop nga nag-develop. Siguro bukong manat intention gid nga seryosohon ako, bukong manat intention, pero siyempre sa nga ganyan, wak kuman imo ginaali na, sa nga ganyan, nubyaw nana ako, ginaalagaan ko, mas siyempre sa nga ganyan, nubyaw mo, boyfriend mo natural. Part of your being a girlfriend na alagaan mo, no? Palanggaon mo kung sinuray mo nga boyfriend. Kasi siguro na-develop man ima. Na-develop. So, na-develop man roan na nga baga tiyagon. Hanggang sarambag ko nga ni, after a year, nag-break. Ako ro nakipag-break. So, syempre, sa nga ganyan ako nakipag-break, syempre ima ro masyadong nasakitan dahil na-fall yung gidman ima ka ko. Ako rin nakipag-break, imaw rin masyadong nasakitan kasi ako nag-decision, ako rin nag-plano. Nga i-break ko imaw. Diba ang bago man yan eh? Kung sin or nag-plano nga makipag-break, hindi masyadong masakit kasi alam mo na sa isip mo, na-planuhan mo na, na-decisionan mo na. So rin masyadong nasakitan, imaw kasi ako ang nakipag-break. Dahil hindi na siguro maubos may isip nga, imaw rin gustong mambiktima and then nabiktima ko. No joke. Hindi naman. Gid pa lang ako gid man imaw. Pero syempre, sa nga ganyan, gusto ko man abi ka to i-challenge Roana nga personality. Dahil younger than me, mga 3 years lang man yata. 3 years lang man imaw nga ako nga mas natanda sa kanya. So gusto ko nga magiging ano man ima, magiging independent on his own. Gin-challenge ko imaw nga makara-makara, himuaro day nga bagay de, para takimon, hindi para sa ako. So, rin na ang nangyari. At ulihin ko na nasairan nga rin galing. Naging ano nga na ako, nag-take ang imaw it risk nga kilagahon ag you know kailan ako for the sake nga may preview I don't know kung anong klaseng preview kanaro gin taok na ay naging nobya na ako o diba alam niya yun yung ganong klaseng mga bagay-bagay na kung imong isipon parang pagtawanan mo na lang no imagine na nangyayari sa iyo mga ganong mga bagay and you know rodoyin niya mga experience na kun sa life. Although na-reveal yun kakon ko ulihin nga mga dinagpon. Na-reveal kakon it made me strong, no? Yung pang nagiging ano ko, nagiging na hindi ka na ganun basta-basta na lang maniniwala. Oo, hindi ka na lang basta-basta maniniwala na may magsabing ganito, ganun maniwala ka. See? So, kung hindi mo yung naranasan, kumati mo na agir din. Kaya siguro I don't know, pero syempre rong ginababangan naton niya imo nga kapalaran, destiny, no? Hindi ba siguro mahambang nga because of sa pagiging nagiging hindi naman ako distant, no, sa mga taong gustong lumapit sa akin. Ang ginamin ko lang is nagiging ano lang ako, nagiging aware na hindi lang basta-basta maniniwala sa kung ano yung pinapakita at pinaparandam. O, na naman, pwede akong maging ride on. Pwede akong mag-adjust kung ano rong ano. Pero hindi ibig sabihin nun na maniniwala agad ako sa totoo yan. So, yun lang naman ang kwento ng aking buhay. Part pa lang naman yan. Minsan lang naman ako mag-share regarding sa aking personality. Oh, what I mean sa ako na personal nga pagpangako. Iba man ako masyado itagal. Nagabuga ako niya mga experience. But you know, masarap din naman minsan na makashare ka din, no? Total, tapos na rin naman na yun. Wala na rin naman. Nangyari na yon. And then, ang importante is yung kayo. Yung present. Oh, may naman tachim po. Pasado, alas 3 sa tagali. Thank you so much, guys, at yung mga palangga ka nag-iba sa pagpangalagad natin. Makaroon niya Adlaw with Martes. Until tomorrow. Sa Miyerkules nga edisyon, pagpangalagad programang palautwasan mo. Of course, and still, with your masinadyahon, your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan din ako at maayad-ayad ng hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advanced interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata
3: ng vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado, sales, and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yan po, hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee.

0: Biotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw
2: for longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Kalibo, Aklan.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yan po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan po,

0: gabi habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng Rice Coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Ang sikreto ng kutis na blooming.
8: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
7: Kojic para sa linaw.
8: Gluta para sa kintab.
7: Papaya para sa kinis.
8: At carrot para sa healthy glow.
7: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
8: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
7: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
8: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Glow na todo
8: sa presyong abot kaya.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo?
8: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
9: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
9: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
9: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
9: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
9: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay husay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
2: patotoo,
0: karanasan,
2: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating parado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba na maging pili ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan naman muli. Dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan. At indyan syempre sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado doon. Kwentuhan na po tayo dito sa ating programa, tawag na 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi sa amin, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating kwentuhan, kwentuhang kalusugan na hatid ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag nyo na po yan,

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan.

Hawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. At syempre pa mga kaibigan, sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, ngayon ay nag-uumapaw yung ating mo namang produkto dyan. Yung ating mo namang mga produkto, pati yung ating sabon. Na dapat po ay nasimulan nyo na pong gamitin. Eh, nandyan na rin po sa Mindanao. Kaya po naman sa ating mga kababayan dyan, hindi pa rin po nakakapag-gamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, hanapin na po ninyo. Ipagtanong-tanong na po ninyo dyan sa mga butika dyan sa inyo. Dahil baka po ay maubusan po kayo. Dahil napakabilis lang po talaga ng ating po namang Rice Coffee Mix, okay, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, pati yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Naku, napakabilis pong maubos. Kaya bilisan po ninyo, ha? Maging sa iba pang mga lugar sa buong Pilipinas, maging sa Visayas at Luzon. Eh talaga naman pong sobrang dami na po ng ating mga kababayan na umiinom at gumagamit na po ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo na gusto po ninyong linawin sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi po, mga kaibigan, na tumawag po kayo dito sa ating po namang programa para mas malinawan po tayo kung ano man po yung mga ginagawa po ninyo, kung ano man po yung mga hindi po ninyo naiintindihan, lalo na kung bago pa lang po kayo iinom ng ating rice coffee. Mas maigi po, mga kaibigan, na maitawag nyo po muna yan dito sa ating programa. Nang sa ganun po ay maging tama po naman yung inyo po namang mabibiling produkto, mga kaibigan. At hindi kayo magkamali, hindi masayang yung pera po ninyo. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Wala. Tawag po ninyo, ano po, at atin po naman pag-usapan yan, yung mga katanungan po ninyo patungkol po naman sa ating produkto. Meron man po kayong tanong, huwag po ninyong hahayaan na hindi po ninyo malinawan yung mga agam-agam at yung mga katanungan po sa inyong mga isipan.

Para hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung ano natin ha, yung paalala po naman sa lahat ng mga gusto na pong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tangali po. Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Jimmy po ng Sanag Siso Kisol.
0: Jimmy, tama?
1: Opo.
0: Okay, Jimmy. Okay po. Tatay Jimmy, taga saan po kayo?
1: Taga San Narciso po, Quezon.
0: San Narciso, Quezon. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jimmy?
1: 61 po.
0: 61, okay. Tatay, kayo po umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ako po, Kuya Boy, dati akong nagiinom ng rice coffee.
0: Okay, ano pong nangyari?
1: Pagkamata lang na tigil po muna yung aking pag-iinom.
0: Bakit po?
1: Ngayon po, Kuya Boy, may itatanong lang po ako.
0: Okay, go ahead po.
1: At nasubukan ko din naman po yung rice coffee mo.
0: Opo.
1: Rice coffee po na paninyo.
0: Opo.
1: May itatanong po ako gawa ng yung aking anak. Po.
0: Ano po yun?
1: Tinadaw po.
0: Ano po?
1: Yung anak kong babae, tinubuan po ng goiter.
0: Goiter?
1: Kung makakatulong po yung... Kung makakatulong po yung rice coffee sa kanya.
0: Goiter yung tatay, goiter?
1: Opo.
0: Ilang taon na po siya?
1: 25 po.
0: Opo, tatay, malaki po yung may tutulong ng ating rice coffee. Sa katunayan po, napakarami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Dapat po araw-arawin. Nang sa gayon ay makatulong po sa kanya. Kasi sabi nga po baga natin, hindi naman po ito magic na kapag uminom ka ngayon, okay na. So ito po ay kailangan tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Dahil doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po natin ang pag-iinom po ito. Diba? Ang pagkakaroon po ng goiter ay dahil po sa kakulangan ng iodine sa katawan. Ang kakulangan po kasi sa iodine ay pangunahing sanhi po naman ang pagkakaroon ng goiter. Ang iodine po isang mahalagang mineral po yan na kinakailangan ng thyroid gland upang makagawa ng hormones. At karaniwang matatagpuan po yan sa mga pagkaing seafoods, yung seaweeds, mga produktong gatas at yung iodized salt. Gayunpaman, mahalagang panatilihin po yung balansing pagkonsumo dahil po ang labis na iodine naman ay maaaring magdulot naman ng goiter. So, ang iwasan po yung paninigarilyo, kung naninigarilyo, kailangan po natin na yung pagkain po ng mga seafoods, yung seaweeds na nakakain, nakukuha po sa mga halamang dagat. Mayaman po yan sa iodine at mga antioxidant na nakatutulong po para maiwasan po pagkakaroon ng bosyo o kaya goiter. At syempre, dahil po sa taglay po ng ating rice coffee na saganang nutrisyon, makakatulong po sa kanya yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, kung ito po'y araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ganun po, yung dapat nating dapat po nating gawin araw-araw na painumin ang ating rice coffee at tapos tatay yung 2 hanggang 3 sachet sa isang araw yung pag-iinom ng ating rice coffee po tatay. Okay po?
1: Opo. Opo.
0: Yung, opo.
1: Kuya Boy, tatanong ko. Salamat po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Itatanong ko sa iyo kung makakatulong po sa kanya.
0: Ang pag-iinom ng rice coffee?
1: Opo.
0: Opo, tatay. Basta po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee po. Malaki po yung may tutulong po nito sa ating sa kanya na meron pong goiter. Actually, sa buong kalusugan po natin. Yun po yung ating po naman kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Ganun din po sa kanya. Basta tuloy-tuloy po at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Okay po.
1: Mag-iinom. Mag-iinom siya din. Gumaya din.
0: Opo. Tsaka ikaw, tatay, ipagpatuloy nyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy nyo po. Okay po.
1: Opo, okay.
0: Okay po. Oh, balitaan niyo po ako kapag meron na pong pagbabago sa kanyang kalusugan, balitaan niyo po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Naka,
1: jump. Mag-iingat din po kayo, kuya.
0: Opo, jump po kayo na abilis. Sa
1: pagpalawakin pa yung iyong drama.
0: Salamat po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Opo. God bless.
0: Salamat, tatay. Bye-bye po, Tatay Jeannie.
1: Opo.
0: Salamat po sa inyo.

0969-226-9623 ang numero na pwede po rin yung tawagin. Tawag nyo na yan sa ating po namang palatuntunan.

Wag po 0969-226-9623 ang numero yung tawag po ninyo mga kaibigan. At saka po yung ating ano, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Available na rin po yan sa inyo po namang mga lugar. Ano po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Available na po yan mga kaibigan. Kaya nga po sabi ko puntahan nyo na po yung mga lugar po dyan. Yung mga butika po sa lugar po ninyo mga kaibigan. Dahil baka po maubusan po kayo. Dapat po masimulan nyo na rin pong matikman yung tinatawag nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Nako, napakasarap po niyan mga kaibigan. At talagang nagiging tulong din sa atin po namang kalusugan. Tawag po 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang programa mga kaibigan. O lalong-lalo na yung mga bago pa lang ha, yung magsisimula pa lang ng pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po eh. Kung hindi po kayo sigurado, itawag nyo po dito sa ating programa para hindi kayo magkamali. Kasi alam naman po natin mga kaibigan na marami pa pong mga kababayan po natin ang nasasayang yung pera. Yung mga ngayon pa lang, magsisimula pa lang mga kaibigan. Kasi ang unang pumapasok sa isip nila, kapag sinabing rice coffee, bigas, yung sinunog na bigas. Hindi po ito yun mga kaibigan. Ang atin po namang rice coffee, ang spelling po nito, R-I-S-E, rice, R-I-S-E. Kung sa Tagalog po, bangon. Ibig sabihin, babangon tayo sa atin po namang karamdaman dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Bangon, hindi po extra rice. Tandaan nyo po yan ha, huwag kayong magkakamali dahil yun nga, yan po yung pinapaabot sa atin ng ating mga kababayan na nagkakamali. Kasi sabi nila, Kuya Boy, sabi, ang akala ko bigas yan yung sinunog na bigas. Hindi po mga kaibigan, kaya nga po sabi ko nga, itawag nyo muna po sa akin. Tawag niyo po muna dito sa ating programa para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Napaka-importante po ng una, sa unang paghahanap natin ng ating rice coffee. Kasi kapag nakabili ka na ng tama na produkto natin, alam mo na kung ano yung dapat mong bilhin sa mga susunod. Diba? Yung pinaka-uno lang, yung pinaka-delikado, ha? Dahil gusto natin na tama po yung makukuha po ninyo, mabibili po ninyo na produkto po natin. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali. Kasi pag nagkamali po kayo, sayang yung pera. Ang problema nito kung hindi nyo na pwedeng palitan. Yun po yung nakakapanghinayang po doon. Kaya mas maigi na di ba, itawag nyo muna po sa amin ang inyo po naman mga katanungan. Kapag hindi tayo sigurado. Siyempre pa, andyan din yung adi po namang sabon na ngayon pinagkakaguluhan na rin po mga kaibigan. Ako, napakabilis yan. Isa po sa mabilis na produkto po natin. Kaya po nagkakaubusan din sa ibang lugar dahil sa adi po namang sabon na talagang talagang napakaganda naman po talaga kasi yung adi po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

sabi nga natin, kailangan na kailangan nyo pong masimula na din yung paggamit po naman ng atin po namang bagong-bagong sabon. Dahil po ito sa taglay po nitong mga extract, mga kaibigan, na meron pong kojic extract, may gluta extract, papaya, at saka carrot extract, mga kaibigan. Kaya talagang napakaganda po ng atin po namang rice 4-in-1 premium glow soap. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Huwag kayong maiiya kung kayo po ay sabi ko nga, kung wala po kayong pantawag, kahit po isa may pantext po kayo, pwede po ninyong pwede pong mag-text kayo at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. Text nyo lang po at kami po yung tatawag sa inyo, nang sa gayon ay malinawan po kayo. Muli, 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang palatuntunan, mga kaibigan.

O muli, dadandahanin natin para makuha ng iba. 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung adin po namang numero, mga kaibigan. Ulitin po natin, 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3, mga kaibigan, yung adin po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po 0969-226-9623 yung adi mo namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Hello? Hello? Ayan. Tawag lang po. 0969-226-9623. Katulad po ni Tatay Jeannie na tumawag sa atin, kailangan nyo po na itanong sa atin kung may mga katanungan po kayo. Huwag kayong maihiya sa inyo itong programang ito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan? Ano pong pangalan?
1: Hindi po sa akin. Hindi po sa akin yung city eh.
0: Ah, kayo po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Sally po.
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Ay, hindi pa. Hindi pa nakatry.
0: Ah, hindi pa nakatry. Opo. Pero, alam nyo na po ba, napakinggan nyo na po sa radio yung rice coffee?
1: Oh, napakinggan ko rin yun.
0: Naririnig po ninyo?
1: Oo.
0: Opo. May ilang taon na po kayo?
1: 54 na po.
0: 54?
1: Yeah.
0: Opo. Kayo po ay naririnig nyo na po yung ating rice coffee. Ayaw nyo po bang simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Saan po mabibili yun?
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Mlang.
0: Mlang? Ano pong probinsya ng Mlang? North Cotabato?
1: Tapay.
0: North Cotabato?
1: Oo, Cotabato. Cotabato.
0: Diyan po mabibili diyan sa Octavio. Octavio Pharmacy, tapos Mutuelas Drugstore, diyan sa public market. Nandiyan po yung ating rice coffee.
1: I-try ko po yun.
0: Opo, kasi makakatulong po yun sa inyo po namang kalusugan. Kasi lahat po halos ng mga karamdaman natutulungan pong maalis, maibsan ng ating po namang rice coffee kung tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ito. Okay po.
1: Opo.
0: Dapat po maging maganda yung kalusugan po ninyo. Dapat po umiinom kayo ng ating rice coffee para hindi tayo atakihin ng kung ano-ano pong uri ng karamdaman para po sumira ng ating kalusugan.
1: Okay
0: po.
1: Sir.
0: Okay po. Okay po. Balitaan nyo na lang po ako kung halimbawa po na ano, balitaan nyo na lang po ako halimbawa po na tawag dito na kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, tawagan nyo na lang po ako. Okay?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po.
0: God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ay, bigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Sa Radyo Todo, I'm the most sensation in the province. Oras! Tabugos ka na kapit. May kapit 7 minutos. 1 oras ka na 8 alas 7. Sabi sa pagpagayagit programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas. Panay kalibog bukos ka ng provincial akran, mayan-ayan niya gabi ikaton, tanan-tanan na.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa

0: ako sa COVID live kung Panaman dati kira kapag abi-abi itmaripay man nga kagabihon sa aton kirang 327 nga mga kabaranggayan di city natin nga mga kabanuanan aglong kabisira kara kung banwa ita kalibo. Manaman sa aton kirang mga kaiping nga mga kaprobinsya nan sa Western Visayas sa probinsya karat Antique, Iloilo, ag Negros Occidental. Kama naman sa probinsya at Guimaras, sa probinsya at Capiz, likewise na sa probinsya at Romblon, Masbate, Palawanas, Paras, Mindoro area. Utubon mabutan kong signal ang pagwaragwag kung 88.5 FM, damon kira kinyo nga pagpaabot. It may no swagon. Malinong ang malipayon nga kagabihon katon at tanan-tanan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Sa ngayon, kapag technical partner sa broadcast center, Chief Engineer Buboy and Regic Plasio. Station Manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako na yung kareng anchor, man na yung kareng El Capitan sa Kahanginan sa programang Diretsahan, Raya, si Kabarkadang Che and Dilibe na maghatod kiyot informasyon at balita sa sugod itang oras ng tunga sa pag-iliba na to sa programang Diretsahan.
1: Diretsahan!
0: Okay, ano nung mga mainit na to ng mga balita at informasyon na to ng kareng paghahikuto? Sa kabilugan, itaton kira nga pag ililiba sa programang Diretsahan. Una, banwa. Daya kira nga pagboto. Daywang ka mga representatives kung aton kira nga probinsya at Akan. I am referring to Congressman Joven Miraflores of the 2nd District and Aklan 1st District Congressman Jesus Jess Marquez. Sa rundaya balwang impeachment case nga din pasaka on makaron sa aton kira balwa nga House of Senate. More than 200 plus congressmen from the different provinces and regions in our country dung nagpirma balwa para gani nga ipasaka sa Senado raya karang kaso kontra kay Vice President Sara Duterte. Tawang tarot oras, banwa, standby ka mo karon sa kabilugan, itaton ka nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Secondly, balikan natin, banwa, rong aton ka nga Boracay Bridge. No? I think this is one of the most controversial issue nga ginadayama karon it makatapo it media and this is now the subject kung clamor ko mga publiko because despite the fact kung vehement opposition ko aton kira nga mga provincial officials and local officials ginagauman nga mga padayon, matagihapon, nundaya karabalwa nga 7.8 billion worth it Boracay Bridge. Bagod yan nga natapos yung banwarong public bidding kara. And officially, it was awarded sa San Miguel Holdings Corporation nga ginapalag-iyahan ni Mr. Ramon Ang. As a matter of fact, dong Department of Public Works and Highways, after awarding this bridge project sa San Miguel Corporation, nagpatigayon yun banwa at geotechnical design works para sa aton kirang Boracay Bridge. At the same time, raya kirang comprehensive soil testing and geological surveys pa. Ipaginamba ni mong comprehensive soil testing and geological surveys, ginapamantaw balwarong anakarang subsurface, no? do kondisyon banwa itugta dong anak karang mga materialis anak karang binit di water dong anang slope stability if ever gid man nga mapatigayon do daya kara nga construction itulay sa Islat Boracay for more than 3 years. Hindi kita magsaga banwa tatlong dagkonda nga construction work ita raya karang San Miguel Corporation una kara sa Islat Boracay. Okay, now another issue nga itong karang pagkatrataron makaunya gabi eh, rayang bag-o banwa nga special order may bag-o kita makaroon karang nga district engineer kong Aklan Engineering District ng Department of Public Works and Highways. Kung taliwan karang adlaw, I think March 7 there was a retirement ceremony ni D.E. Libina Amar because naabot yun ni D.E. Libina Amar dong mandatory age sa retirement bilang empleyado banwa it gubyan. At naabot man ni Libina Amar dong pinakamataas ang bilog sa pinakamataas na posisyon banwa sa Department of Public Works and Highways bilang district engineer kung Department of Public Works and Highways. And during the, you know, party and retirement ceremony, inabalwa nagtambong si dating district engineer Abergas. Engineer Abergas ba? Una man nagtambong si dating district engineer Bam Villarreal. Ang una man banwa dong district engineer kong Guimaras na si Engineer Milo Santos who happened to be inipyo ni dating district engineer Hiner Abergas. And during the party, gin-announce banwa, may nag-announce ko no that after the retirement of DE Libina Amar, dumasunod banwa nga magapungko nga district engineer what iba kundi si Engineer Milo Santos from the Guimaras District Engineering District. Okay. Di imawagin man ba noong nagagawa nga pangagan? O maskin umagto ko sa regional office ba pa kung aton ka rin Department of Public Works and Highways nagagawa ba noong pangagan ni Milo Santos? But dayang retirement ceremony ni Libina Amar ba nakaabot balwa kay Regional Director kay RD. Ag base sa ako niya information, there was also a video na nakaabot kay Secretary Vince Dizon kong Department of Public Works and Highways. That is why ba na na-preempt balwa ng assumption ang pagpungko ni Milo Santos bilang district engineer kung Department of Public Works and Highways.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: That is why banwa gamakaroon may bag-o nga district engineer sa Department of Public Works and Highways gaginbutang sa probinsya si DE Engineer Gutierrez, si DE or si RD Assistant Regional Director na ibaw banwa. Hindi na banwa standby ka mo karoon basahon ko na karang special order because I was able to get the copy kuna karang SO kahapon itagahon sa Department of Public Works and Highways.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: balikan man aton magkaroon dahil ka nang pagratsada ka na magkaroon ni dating Congressman Ted Lolong Carrasco sa una nga distrito. Di ginumpisahan tara 3 weeks ago. Pagod gani nga may isayang ka-opisyal from Tangalan ag sa bilog ka-opisyal sa Banwat Makapo nga nakita kami. So, sanda mismo ka kung banwaro nag-istorya nga si Congressman Ted anang ginaplanuhan banwa nga ibaligya ko anang property sa may barangay Dumatad sa Banwa Kara Itangan. Ang sanda man ka kung banwar nagsugi nga si Congressman Ted Masaylo sa una kara na distrito. Kung mga nagtaliwan niya ng mga inadlaw, nagwa ng bano. Nakita tarong picture, photo, naging photos ni Congressman Ted, ang Congressman Jojo Ang, kaibahan, si Mayor Shimonet Peralta Francisco, ang Attorney Omar Francisco sa Metro Manila. Gin-post banwa sa Facebook account ni Mayor Shimonet Peralta Francisco. So, nakakonclude yun kita nga minatuod banwa sa Bondo Dayakarang ugong-ugong nga si Congressman Ted Masaylo sa una karang district. Kasi doong information nga nakakonita kayong mga official from Tangalan makatong pero basikon pagkuhan malang malbagara pero kapag hindi malang kakon magpinuril Dayakarang official ay tabuhayin kami. Tanan nga gin-provide na nag-information kaya kakong sigo-sigo gin. Wagin ba nga ipalpa? Di sanda man ka kung nag-provide information. Kaya ito nakita ko hon. Kaon yung publiko, nag-post si Mayor Shimonet kay Bahan si Congressman Ted Adjojo. Pangaywa, na yung pag-agto ba nga sa kalibo ni Congressman Ted. Because according sa ako na buong information from a very reliable source sa local government yun itong Banat Kalipo. Looking bitahan, Banwa, sa Rundaya Karang Inauguration Blessing and Cutting of Ribbon, kung air-conditioned covered court kung Banwat Kalipo, si Congressman Jojo. Bagod nga ni Kaimaw, Banwa, nung nagtao itpondo na nag-aabot it 50 million para sa beautification kung Kalipo Public Plaza. At the same time, kung construction it modern and air-conditioned covered court at the heart of Kalibo.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Agaraw niya ni Panwa. Congressman Jojo Ang nagapanawag sa mga medyos. Di magkaroon nagapangutan ako bilang adlaw nga wa ako nakaprograma because kubiyernis itgabi eh, brand out niya sa Banwat Banga. Tapos kabi iman, brand out man Banwa. Nakaplastar ko na ako kabi sa akong karang mga broadcast equipment. Then napatay alas 6:30, alas 6:35, wrong oriente ba naman sa Banwat Banga. Pero kundi gina ko pagpapungkukon sa programa. Kaya, Biyernes, blackout, Lunes, kahapon, blackout man, tiwa ko punta. Anyways, napangunta na ako makaroon kay Mayor Bulldog Rito. Sir, ikaw ginman ang nakita sa Marsunod. Okay laman si Mayor di ibang alkalde nga kasi sa oposisyon. Kaparehas sabi man na kay Mayor Tim Ryan Judosio, he belongs to the opposition. Bukon man imo itibyo kitakan, although si Mayor Tim Judosio nagasignify man nga ma-join man sa tibyo kitakan. Pero until now, wa pagyapon ba no, na-resolve. Doan na karang plano, either batonon imaw or i-deny doan na karang application sa pagsugod ba no, sa tibyok ako. Pero nagapanguta na ako kay Mayor Bulldog Lipo, sir, while you were in Marson Hotel, tang nagpatawag si Congressman Jojo Ang ag si Congressman 10th meeting sa mga opisyal sa UNACRA na district. Kasi kung ako niya pagkaintindi that you are a true-blooded tibyog itakan member. Bangon gani nga may mga information na dong Altabas mahuyang banwa dong grupo itibyog itakan sa provincial level. Kada eleksyon agos na pipirdi man yan ni una banwa si Congressman Carlito Marquez. And I think may mga time man una nga napirdi nga ni si Governor Joven Miraflores. And yet, dung tibyo gitakan banwa, padayon sa pagtaoki mo itsuporta ag muli, bagod gani nga ginakambig ikaw na sambilog sa mga original na miyembro itibyo gitakan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Diretsahan! May mga mayors pa man lang tawagan. Mga nagkandidato dati it mayors, it pagka-alkalde, in the respective municipalities ba na ginapagtawagan ni Jojo. As a matter of fact, nagdagtawag si Kong Oswag Ilonggo Congressman Jojo A kay Engineer Tito Rodriguez. Half of their conversation banwa, una ako sa kilid kay Engineer Tito Rodriguez. I was there during kwanda karang conversation ni Oswag Ilonggo Party List Jojo. But abay ko nga ni Rapong nabatian, hindi ko man pwede ron banwa nga i-ratsada iya sa kahanginan. Bakit yan nga I need the permission ni Engineer Tito Rodriguez regarding banwa kung tawag ni Jojo Angkana kung nagtaliwan karang Domingo while he was no, at the office ni Congressman Carlito Marquez sa Congressional District Office ina sa May Mabini Street sa banwa karang Itkalibo.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Now, Diretsahan! Marabi na kung ina special order. That is not special order kundi mito. So si Assistant Regional Director Rick Rodriguez will act as a caretaker kung Department of Public Works and Highways, Aklan Engineering District. Now, unahon ko ano yung magkaroon doon Boracay, please. May video nga naman wang aging ipresentar kita kini. Mga pros and cons presentation na pros and cons no? Ever nga madayon dong tulay ano nung matabo and if ever madayon dong tulay ano nung mga benefits banwa o mga turista at mga tumandok kung probinsya kara itakan bro paki-prepare ka na po kung video again said na kung kimo agod na aton dun banwa mapita-pita madaisik ta sa kabilugan ito aton kinakapag-iliba makaroon ka na adlaw ng Martes sa programang Diretsahan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, i-play natin banwa kinyo yung video. Komantawahin ninyo banwa. Tama tawagin niyo rong mga pros and cons kung may tulayon na ipaobra sa Boracay. Now, gaya tanan balwa, from entry point kung nagasugod ka sa Boracay, una na balwa sa jurisdiction kung balwa ikmalay ni Mayor Tommy Bautista. Kasi may mga statement abi balwa nga una kuno sa balwa itnapas daya rong ginadibatihan before. Kasi si Mayor Tommy Bautista kung Malay man rin yung ginaplanuhan kasi yung Boracay is part of Malay, dapat dong tulay doon ang entry point. Kung magsuod ka sa isla Boracay, dapat una man located within the municipality of Boracay and not in Apas. Pero insistiran banwa no? Ni Mayor Polibar Bautista. That is why si Mayor Polibar Bautista wa banwa nagpirma kung daya karang manifesto kung LMP, League of the Municipalities of the Philippines Atanchak. I think there are 5 mayors. Mayor kong Banwa Itborwanga, Malay, Mayor kong Banwa Karaitabas, James Shop, Mayor Itmadalag because si Mayor Indo, Mayor Rix Gubatina suspended, and then dong Mayor Itbanwa Karaitbalik. So there are 5 mayors who were not able to affix their signature sa Rundaya Karang Manifesto no? Kung League of the Municipalities of the Philippines Aklan Chapter. At i-play tanay kinure karang video kaging prepare na to para sa public.
2: In the mainland straight to Boracay Island. No more waiting. No more boat transfers. Just a direct drive into paradise. Construction begins, steel stretching across open water. It creates jobs, boosts tourism even further. But there's a trade-off. Boracay is known for its crystal clear waters, white sand, and peaceful escapes. With a bridge comes more people, more traffic, and more pressure on the environment. Is this progress or the beginning of losing what made Boracay special? In the end, it's about balance, development, or preservation.
0: There you are.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: So kung ikaw ang Hurakan, let me ask you one question. Are you for a development or are you for preservation of the island of Boracay? Di si Inka Morikara, development of preservation of the island of Boracay. Kasi gusto ko man mabatian din yung karang kakurupuro, yung karang kuminto, yung karang panindugan. Pabor ba ka mo nga may tulay? Or wa ka mo na ila nga may tulay ng isla of Boracay? That is the question. Development or preservation kung isla baga it Boracay
1: diretsahan.
0: Okay, now dayban padayman tarabalot sang kiri considering the fact na dong Department of Public Works and Highways has already announced that they have already awarded the project to the San Miguel Holdings Corporation, meaning to say banwa karong San Miguel Corporation has already complied with all the requirements sa bidding process. Agwa man banwat nakita siguro kara noong Department of Public Works Services. Pagundong tulay nga na banwa, build, operate, and transfer. Build, operate, and transfer. BOT na ba? Sa idagong no, kung private and public partnership. So, kung San Miguel Corporation, imaw banwa ng magapundok sa pagpaobra itulay budget or allocation or magapilans banwa para nga ni nga pabutangan ito layo isla it Boracay. And then, magataosan na banwa itshare sa aton kira gagubyat. Magatao itshare sa national government, at the same time, magatao itshare sa aton na provincial government ang local government unit ng banwa kira itman. Okay. Normally, yung San Miguel Corporation, may mga projects sa bilog ng Pilipinas banwa kasanda mismo ro naga-initiate na mag-submitar kwanda karang plano sa aton kara nga national government through PPP, private and public partnership. Now, bago mag-submitar it proposal ng San Miguel Corporation, nagakandak na sa nabanwa it study. Ano nga study ba? Feasibility, no? Study, ang kung dayang feasibility study makapasar manwa daya baga viable enough. So dong viability and feasibility study nung ginasubmitar kera banwa kasi dong San Miguel Corporation will not spend billions of pesos for an answer. Di masanda banwa mag-alat na itmauron ka bahaw ng kwarta nga uwasan na banwa it gina-pursing return of investment sa na banwa gin-alokar ng pondo intended sa ginaproponer ng project. That is why yung San Miguel Corporation ginambay na banwa ng Boracay Bridge nga unsolicited project proposal. But before karabanwa, normally, nag-consult man sa darabanwa sa mga local officials. Di, nung ginaoblat San Miguel Corporation, advanced sa darabanwa, 10 years na planning. Kung makaroon anong dagon, 2026, at maumpisa yung San Darabanwa, ipananom. Sa isayang kalugar ba, amigo kondong mga potensyal nga mga leader it isagang ka banwa o probinsya dong San Miguel Corporation mag-donate it mga proyekto ambulance, school materials, etc. Tanan itaurun banwa it San Miguel Corporation meaning nga dakpon na it San Miguel Corporation dong tagi po soon it mga official it banwa agun pag-abot it oras 2036 banwa hindi un banwa makahugag at hindi un makabaliban ng opisyal bangod niya ni it ginatawag gara nga utang na loob. Kasi kung kada eleksyon gintawaan ikaw ni Mr. Ramon ang itpadulas, gintawaan ikaw proyekto, gintawaan ikaw ambulansya, tanan banwa nga kinanganon banwa itimo karang banwa gindevelop di imo nga lugar, do you think you can say no kay Mr. Ramon A. Once kay imaw banwa, rumagin. Daya banwa nung luhika ni Mayor Jim Solanoy ang ni Mayor Polibar Bautista it banwa at malay. That is why they could not say no to the request of Mr. Ramon A. Because 10 years ago, they have benefited a lot from the San Miguel Corporation.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan,
0: kay Congressman Calito Marquez, sayod ba kita ba na kung how close they are with Mr. Ramon RSA ba? Sayod ba kita ba na kung ang relasyon karon kay Ramon? Now, pangutana, kung si Ramon ang rumag-request kay Governor Jovan Meraflores, do you think ba na makapalibad si Congressman Jovan Meraflores? Sige ba yung pangutana, or anyone from the municipality of Malay

0: 75% o 80% wa kami balwa na ila kabutangan itulay rong Burak. We need to preserve the island of Burak. At once nga butangan mo rin itulay rin karon, bukong yun doon balwa, it is the taubo. Bukong yun doon is... And, siyempre nung akalon, may agam-agam ba? Dalawa ba ninyo makaroon ng estado, condition makaroon it Burak? Nag-deteriorate, nag-deteriorate. May UP study, balwa, na overloaded, overcrowded na nung isla it Burak. Now, once na mabutangan, itulay rin di karon ba? Ano nung matap? Nung kita, balwa, it provincial government, halin, no? Sa kagban agatiklan GDP. Bilang milyon balwa rin gina-earn, gina-generate niya income balwa kung provincial government as well as kwaton karong local government yun itong Banot Malay. Ano rin matabo karon ba? Yung koleksyon na ton sa po, na ginagasto na ton para sa operation kong economic enterprise. Kaparehas kung aton na provincial hospital sa mga salaries and wages and other government facilities under sa economic enterprise. Ano naman tabo ba? That is why, nung ginambay nga ni Secretary Dizon, when he was in Iloilo last month, ginambay na nabalwa nga, there was already a consultation. May dong provincial government nagtaugot ang balwa at busig na. Pero, siyempre, rato niya provincial government, nag-deny ka na. Bangod niya ni, no? Bangod niya ni balwa nga, nung sanggo niyang palalawigan, may mga resolution balwa nga ginpasar. Nung sanggo niyang palalawigan, balwa nga ako. Several resolutions nga ginpasar nga nag-opener kung paubra itulay sa isang puto. Pero, ambay ko nga ni, tarayang resolution balwa is a mere scrap of paper. This is only a mere expression of your position sa Rundaya Karab San Miguel Contrat. Di maalin Rundaya balwa na piece of paper. Kayo Mr. Ramon, sige rin mangutan na. Do this piece of paper has the power but to halt or to stop Mr. Ramon in pursuing by putting a bridge in the island of Burak. Kasi dapat banwa ka na kung aton nga provincial government sa ganyang palalawigan, dapat mabdik ka na. Pagkasayon niya ginanda ka na 2 years ago, dapat yin pangusisa na itmayad. Kung aton ka na sa ganyang palalawigan because nung sang Department of Public Works and Highways has released a perspective of this bridge. Ginpapaguwa naman at San Miguel ita Department of Public Works at Anayuis ba na natapos yun ang perspective itulay. Di dapat dato niya sanggol yung palalawigan, dapat may mga legal actions. Karambay ko nga ni kung nagtaliwan niya Domingo, dapat pwedeng ka mukha na balwa makaagto sa korte because ayaw ninyo paghugata. Oh, gamag nauna-un the equipment ang mabutangon taligerong San Miguel Corporation. Bago niya ni nga rong korte mabuhay patananda i-resolve na. Either i-grant ka mo, i-TRO, mapile ka mo't injunction, or writ of kalikasan sa ating kirang korte para punggan banwa si Mr. Ramon ang gamabutangan ni tulay rong isla kara it Burakay.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan.
0: Happy birthday, Gili, today! Bulano kay Attorney Romney Saradolia Plans, happy birthday at ni Romy Saradolia Ibnu Guzman at kinili May, hindi man sa talagang monitor

0: kinaprogram.
1: Oras na ito, makaw sa bukos ka ng Pilipinas, 44 minutos sa kataliwan oras ka na italasyet. Good evening, gali, ina kay Gubris Magno. Good evening, Sir Che. God bless you always. Ina kay Ma'am Lina Mercado. Ma'am Lina, good evening. Ina sa Sydney, Australia. Kay Worthy Brother, S. Member Tongtong Noblesa. Meda niya gabi sa Banot, Malinaw. Attorney ni Tingtong Ibarita. ABC President Tristar. Good evening kay Police Captain atong amigo Gilbert Batiles. Good evening, Sir Che. Sir, good evening, Sir Gilbert. Kay Peter Tunnel, atong Peter. Good evening, Idol Che. Pag-greet kami niya sa Puok, sa Tunnel Antisa Family. God bless you. Kay Saina Tropa. Kay Nini Saina. Good evening, Nini Saina sa Banot, Makato. Kay Joseph Tolentino. Good evening, Kato de Cheya. Sa Taiwan, kapamati kami kimo habang nagaputos. Imbutido. Wow, panahin. Imbutido. Kaya ang Ariel de la Cruz, Amel Garijo sa ERC, good evening to Che, listening to your program. Si Roger Lucero Nagalis, good evening to Che, and God bless you. Kay paring Arnold de los Reyes, amin ang gabi sa Banuit at Lumansha. Kay Ma'am Sibera Victoriano Kasan, good evening to Che, God bless you always na sa Libanon nga nakatutok man sa ating karang program. Thank you so much, Mama. Salamat, Gid. Daliag, ato ako sa akon karang, akon account. Daliag. Ay sige, yes, ako ng account. Good evening man, ina kay paring Arnaldo de los Reyes. Good evening everyone, pre. Kay Ma'am Aling Maliit Nicolas sa Hong Kong. Good evening, Sir Che. God bless you and God bless you. Maragi Captain Wendell Taiko at Barangay Bumo. Good evening, Sir Che. Watching to your program. Bye kay Barangay Kagawad Toto Joel Ricone Itonid de Casa to. Good evening sa Dahasur. Good evening. Babati, happy birthday kay Ronald Silis Baus. Ampo Ronald, kini, happy birthday pod. Kay ina sa Daha Sur. Ina kay Ampod Kapitan Vic Mandal pod. Good evening. Have a blessed evening pod. Ina kay Toto Jason Alayon sa Tangalan. Good evening. Sir Che, ag sa akon nga amiga sa Kalibo International Airport. Nini Jane Okati. Nini Jane. May spout si Nini Jane nga rasakwan. Sa Altabas. Amiga ra. Kay Ma Maxima Tagowa Risada, Ma'am, good evening. Thank you so much, Mama. Ina kay paring Randy Vivot de la Cruz sa Barangay Mabilo sa Banat Kalibo. Kay Toto Onyok, Bulan Bilaniba, Toto Onyok sa Barangay Bacau Norte. Kay Isbe Member Juan Fernandez, Isbe Juan, my deepest condolences sa bilog ni mong pamilya. Kay Ma'am Jane, Amalihan Kimpo, Ma'am Jane, good evening. Ina sa Hong Kong. Kay Sir Aloxus Mationg, Igmango de Mayor ng Koy Mationg, na nakatutukunan sa ating programa. Watching at Las Piñas, Migo. Ay, nakating sa Las Piñas, pre. Good evening. Kay Toto Ijo Binji Aranas sa Canada. Toto Ijo, good evening. Kay dati na to ISKI Federation President. Kay Sir Edward Eugenio, kay Mamaynin Eugenio sa Metro Manila, na nakatutok man sa ating karang program. Okay, oras sa bukos karang Pilipinas. 47 minutos na kataliwan oras kara ita alas 7. Balikan ko kung di ganit politika sa aklan. Ano ayan ng posibilidad na si Ted Arasco na na-implicate sa bad control controversy madayagan sa una nga distrito sa probinsya na ka. Balikan taron pagkatapos siya magdekarat pa importanteng mga panon. Stay tuned.
2: Diretsahan!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Opie,

0: hinugdan kong gabi. Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Ato na ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Yan Sasumag. Isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At hindi sa mga gusta. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin na lang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay na akong nabuyon.
6: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, VCO, yung may D3.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, nagduwa isiha.
11: Si Mark po to, may paisiha. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Second part, patikin ang pag-iliba sa programang Diretsa. Ako yung oras sa bukos ka ng Pilipinas, may katinsikwita, 6 minutos na kataliwan, oras ka na ita alatsyer. Good evening, gani, ina kay Manukjer Puenapor, sa Reins Carabas, no way to be new. Good evening man, at kay Toto Arne Trionis, at kay Maugot na Tap. Good evening si Che, God bless. Ina kay Sir Bobby Saspa, good evening, Idol Che. At sa amon niya grupo, iya sa Barangay Pampango, gabigid sa among Manukpa, nagbot nga si Boss Naldo nga pinamati gid kami it programa mo. Thank you gid. Kay Paring Boboy Saspa, good evening. Ina kay Kagawad Michael Villarriba Solina, good evening. Konsyal Matawang gabi ka balik ng check kay Manong Luigi Libukan. Good evening, che. Watching your program. Thank you gid Manong Luigi. Salamat na abo sa pag-view sa ato programa makaron kira nga makaron kira nga gabi. Ngayon sa akon karang account, good evening, ina kay Rose Ansa Sibulio. Rose, good evening. Ina sa may barangay New Buswang, ina kay Ricard Datlot ng Patias Patwakan. Sir, good evening. Ina kay Toto Bindol Yambaw, Yambaw Lambang Yard. Ina sa may Sipcho Libtong. Ina kay Nini Michelle Roldan. Kay Engineer Darwin Angbaw, akong amigo. Toto Darwin, good evening. Ina kay Bulano Dinis Maagba Blanz, good evening. Ina kay retired Lieutenant Colonel Paring Jojo Aguirre. Pre, good evening. O, Paring Jojo Aguirre. Dati na itong Deputy Chief of Police ng Kalibo PNP. Ito po Elmar Padires, good evening. Ina kay Ampon CJ Carillo Ligaspit. CJ, good evening. Agda-belated happy birthday. Kay Ma'am Jane Villones, good evening. Ina kay Anthony Avalos. Julito Flaviano. Toto Sherwin J. Kahilig Magallanes. Kaya Ampo Jane, kay Manang Jane, ito Ligtaban, at kay Manong Joseph, sa ato ng mga bata na sa may barangay barangay Bacau Norte, mga dilakos sa Radya Caban Family, may iyong gabi eh. Kaya Mayor Jessica Panambo, si Mayor Jessica nagpamati ng galing. Kay Ma'am Elizabeth Bataga, at kay Toto Junel Matores, nagagabiyo sa ating program, mga mga gabi eh. Salamat po ako. Okay. Good evening man, ina kay Nini Joy, SB Joy, Clarice Briones, Ibahay. Okay, happy pumati man, ina kay S-Member Jerome Vega, Consial, good evening. Ina kay S-Member Maymay Tinasas, Medellin Gabi. Thank you, good May. SB May, itapan, wakara, itmakato. Kaya nakatutok man sa ating karangapag-inibas sa programang Diritsa. Good evening man, ina kay Uncle Jorix, call, good evening. Kay Barangay Kagawad Jorix sa Rastica Castro pag pwede nyo gabi pag ako Jorix aga good evening dad ng gali kay Barangay Captain Pernabibuy Aquino kapit naman tao sa ating programa si Kapitan Boy okay, good evening atong ginabirang amigo diplomatic kay Kapitan Boy ag nagkitaliban ni gabi eh singgit aglaw kita kami ni Kapitan sa Tigayon at pwede niya gabi eh ka pa ay tigit sa pwedeng at sa pwede sa pwede okay now balikan ta si Ted Arasco Segunda District di kung mga nagtaliwan niya mga inatlaw lupok-lupok itong pangagan ni Congressman Ted Nonong Arasco ay siyempre kay bahana si Chocho Ang it Oswag Kilongko Party di bit-bit ni bit-bit ni Chocho Ang si Congressman Ted kasi si Chocho Ang may hinanakit na balwa kay Congressman kay Lito Mat sa Mag-abang Amatis. Ay may ana ng proyekto na gindaga sa una karang district. Actually, nabulaka ka ni Karas ang Lito Marquez kasi may nakaparking imaurang pondo para sa flood control na kuwang-kuwang bala 150 million pesos. May sabanwa karat kalibo at may sabanwa itpa. Bago humpok banwa ng kontrobersiya na sa Department of Public Works Services. Di, si Congressman Carlito Marquez, may rason man banwa na magmura kasi anak na banwa nga distrito. Ang kung ikaw gusto mo magbulig sa distrito ni Congressman Carlito Marquez, normally, nagayaong din kita banwa kay Congressman Carlito Marquez. Kaya, dispito malangman. Waman na banwa, ginapangayuan ni Kong Lito, pero, syempre, sudlon mo raan ang teritoryo, gawa ka nga ni na ganiho ang niya. Diba? Now, waman problema kung tara kung ginpasayon mo para sa Congressman Carlito Marquez nga ni kung mabutang ako na itapondo para sa flood control di gumpok man waro kontrobersya sa flood control practice di wa na dayon now may mga istorya biraya haka-haka malandaban ko eh kasi wa man yan ira ginambay ni Jojo Ang even sa mga katapo it media because si Jojo Ang may anang media bureau raya sa Aklan may mga selective members at court estate sa Aklan kaya every time iya si Jojo Ang dayang mga tao balor anang ginaimbita dayang mga tao but never ginmention ni Jojo Ang banwa na may anang banwang ginakaugtan kay Kung Lito Marquez or may anang project ban naging pangayuan banwa ni Congressman kay Lito Marquez never ban wa ka na banwa at na-mention si Jojo gusto tayong i-correct banwa kasi may nagpangkilaga yung banwang broadcaster nagambay banwa nga ginpangayuan ni Congressman kay Lito Marquez may ganun kapan magayo si Kung Lito Marquez na may anang mga pre- may anaman banwa nga mga projects para sa una nga distrito. Now, ganito. Hindi ko ang banwa ma-size up makaroon. Kung ano kadagong mga banwa ka ham-angid gamiton ni Jojo Ang si Kong Ted Arasco nga napagan di karaban. Kasi si Congressman Jojo Ang na nagaplano nga magdagan kulas 2025 nga election sa una nga distrito kasi may opening mo tapos yung determino ni Congressman Carlito Matos di gusto na na na magdagan banwa sa una karang distrito pagaling may anak pang termino sa Oswag Ilonggo Partners That's why, hindi man yung mga banwa kasugod-sugod, bangod yan nga ginalunsyar man niya, ginikongisman Kalito Marquez, na rumagabuhos ka na kanang padayaganon na congressman o maging successor na na wat iba kundi roan na karang di agnadayon ba now, makaroon gindagan ni Jojo Ang sa una nga distrito si Ted Donohan. Now, although si congressman Ted para siguro ka na sa nagasunod yung imaw kay congressman Jojo Ang because chief of staff yun buong imaw banwa ka chief of staff si US ni congressman Jojo Ang sambilog ba na sa mga advisor consultant ang COS ni congressman Jojo Ang si congressman Ted Donohanas di sayon man kita na si congressman Jojo Ang pagapit banwa sa mga Miraflores Agrong second nominee in Oswag Ilonggo parties was the wife of Congressman Jobet Miraflores. Di, Raya Valor ginakapital ni Jojo Ang dong relasyon sa mga Miraflores. Ang Raya Karang nomination ni Ma'am Lolo Miraflores sa Oswag Ilonggo parties kasi may posibilidad sa Bonbanwa nga itao ni Jojo Ang kay Ma'am Lolo ro maging first nominee in Oswag Ilonggo Party List. Di raya nung ginabuitan mako ni Jojo Ang. Raya nung ginabuitan na. So, ano nung maobra ba no? Ni Congressman Tedares? Ay nakita, mananaruman nung resulta kung nagtaliwan niya election. Imagine mo incumbent ikaw nga Congressman. Grabe rin mong ayuda ba na sa mga pumuguyo sa Segunda District? Grabe ba nung gintakuni mo ang mga pabor sa mga alkalde sa una nga district? And yet ba nwa, pinerdi ka? No? Ni Congressman Joben Miraflores, di kaya nung ginaisip ni Congressman Ted. No? Nga naperdi nga ni ako 2025 nga incumbent ako, how much more makaroon na si Joben doon nagapungko nga congressman ang kuha ako sa posisyon. Kaya man nung ginaisip pa na ni congressman Ted nung aras ko na kung magsige ako sa unang distrito, malamang ba na ilang paso ko man ako ni Joben. Di, sige rin kumbinsi ba na ni Jojo Ang iyakagid sa unang distrito bangun una si Joris, no? Una si Rodel Ramos sa Batan, una magkaton si Mayor Bulldog Ripoll sa Banwa Italtabas, una magkaton do mag-amanga Kaliso sa Balite, una magkaton si Mayor Boy Redison because si Mayor Boy anang wife, no? Ang si Jojo Ang Banwa close friend naman sa kaiskwilaan sa ang ginakabig man ni Mayor ani Congressman Ted Donohanas ko nga si Mayor Boy Redison relative na naman ba kung hindi ako magsaka third cousin di Congressman Ted si Mayor Boy Redison at Balatbat ang Rubanwa Banwa it Altabas ang Banwa it Libaco Banwa it Libaco as a matter of fact correct me if I'm wrong kung nagpamati ka kung si Honorable Bagdo sa Pat na tinawag na imo Banwa ay Bagdo sa Pat ginakonbinsi na gin si Bagdo sa Pat kaya ka nga kung ako bahana marami mong projects ang ilalagay ko dyan sa bayan ng Libacaw. Don't you worry! Kaya si Bagto Zapata nag-iisip na. Pero si Bagto Zapata ni Berna Banwaga nag-commit. May mga mayor sa Tibyog Banwaga nag-commit, Banwa! Ikaw, Mayor Bundog Ripulser, why you were in Barsonotel? Nagpapatawag it meeting ni Jojo Ang ni Congressman Ted. Why you were there? Sige, B. That is why Vice Mayor Jean Con Flores ang preparar ka sir. Ako niya, ako ang ginagawa worthy brother. Bro, ako ginagawa. Okay. Actually, every time naiya sa kalibo si Vice Mayor Jean Con, pero may kita ako nagatinawag. Kapilang business two times na akong ginagawa sa Peter Ilabas. Bro, labas na. But never ako ba naman nakakuan. Pagod kasako, magkakuan niya sa inyo. Pero isulahan mo the last time. Bro, this is your... Aba na kang may, bro, may nagapubong kakun. Actually, may nagagtuto. Ano? Ano lang kang matuod? Mula no? Apple Cupid Blance? Mula no Franklin? Ano kang matuod? Na hindi nyo magpadaya ganon si Vice Mayor Jincon Flores at pagka-alkalde itao anay kay Bulldog Ripple.
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
12: Okay, balik ako sa Ulaga District. Di. Huwag mahimuban ba si Congressman Ted? Ulaan si Joan. Ulaan ka na nag-back up. Walang problema o sa pera. Walang problema sa lahat. Kasi hindi man nanda pagbutangan ni kandidato gobernador. Hindi man nanda pagbutangan kandidato rong Vice Governor. Except siguro ba no, mga board members. Do mga mayor na kaalyado sa piyak ang sa piyak, hindi man ba lang pagpabutangan ni kontra. Agod sa unalibre, what problema? Agod sa ulihi. At ang piniino, kung ma-perdis kung Congressman Jess Marquez, di. Sa kabagay man Japon sa dati. Tibyong itakan man Japon. Di. Kapag ko, ano na? Elimination it Marquez? Eh, kung makita rin ni Congressman Carlito Marquez, pero si Congressman Carlito, sharp pa tara ng mind ka na. Mayan pa tara imo magpamadyag ko. Mayan pa tara imo na mag-analisar kung deagan ni politika sa akin. Hindi man na imo makatapos. Kuhaan ng tatlo nga termino bilang gobernador at congressman, kung waiwakay si Congressman Carlito Marquez, kung mahina si Congressman Carlito Marquez, kahipos siya na makaroon. Pero nag-a-observe, nga nag-a-observe rin ba kung development politika sa akin. And if ever, pa-confirm na kung Lito Marquez, kasi tenderes ko ginman madagagan, hindi man magpa, hindi siguro paayaw ba si kung Lito Marquez. Ang bago naman ka na si Congressman Jess Marquez, paiway ka anay kakon. Tami, samitan ta, round 2 kami ni Congressman Ted sa 2028.
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
12: Mga mayors, mga sa opposition na mayors at Mayor si Tibio Kitakar, nga ninyo, wakot idea. May tanan, may mga text, iyak akong tanan. Hindi ko galing-galing kasi may data privacy, abi, mas kiniigo para. Di man ko pwedeng i-vulgar na itong tanan, iyara, pero sa'yo ba na itong tanan? Nagasugid man ba, wa? Nagasugid man da? Sige, aywanan ta, na iron doong politika. Sadya na. Kung makaroon ang pang sa unang distrito, di labuhi-buhi man banwar ang mga ugat-ugatan kung mga kandidato sa lokal sa una karang distrito. Kaya na buhi-buhi man, di malami ng pang ra. Kung madayon si Congressman Ted, kung ginatungod yun man ni Joang, si Congressman Ted noong haris ko, di, big time derbira ang kumatabo kaya sa unang distrito.
14: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
12: Mag-po ako banwa sa Department of Public Works sa Lions. May nabuo ako nga na banwa kahapon. nga memorandum kay Assistant Regional Director Rick Gutierrez. Oh, yun si Juan, Engineer Rick. Welcome, sir. Welcome sa BPWH, mga anong caretaker for the meantime. Okay, caretaker ha, caretaker. Si wapag ispo si Juan, si Mulo Santos, si Bro Ricky, si Brother Ricky, kakiin. Wala ko ni mo magkaroon sa Guimaras, morong ginbayo kay Mulo Santos ka District Engineer. Di, gribayag ba lang si Bro Ricky eh? Malin, di ba? Importante, nasa safe zone yun man. Manila, palimot sa Guimaras. Iya, wapalit, tiya, wat-watsangad. Amon niya mga bro, iya sakal, ibayag ba din? Ito't mahigbo ka ron. Sige, hararong, Juan, hararong memorandum ba na basa konteng ra, ha? Basa konteng. Huwag pagkikwan niya nito sa atong kiraga screen. Itong memorandum nga ra ni Engineer Ricardo Gutierrez. Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, Regional Office 6, Sport San Pedro, Iloilo City. Memorandum to Engineer Ricardo Gutierrez, OIC, Assistant Regional Director, DPWH Region 6. Subject, designation as Officer in Charge, Office of the District Engineer, DPWH Aklan Engineering District, in a concurrent capacity. Concurrent capacity. Sa pagbigyan yan, like in the meantime, they see what pag designate. In the exigency and best interest of the service, and to ensure the operational efficiency of the concerned office, you are hereby designated as Officer in Charge, Office of the District Engineer, Aklan Engineering Office, in a concurrent capacity to your present function. As OIC, Assistant Regional Director, this office, from May 11 to June 10, 2026. Sambungan din si Engineer Rick. Engineer, good evening. As such, you shall perform the duties and assume responsibilities appertaining to the position as Officer in Charge, Office of the District Engineer, Aklan District Engineering Office. This order shall take effect on the set dates and or until a district engineer is duly appointed or designated. For compliance, recommending approval, Dennis Maria Ayag, Regional Director, DPWH Region 6. Approved, Ador G. Canla, C-Support, Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. So, doon yun, Banwa. So, si Engineer Rick Bacarondong Bagapungko. Starting May 11, up to June 10 of this year, 2026. Kung nagdaliwan nga adlaw, May 7 to be exact. Dayarong retirement date ni DE Engineer Libina Ama as OIC District Engineer ko Aklan Engineering District. Naguhanda eh. Naganda, syempre. Maiksit yun si DE Libina Amar. May mga amigo akong kontraktor. Syempre, normal mo lang ba doon? Nagpangayo na si DE Amar. Hindi. Tawagan mo lang da. Hindi may kakunda makuan because sabay ko nga ni, may kamot tinatago ako na sa sugod. Ina sa sugod ko, Aklan Engineering District. Pati ikaw, engineer si natin, sir. Careful ka. Because last year, pakakon ginpid na nandong mga informations. Kaya never ko ginisyon natin mo pangagan. Now, ganito. So, may handaan. Una, di, sandaan, siyempre, imbitado ina si Engineer Pam, si Real. Ang nangawa ako, nga una si Engineer Tiner Abertas. Dahil si Engineer Milo Santos nga na. At sa inkampol, gumanikon ni Engineer Hiner Abercas. Di bata pa si Juan, bata pa si Engineer Milo Santos nga na. Ang una man si Engineer Milo Santos because siyempre ginpunisahan, imaw nga sa pag-exit ni Engineer Libina Amar, imaw rin ibutang banwa na district engineer kong Aklan Engineering District. Now, balikan ko anay si Engineer Hiner Abercas. Ino kapila ako nakagto sa Aklan Engineering District, karang never naging ako pag atubang. Nagagto ako one time, nag-feed ka ako because sa bilog sa anang mga staff sa DS office, amiga ko. Nag-schedule ako, interview, out issue na banwa, I think sa Tangalan or Ibahay. At the time, sa Energy FM ako. Di, pag ako sa Department of Public Works and Highways, nag-text kita ka na, but walang ko ginag-reply banwa si D.A. Abercas. So, magto ako to, because gin-text na ako ang amiga, anang staff sa DS office, sabay ko, ni, ina si D.A. Ako pala mag yan pala, Sir Chen. Yung magto ako. Teka, inauna ko ba na sa guwa, bumalik. Ito ba? Ano ba ang issue mo kung hindi ikuan niya? Hindi pinatang sa iyo. One time, tumawag ako ka. Inaugan kong gini. So, sir, makong hindi tamasit for interview. Kasi yung issue ko na sa Makato, ag tanganan. Bumalibad, imaw kang, kasi kabana na kakon na Iya ko na imaw sa hospital, Mission Hospital. Ay nag-check up imaw sa Mission Hospital. So, wawa man. So, gin-repair na kakon, si Engineer Joey Orita. Interview mo na ito si Engineer Orita. Pero, syempre, may mga questions na hindi masabat banwa ni Engineer Joey Orita na kinahangan gito District Engineer na imaw mismo na magsabot. Detection na ako. Never yun na naban mo. Nag-reply si J.A. D.A. Hiner Abercas. Iwan man problema. So, never yun ako nagpakita. Manito, man, kumawrabi kita. Kung ginakuan mo ako, man naman, ano, ang ma... Bukol man ako't pariya sa ibang media man na maghuhod-huhod kayong pakalimus. Never man ako pakalimus. Di, sinasin ko nga nag-D.A. una nga nagpakalimus. Ako yun na. Di. So, umpisa ka. Mamanak. Nakita mo man ako mo sa picture ba, inakakon si Didi Hiner Abercas. Na mga classmate ko na, naghinibayag man. Si Engineer Hiner Abercas, during ko anang retire, kasadya sa Department of Public Works and Highways. Abo nga, nag-attend nga, halin sa regional office, may mga district engineer nga nag-attend. Pero, duwa ninyo na sa iyo. Doon sa bilog sa mga big time na bisita ni Engineer Hiner Abercas, si Carly Disca. Ang kasayag ka mo kung ano naging aywa ni Carly Discaya kay Hiner Abercas. O pa ba? Isang Atatsi case ba? Atatsi case ba na naging aywa? Atatsi case, na yan ang ginatago-tago. Atatsi case dugin tao kay Hiner Abercas. Di, wak man ako nag-assume kung nag- kung ano sugod atatsi case, basi kung ano atatsi case bago nag-upok ba naman daya ka na, nag-upok kon bawa pa ba na napriso si Carly Discaya, agro anang ama nakasayo sambilog sa mga tao ni Carly Discaya, amigo ko taga Laguna ba na? Taga Laguna, maguyang unday mo, almost 70 years old ba? Pilang ka mga project sa Aklan, dugin tao ka na ni Carly Discaya bago nag-gupok. Kaya karang issue sa plan ko. Amigo ko ba na may edad? Nag-tip ba? Kasi Carly Discaya, bisita ni Engineer Abercas at may dalaho yan na attach pins. Bigayon da, pabaon yan kay Hiner. Hiner Abercas, yun di kakak.
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
12: Iwan ko kung nakikinig si sir ngayon. Sir, may nagkatagatang gabi po. Yung project po, matutuloy na yun, sir. Doon sa second district, matutuloy na yun. Subject for, I think, rebidding ata yun. So, maligayang umalis si Ner Abergasa. Maligayang-maligaya si Ner Abergasa. So, pag-text yung magkakon ko, nagtaliwan niya at lang, bro, yasipan, Engineer Abergasa, okay na ba natin? Doon po si Milo Santos, ana ron! Di ano naman, Engineer, ha? Engineer Abergasa, do plano ninyo sa aklan, ay imong gumankon do ibutang naman ni District Engineer. Ano naman yung plano sa aklan?
13: Ito ang sandigan ng katot. Tipuna, this is diretsahan. Walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
12: Kung nagbangaylo makaroon na sa may I smell something wrong makaroon sa pana sa Department of Public Works and Highways, pagbuwa ni T. Amar abo nga dati na ng bagman makaroon mat sa nagkakampuan kay pa nagagaindin yung pana nagagaindin yung kulor nagagain nga wagin ako pagkutiro wala ni Amar wa itatari dyan ng office mas hardy nga wagin ako Anyway, sige. Kinaga, subkunan, taron. Kayagan, ipolitika ka na. Banwat ni Washington, masadya makaroon. At direkta si Dudoy Otanto, Dudoy Larry Mandal, Dudoy Nata Siga-Siga sa Kalibo Public Market na kolektor. At si Major Bernie Inasati, nagpamati. At si Tawi Ilonggo, si Tawi. Si Diputa Aride. Ay, ganit.
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan. Walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
12: Astaga, wala ka na kita ba na sa ating kinakapag-inlima sa programang Diretsahan, gina-endorse ko inyo More Power Probiotic 81 Coffee Mix. Available na sa Casa Isidra, a building second floor sa Broadcast Center kung Radyo Tugo Kalibo. So yan ang kusuyan ninyo, Ma'am Lilia de la Cruz at Ma'am Jeanette Ricard. Agun maka-avail ka mo it More Power Probiotic 81 Coffee Mix. Agun evening gali, ina kay board member Papag Jupiter Galinero, it segunda distrito patoy kira provincial akan na permigit nagapamati sa ating program. Nagkita kami kay ina ni Juan Edwin Ram, Edwin Pilayo, orong PIO ni Mayor Kulibang Bautista Bao. May ko bastante yun kapag una sa matay. Totoo, din na kami buhay wa kami nagkita. Kita kami kay ina, nag-cruise abon the way. Edwin Pilayo pa. Diba na kang, kadayagan ko na yung mga kapitan sa Manokano pa. May ko, punta ko muna sinungunong. Si Pari Dani, pros ato, bako atong tanandun. ko, daparidan ni Dino Santos, amigo tagid, nung nonong fan, nonong swanong, amigo tagid. Oh, amigo ba ako sila? Pambay ko, di, ay, kwan ko ya? Di, recorder fight sa panok-panok, gali. Oh, Edwin Pilayo, puros kita natin, amigo, huwag din ako karaitwalan. Paridan ni Dino Santos. And, sinong nonong, Abrak, di sa Jampang, sa may barangay Manok-Manok, sa Isnat Boracay. Di, nasa Manok Distrace. Pato na dasampit ko, last week na to, nag-text man ka si Kapitan Dan, kasya ka di tri! Ano na din sa ato, good evening, galing kay Paring Dani, Dino Santos, at barangay Manok-Manok, sa Isla Karait, Boracay. Okay, Paring Bin Tumulak, Paring Bin, good evening. Thank you din sa pagpamati sa pinagpapa. Hasta lang rin ka na kumbano sa tagirang pag-iliba programang diritsahan. Sangayon ko akong kirang mga technical partners sa technical side, broadcast in your Bubay and Legit Flash Show. Sangayon ko akong kirang station manager, is Emilia Dilaco, CEO, President Adjan Manager, Jonathan Capet. Ako rin yung karang anchor man. Ninyo karang El Capitan sa Kanginan, Raya sa Kabarkadang Chi, and Dilibli, nagpapabot kayo yung panipanya gabi, and may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
13: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
15: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: This is my radio.
2: I love this station.
3: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Ito ang radyo.

0: todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: E tu, a Rádio Todo. 88.5 FM. A Rádio na Caipira Mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

If you saw me crying, would you save my soul?

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: todo, ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:08 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga isla Panay, Western Visayas. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita ng Miyerkules. Petsa 13 yun. Sabugan kara ita Mayo dagong 2026. Salita ang superhero na ang mistika. Paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi sa aton kara nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha, sa linibulibo naton nga mga supporters, mga followers, kunyamang itiya sa Pilipinas, kundi around the world, nga nagapamati, nagatutok makaroon sa aton kara nga programa. Ani hay ina yaman kamo ay iyaman ako, ibhinyo ako ay ibhan taman kamo sa sugod itdaywang oras agtunga. Aga siyempre pagaibhan man kita ko aton nya mga katodo patrol reporters kakaina pa nakadeploy nagawarang-warang anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of concern, para gamang mangagap ag magtutok sa mga dagko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Tanbay ka mo ha sa report sa hindi magbuhay. Hanungod sa dagagan ita panyempo ay toki-toki o natundo panyempo makaroon nga adlaw kara ita Miyerkules. Grabe ta kainit yan. Nagabaga-baga ta. Hasta kainang arat aga-aga. Kung uwa kita makaguwa sa aton nga hawlahay. Uwa kita makabatyag ko magamig-gamig nga dupoy-dupoy itangin. O magamig nga tama itahanging habagat. Magabaab. Mainit-init ro igo. Itahangin halin sa electric pan. Grabe tama ko niyang. Rohit index ha, i-check naton. Agkamanamando panyimpo today. Agro panyimpo naton sa sugod it up at nga adlaw. Karong ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Aga siyempre prosituasyon it aton nga mga baybayon. Pinaagi sa aton karanga report ita pag-asa direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City sa hindi magbuhay. I-check naton doon ha. Aga sa hindi magbuhay motion manindahan kita with katodong John na Kabisilya. Direkta ron nga nag-report sa aton niya may temporary public market naton mga katodo. Ano? Abunda makaroon ay isda o makuli? Ha? Ay kung karne, uwa tayo ta problema. Problema makaroon ay pizza 13 pa yan, agang-agang. O atong anting-anting. Pero atong inog panindahan. Diba nga Daddy Bert tabasa, sir? Pero kung may una matakamong inog panindahan, ay hugat-hugatan nyo anay nga makawaswas si katodong yun, no? Agod masayran ninyo. Kung ano, ro, pwede ninyong mapudyot, so pwede ninyong bakun. Sa aton karanga, temporary public market. Nag-standby man kamo ha sa atong mga nagabaga nga mga balita direkta sa may provincial hospital ag sa iba pa nga mga hospital iya sa kabisira nga Banwa ita Calibo sa report mataron ni katodong Jezreel Nerbar. Agro atong mga nagabaga nga mga balitang pulis Iga basyada mataron ni katodong Rinald Banjola. Alin gihapon sa primero distrito, paagto sa segundo distrito, kuaton karanga, probinsya at Aklan. So, standby patrol ha, standby all unit ha. Standby katodong Rinald Banjola, standby katodong Jezreel Nerbar, ag standby katodong John Cabisilla. Aga siyempre magatalakay man kita't mga nagabaga nga mga balita, impormasyon, issues, komentaryo, makaroon nga daw kara ita Miyerkules. Makaroon yun dong release ita presidential assistance no for registered farmers. Ita mais ag pagay. Iya sa banwa ita kalibo, di ba nga pizza 13 makaroon? Makaroon yun around 8 AM sa ABL Sports Complex ito sa Capitol mga katodo. So, sa mga kalibunhon ha, na ito sa listahan, ayaw ka mo malipat. Mag-agto ka mo or magsuba ka mo pagto sa ABL Sports Complex, no? Agod ito magpila, ang ito mag-claim. So, inyong aron niya, ayuda. Samtang sa pihak nga bahin sa dugang pagidnaton nga mga balita.
1: Marinig mo sa kanya mga balita nagpapag.
0: Pero ginabugubantayan do impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Ay di baga ko rayang nagtagaliwan. Maaksyon do nagkatabo sa Kongreso. Ay nagmarcha anay gali. Nagkanta it ang bayan ko. Antes nga sumugod sa plenaryo it bulwagan. It House of Representative. Antes ging patigayon do pagdeliberar. Pag-determine pinaagi sa resulta itabutoy naton niya mga mambabatas kung baga sugod nakayusot rong ginatawag naton nga impeachment complaint or article of impeachment mga katodo. Ay roamong pinalangga nga congressman ita first district nga si Papa Jess Marquez bumoto pabor sa impeachment. So, second district congressman manamon na si Jovin Miraflores, bumoto man pabor sa impeachment complaint. Patero adapted son, it akyan nga nasa party list nga si Oswag Ilonggo party list James Jojo ang bumoto man pabor sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte mga katodo. So, roaton niya congressman nga si Marquez, si Miraflores agro-adapted itakan nga si Jojo ang ay nagboto in the affirmative yes to impeach Vice President Sara Duterte. Ay sa total nga out of 318 members sa kabilugan nga 318 ka mga miyembro ita House of Representative 257 rong bumoto ag 25 rong nagno ag siyam rong nag-abstain mga katodo. Soro pangutana nakapasabaga rong kamara ro impeachment complaint versus kay Vice President Sara Duterte. Ay sa pagdetermine ko article of impeachment sa article 1, article 2, article 3 at article 4 makabuo lamang ko ginatawag nga 1/3. One-third, ha? Or 106. Out of 318. Pasok na po. Subot hambayon ay 257. Ay nakapasa. Sumugod. Pasado rong impeachment sa Panaygan It House of Representatives. So nga ni, rong bula ay una yun lang sa Senado. Ay rong Senado magadetermine man kung i-impeach nanda o kung hindi si Vice President Sara Duterte. So Robula ay una sa Senado. So ano ba garo kapalaran ni Inday Sara Duterte? Ay harap, pasado. O kinatawag nga Article of Impeachment, ha? Sa pagdetermine halin sa Article 1, Article 2, Article 3, at Article 4. Ay iya sa Article 1, wrong culpable violation of the Constitution. At iya sa number 2, wrong anti-grab, ha? Sarayang grabit ang kwarta yang kon... Ha? Mapamatud-an mga katudo. Samtang sa pihak nga bahin sa dugang pagidnaton nga mga malita taga kayo na rong sangguni ang panalawigan kung probinsya at Antique nagpaabot it pagsuporta sa sangguni ang panalawigan itaklan pinaagi sa pagpasar itsangka resolusyon para bagabagan o pagpatindog itburakay bridge project, ha? Kung San Miguel Holding Corporation. Raya nga rang bulig aga pronouncement ay ginghimo ni sangguni ang panalawigan member Emmanuel Siki Palacios. Ay si board member Emmanuel ay nag-aktorya sa probinsya Taklan kung nagtaliwan nga Miyerkules last week, ha? Ay matsa may pag-attender imaw iya sa session ay may una nga ni nga proyekto aro Philippine Board Members League Regional Council. Kaya nag-attend imoriya sa sangguni ang palalawigan. Ako nagtaliwan nga sesyon mga katudo. Ay importante ro anang pag-attender para sa sangka proyekto ita Philippine Board Members League Regional Council. Ang mga katudo. Samtang sa pihak nga bahin rong CBT-MPC rong ginatawag naton nga Kagban Boracay Transport Multipurpose Cooperative mga katudo, ha? Rong CBT-MPC ay magahimo o ginatawag nga close coordination sa local government unit ita Banwang Malay a provincial government of Baclan. Ah, mga katudo, ha? Uman-uman ko, ha? Rong CBT-MPC ay magahimo ita close coordination sa LGU Malay ag provincial ag government of Baclan para sa ginatawag nga synchronized nga hulag kontra sa Boracay Bridge Project kung San Miguel Holding Corporation. Ay siyempre, sa bilog malang, rokatuyuan. Itrayang mga opositor. Ang ginapangutanan naton ay han, madaga baga nandara sa Supreme Court or sa Korte, ropag file ita TRO or Writ of Kalikasan mga katodo ay daya man lang rumakapapundo. Samtang sa pihak nga bahin, we will try karon niya makontak si Kapitan Hel Morandante. Ita Barangay Tigayon, Kalibo Aklan. Daya ay may kaangtanan. Sa reklamo, ita pila ka mga pumuguyo, mga senior citizen. Una sa barangay, may kaangtanan sa proseso ko pagbaligya ita 20 pesos nga bugas mga katodo. Bugantat explanation si Kapitan... Ahel Morandante.
2: Todo de Rada.
0: Ay, kuwang unyanik ko no sa information dissemination. Pero mga magugang, ginapasimba-simba pa. Nag-agto sa sa barangay. Pero sabat itaga barangay, ging turo sa SK. Pero SK, uaman kasayod, so umuling luhaan. Pero pila ka mga katiguyangan, nga gusto ko tang mag-abi, nagmagbakay itbugas mga katudo. Pero bayawon dong kwenta manahay. May nag-informa man manakamon, nga agto manakamori katuho. Kung may daga manakamo nga kwarta, at kung una manakamo sa listahan, haman may listahan tayagiay. At kung uwa ka sa listahan, hindi ka makabil, hindi ka makabakait bugasay. Soraya, kung noro na tabo nga ging reklamo ha, o pagpasa-pasa kanda, ay uwa yun yan imanat sa pusinting information dissemination, ging pasa-pasa pa kami, hasta nga uwa kami makabakay. So, may ging hingaganan iya katon ha. Pero itry naton niya maabot ag makontak si Kapitan Hill Morandante. May pakikipag-angot man kita ha kay SB member Godofredo Goding Sadyasa. Imaw dati raro chairman at CBT MPC pero makaron high consultant lang imaw mga katudo. Pero dali iyang ay matya naka-standby yun si katudong Chinel Dominguez. Ruaton nga Pag-asa Weather Specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Hindi ko naton pagpabuhayon pa ha. I-check naton dunayagan itapanyempo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, katudong Chinel. Magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Yung pinantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan na nag-dissipate kagabing 8 p.m. Sa ngayon, isang low pressure area na lamang ang binabantayan po natin at ito yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at yung dating Sikaloy. Huli itong namataan sa line 495 kilometers east ng Birak, Catanduanes. Hindi naman po natin na ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At hindi rin natin nakikita na mag-i-intensify pa muli bilang isang ganap na bagyo. Para sa ating forecast dito sa low pressure area na to, inaasahan natin mananatili ito dito sa may Philippine Sea kung saan nakikita din natin na ito'y magdi-dissipate or malulusaw din between Friday and Saturday. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 28 to 35.

0: saan ba hahantong ang tagpong ito? Pinaasa kami at kami umasa naman, pero kami po ay nasaktan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pre, nagakuliit yun, roaton nga mga negosyante. Una sa may temporary public market. Nagatiis. Aga siyempre, may kinamatarong mansanda nga magpangayot update. Ag may kinamatarong mansanda nga maghambay, maghulhul, kon hinuno pa. Hinuno pa baga kami makahalin. Agod, bisan pa paano hay basi kon makabawi-bawi lang kami kon una un kita mana sa aton nga bagong tindahan. Ayro sitwasyon, it temporary public market ay hasta alas 10, alas 11 yang robakal. Pag-abot karon it alas 12 hasta mahapon uwa yun. Matigo-tigo yun mga katudo. Pero yun doon ginatawag nga antos may lap.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ato nga makagugooy ng mga tagatindahan. Kaya hindi nyo mabasol. Kung uman yung mansanda nga nagpaabot, kung anda ka ng sentimiento. Kung uman yung mansanda nga nagpaabot, kung andang kinamatarong, para nga ni nga question nun, kung ano ba talaga kuya, ano ba talaga, kailan ba talaga, makakalipat ba kami ngayong taon o baka sa susunod na taon? Ilang taon pa ba ang hihintayin? Ay kung maura ho, tao kung pila lang una ro nag-aobra, ay dapat ang ani ginapatawuhan tatabura. Kung may ginagagas nga a timetable, kung may ginagagas nga ging promesa sa mga taga-tindahan, ay paano na mahuman it madali kung pila malang ro nag-atrabaho? Dapat ang ani ginapatawuhan taray. Ay sino tawong abo? Ay ro iba nga mga tao ay naghagagalin nyo ta, nag-usoy latat at trabaho sa guwa.
1: Berrada, berrada.
0: Sa aton nga tindahan, ay no work, no pay man sanda. Magtilinanga lang mana kami kara idol. Samantalang may mga pamilya kami, may mga unga kaming ginabuhi nga ra.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Gani ay may puntot aro mga vendors. May punto man do mga panday nga magtilinanga mana kami, nga uwa man manat gamit. Mag-agto pakari kami, mag-report man kami, hindi man kami maswilduhan, ay no work, no pay nga ni rong palisiya mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Siguro dapat basugon kara. Daro taplex, da contractor. Dapat man kunta kay Mayor Juris nga ra, may anamang otoridad, may anamang kamay na bakal. Nga ipatawag na ro contractor, ipatawag na ro engineering, ag istoryahon. Ano yun doon nagkatabo nga ra? Ay matsa ako yun doon hababalikan. Matsa ako yun doon mahuhuyan. Di ba? Ay promisa nga promisa kita. Ay rurayang promisa nga ra. Ging buo ko malang man kinyo contractor. Ging buo ko malang kinyo municipal engineering office. Daya man nga iriiko sa mga vendors. Ay ano roga katabo? Ay mahuyan. Gilata kita ka ra sa pinromisa nga ra. Ay matsa, kugang lang ahambagon niya si Kulas Dayo o atong alkaldit Manuang Kalibo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Promisa nga. Maybe March, maybe April, maybe May, may it not, may it no.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Maayo man makahalin, maayo man hindi, maayo man subunga dagon, maayo man sa sunod.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So we will try karon niya makontak sa hindi magbuhay, roaton karangasanggo niyang bayan para buuan sanda itreaksyon, hay tao. Ayro atong Banwat Kalibo, may spokesman tao kung makahambay kararosang kuniyang bayan. Pero itry natin ha, kabay pa nga hindi kara mabusagan. Rubakba, ay once nga kung mabusagan, dubakba ko ato niya sang kuniyang bayan, ang Banwat Kalibo hindi na nag-enjoy sang demokrasya.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Nag-enjoy na kita sa diktador kag-komunista nga Banwa. Ayan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Itry natin nga matawgan. Ruaton niya sanggo niyang bayan. Kasi may una agon kuno nga spokesman, sang kaabogado, di ba? Hinambay ko kinyo ra kon sino.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay sabat ko tanan niya mga isyu involving local government unit it Banwang Kalibo. Pero kon

0: inyo nga madumduman ay ako Bukot Malipaton, hinambay ni SB Ronald. Okay, tama na ro spokesman handa karon. Basta't inaagat amana sa level at executive. Hindi tama na pagpa silabtan ro among trabaho ag kinamatarong iya sa legislative.
1: Oh. May punto ang gani, bawat komentaryo.
0: Para kay SB Ronald Marte, may amon pat ang kiber nga magsaligbat sa mga issue involving local government unit at Banuang Kalibo kasi hindi po kami saklaw sa otoridad kuging butang ni Mayor nga spokesman.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aman siya tag inyong spokesman nga to, hamatuwa ko naghahambal, nahadlok manimaw.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Oh, may busay manduan ang baba.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, kabo-abo nga tagahambay kato sa aton nga local government unit at Banuang Kalibo, abong spokesman, abong baba, abong tagapamaba.
1: Todo berada, berada.
0: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Ara na si Katodong John. I-check na ton, Katodong Reje. Good morning, Anay, ha? Good morning, Anay, kay Sarhinto Romel Morato. Nga nagamonitor man makaron sa aton karaga pagpangalagad banwa, samtang nagakapi-kapi, samtang nagahigop, ita tasa ita kape nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good morning man ha kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, agsagamat gid pod sa imong imbitasyon. Ay nabusogid kami ni Kagawad. So thank you gid ha sa pailabas ha. Birthday abi kahapon ni Ampo Jinjin Mary Cipriano, aging imbitahan kita ita ilabas ba kabuabo takikuha ng handa kaya
1: todo berada, berada.
0: Ay, nakita man kami rito ni Kagawad Junjun Fernandez ako iba pa nga mga kagawad ha, nakita man kami ito ni Anjanet ha Makabalis. Ang si Anjanet ay matsa gusto man nga magdagagan ita kagawad sa barangay istansya o galing hay independent aruan ang naging desisyon. Ay hindi tama na ako magsilong sa kandidato nga may isang dosina nga kandidato it pagka kagawad.
1: Todo berada, berada.
0: At yung doan ang hambay kahapon kato no, konfirmasyon ni Anjanet ro unga ni dating kapitan Andrew Makabalis. Ayan, si Kapitan Andrew magadayagan it kapitan sa Tigayon. Ruan ang unga magadayagan it kagawad iya sa istansya.
1: Todo berada, berada.
0: So, kay Madam Anjanet Makabalis, no? Nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay nang Hilda De Leon Igos ag kay nung Buying ha, good morning. Kay Roger Lucero Nagales. Maayad-ayad gid niya gahon kay Monica ha. Good morning man kay Monica ina sa barangay Bacausor, pero dali yang ay maging forward imo iya katon nga panawagan. Ginapanawagan sa mga igbata, amigo, amiga, kapamilya ag sa tanan nga mga nakakilaga kay Romeo Dodong Sarabia Magno, imaw ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi ko Mayo 3, 2026 sa edad nga 83. Ag nakaaya roan ang patay nga gawa sa anda mismong residensya sa Magno Residence sa likod at Mission Hospital a Andagaw Kalibo Aklan. Ag imaw ay nakatagana nga pagamisahan sa St. Jude Tadeus Church sa Mayo 16, no? 2026 alas 9 at agahon. Ag pagkatapos ita sagrado nga misa roan ang patay nga gawas ni Romeo Dudong Sarabia Magno ay pagadagon sa anang ulihi nga pagahuwayan sa Medalya Milagrosa Cemetery. Agro nagapanawagan, ruanang mga unga ag apo ag bilog nga pamilya.
1: Todo berada, berada.
0: Good morning man kay Karen Amara ag kay Karen Mayor. Ayan, so good morning ha. Ag good morning man kay Liland Nabara, no? Nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Liland Nabara Laurente, ha? Aga kama naman kay Ma'am Lilian Laurente iya sa may Kalye Biteran sa nga nagapamati man katon makaron sa aton karang pagpangalaga da banwa.
1: Todo berada, berada.
0: aga good morning man ha sa mga taga-barangay Mabilo. Ayan, ha, sa mga taga-barangay Mabilo ha. Ina kay Kagawad Inday, ha. Agsaana nga mga constituent no ina sa Maybaybay, sa Pudlon, sa Tabok, sa Takas, sa Altamar, agka man naman sa Pangpang Village, ag sa Sitio Proper, ha? Ina sa Magno Pamilya, ha? Kay, no, kay Nung Nono, kay Nang Pini, kay Toto Pride, Magno, nga nag-monitor man, especially kay Nang Pini, Magno, Nang Pini, Roaton nga Vitamin C.
1: Todo Berrada, Berrada.
0: Aga, siyempre, good morning man kay Nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay Nung Muli, ha? Ina sa MGM ag Amalia Store, no? Sa gas station. Pag-gasolina kun kamo ay barato doon ng gasolina ina sa Barangay Mabilo.
1: Todo Berrada, Berrada.
0: Aga, siyempre, good morning man sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, nasa Quintana, Magno, Rintillo, Pamili, ha? Ag kay ng Gina Cipriano, ha? Good morning, madali lang ng Gina, rupiesta. Ina sa Barangay Tambak, kay Kagawad, ha? Kagawad, ha?
1: Todo Berrada, Berrada.
0: Kay Kagawad Quintana.
1: Berrada, Berrada.
0: Aga, siyempre, good morning man ha kay Tatay Jesus ina sa istansya. Ag sa Team Sabuko ha, kay Team Buboy Sabuko.
1: Todo Berrada, Berrada.
0: Idas paro andang pataho ay matsauwa kakon it may nakahutik. Ay matsa tapos yun ang datlibot no tanan niya mga sityo ita barangay istansya no sa palibreng pataho.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning man sa mga taga-barangay Tigayon. Standby ka mo sa inyong arang reklamo ay i-try na kon nga maabot si Kapitan Hel Morandante. Good morning man ha sa mga taga-barangay Linabwa Norte. Agka man naman sa mga taga-barangay Tinigaw, Kalibo Aklan. Ay ikto kita kahapon sa Tinigaw. Ag nasayuran naton nga may nagalibot ikto nga mga teknisyan nga nagabakuna it anda karang mga alaga nga mga sapat, ha? Mga ayam, kuring, ag kun ano pa rin na nga sapat nga may mga rabies, mga katudo, no? Ginabakunahan to kahapon, naglibot, no? Ro mga teknisyan it Agriculture Department.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Abo gindo pasigamat it mga pumuyo kay Nanay Cap, no? Kay Kapitana Lourdes Nene Reyes. Good morning man kay former barangay captain Rolando Toto Reyes ha, sa pamilya Reyes. Agi naman kay Kagawad Jerry Adok ha, nga nagapinamati katon. Kay Marilo Timbas ha, nga nagapamati man. Kay Wonder Woman ba kadasig tagalimakon magpadayagat motor si Wonder Woman nga ra. Inobertika na ako kahapon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nga kay Mary Ann Ratay, si Wonder Woman ang superhero ni Kapitan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aga, siyempre, good morning man sa mga taga-Kapitol, ha? Una kay Sergeant Nalumin, maayad-ayad gid niya agahon. Aga, sa mga security guard, ita Development Bank of the Philippines, sa Provincial Hospital, ag sa St. Gabriel Hospital, ag sa Pizza 17, galing ato, ha? Adlaw nga Domingo, invited kita sa blessing ag opening it bagong emergency room at St. Gabriel Hospital.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kapatid ko kahapon doakon nga imbitasyon no eh. So thank you again, pari John ha. Sa Pamilya Ligaspe.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Naka-standby yun si Katodong John Cabicilla direkta sa may temporary public market. Agi-check na ton do mugumuguman reklamot mga taga-tindahan. Nagpaabot yung mansandat andang sentimiento sa sanggo niyang bayan.
1: Radyo Todo Live Report.
0: O i-check na ton manindahan na kita. Motion, Katodong John, pasok.
2: Katodong nga, Judil, iya kita makaroon ka sikap no sa katungaanan. Itatun nga meet aga pisiksyo no. Iyadikaragid ako sa tabok kaya Nanay Marit nga latok no. Nanay Marit magsisi at kaya Radri Rimon nga latok at ano nga Judil. Para makaroon sa nagahuat-huat, makaroon nga nagabubantay kung ano rong mga isda na pwede na dahibakal. Sa makaroon iya sa nagsudi, sa sudi katon nga temporaryo nga may kalibu public market naga umabit at rong Judil or nabara o guwapa nga natin po nita nabara food product. Ikarabi kita sana nga latok banda katong nga Judil no. Para rong mga isda nga mabakal ninyo sa sudi katon nga merkado publiko. May alay kita riyak katong nga Judil no. Halin 120 hasta 160 kilo mataan dahil pinakabo katrong jilin, no? Mataan dahil nga matang baka. Halos uniform ko ng katrong jilin, randang presyo, no? Magaling ito sa bagsakan area. Pasulod riya sa sulit atong merkado publiko, haya 200 rupilo. May marot man kita riya, 200 mandukilo. May sulit kita riya katrong jilin, no? 200 mandukilo. Ruwato niya gurayan niya katrong jilin, no? Abu-abu man atong gurayan niya ra. 160 hasta 200 rupilo. May aton riyang tamba, no? Tamba na ito, nahilin 60 hasta ita 80 rupilo. May tulisan kita riyang katrong jilin, no? Brato lang terulis tulisan. 50 hasta 60 rupilo itulisan, no? May durado kita riyan, no? Oh, yero durado na ito sa mga katabok na ito riyan, sa kaipimian na namerit. May durado kita riyan. Haya 140, 160, 180 hasta ita 200 rupilo ita durado. May malasugi kita riyan katong ngayon, no? Sa itong amigo itong galasa ita malasugi. Haya 450 rupilo. Pero bantalaan atong makarong katong ngayon, no? Kay Brad Rian, anong bantalaan na istabok, no? Aron doon ang bantalaan, ananya mataan, haya rubantalaan, anariya, haya kanyata, 340 rupilo itunod, no? Ito sa piyak ay 360 rupilo it bantalaan. Aga kita na itong durado riya ni Bradley, kagkagabas-abas pa, rana nga durado katulungan. May sap-sap man riya, rusap-sap, haya 140 rupilo, araro ka namin ito, no? Aras tabok na ako, nanay Marit kaliwit, nagasigasiga pa. Gagko, tanawra liwit ni Nanay Marit, gagko ka, nagasiga-siga pa, agranang tanga. Tuubos sa tanga ni Ratanga ni Nanay Marit, itinakyaw. Ibo mo lang kami, rugubaldiya rin, no? Ranang liwit, alin it, 200, hasta 250 kilo, no? Ranang liwit, arong ka namin ito, taturong nga, Judil, no? Ag may tanga man si Nanay Marit, may magagko yung mga tanga, 200 kilo, may maluintok yung mga tanga, medyo upo-ubos na nga ni, sang gato siya taro kilo, katulong nga, Judil, no? Kanamiton raan ng isda, hasta kay Brad Bill, kanamiton raan ng isda, oh. Ano na, kagagko kita, oh. Rana nga durado ay kabas-abas pag kita katulong nga dilil. May busugo man kita riya. O busugo na ito riya. Depende siya kung busugo, no? 250 asa 300 rupilo. May batog kita katulong nga dilil. May batog kita kina. Ito sa piyak. May batog rito. Ay 250 asa 350. 240 asa 350 rupilo batog, no? May baga-baga kita riya. Baka namin ito. Kabas na riya. Sa atong dawir o baga-baga nga riya. Ay 300 hasta 400 rupilo pero kaya ito at katrunga dyan dyan may danggit kita riya 300 rupilo may lawayan kita riya 160 rupilo ang lumamsa ay 350 rupilo katrunga dyan di ka na sa kaiting na naman ito kabo nga bangos katrunga dyan gusto ninyo yung boneless bangos gusto ninyo nga bangos depende sa sizes at mga bangos no may mga mahintok patang-tang bangos na ginapakas ka riya 140 hasta 160 rupilo. Pero tagbahag ko, tara ito nga bangos, para pwede tara ito sa bawan. 180, 200, 220, 240 kilo. Depende sa hagkot bangos o depende sa size ng mga bangos. Ang iba-iba man doon na nga presyo. Pero atong taong nga riyak atro nga gini, no? 80 hasta 100 kilo. Aga, ro atong pasayan riya, 350 hasta 400 kilo. May milintok ko tanga pasayan nyo, tigbayin pero sang tumpok. Milintok ko tarong pwede tatong na ilila. Ilamay-lamay rong tatulong nga gini. Pagabot sa karne, huwag tatang problema. Di kara sa akong napistuan, rato na yung mga amigo. Karo, sige, randang kiwa at karne katrunga dyan, dilo. Abo nga karne, huwag tatang problema. Abunda at kitat karne. Karne at manok, kitat kato sa likod ko. Rato nga manokan seksyon. Kaya rato nga dress chicken, nagratong bakyal, di mo matagyapon, 200 sa 210 matagyapon o kilo. Ang rato nga native nga manok, 380 o kilo. Pero kabot nga pan si karne at manok, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman doon karne na ito, ito baboy, wala ako yung mga amigo, sige lasa at baboy, katong dulo, kababo, ra, anang baboy riya, ikara na, barato, sandara. Doon kasi purcha paglimpo, 340, 320, hasta 340 rupilo, doon kababo, doon parts ng karne at baboy, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, pang binubuan, no? May atay, may anang, sike, ito kompleto, sike, pang maskara, kanami itong kababo, nakatunungan dulo, no? Iba't ibang presyo ro na bawat klase iba't ibang presyo ro no pagabot mata sa karne natut bakal kanwang abunda matagyapon kita katarungan din no buana karanga unod kara ay 420 kilo pero kababo toro pa sa karne bakal kanwang mabakal niyo sa iba't ibang presyo no pili ata kamo pagabot sa mga gulay wa kita problema di ka ro magdat pili jud lang itaton nya mit position ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay ang mga binulog-bilog ng mga gulay di ka to sa may bagsakan area ina di ka ro mga binugkos-bugkos ng mga gulay katulong nga dinil. Di karaman sa kilid, itato nga may chikyon, di karado Magallanes, sari-sari store, kompleto serikado sa di karandon. Mga gulay nga halin man sa Bagyo ro na, makabakal ninyo, ay na di karo sa Magallanes, sari-sari store, di karado sa katungwanan, kay paring mong sa baliro nga drive physics, siya nagdikira ka sa pinakalikod, di karado gapuga agad-aga, balik niya ita payok katodong judil nga at to takamuri ha libot-libot naman di mapagapad
0: katodong John
2: inyong pagalibot-libotan yan di karasasun di taton nga mid-section
0: katodong John
2: p-section Roger
0: speaking of payok no pakipanguta na abi kung ano ka matuod nga may mga nakahutik katon nga ginapainvestigahan do rayang mga payok nga rano nga mga ginapuga ko no nga may hababakay sanda no nga matsa ginahalo at arena
2: ginaluan ko tuhit alin harina
0: harina or constart no pakikuan lang ha pakikonfirm ha para kuno maglapot
2: pangutana kita kung ano
0: oh hindi na ha pangutana ha isang milugra sa mga ging paabot ka kun kahapon eh mana idol be aware mana kita ay may nakasugid manakakon nag may habakay man mana kami allegedly nga ro mga payok kay rayang pinuga ay mas med manang bumakay kalakinos ko sa ikaw magpuga kay sa pinuga manang ginhalo at arena
2: dinya katulungan jud do pero ako mismo nakikita naton riyara aton ni ray nga mga amigo kamiga nga naga payok no may anda be riyara pinakamakina nanda katulungan jud nga nagapuga no andang ginano haya wa man ako't nakita pero mas mayad ako i-confirm na to
0: oo, para madugak mga rurayang nga nga mga pagduda oo
2: sir good morning no live kita sa Radyo Todo no ano kuno ka matuod sir nga yung mga ginapuga kuno nga rung payok haya ginahaluan kuno tarina
0: matuod o start sir? May balita makatong makaroon ko dugo may balita matong gagawa
2: ka makaroon mo kuno nga ro payok kuno riya nga ginapuga ay ginahaluan kuno ita harina ano ba makon do purpose mata inalo at harina. Pero sa inyo, tangarasan,
0: Bior,
2: puro-puro gitara nga inapuga nyo. Arong katulong dyan nila, ginsabat natin ka amigo nga watas ang nagahalo, katulong nga dyan, ito yung ginahambang ng mga harina, ay purong-puro, takunaranda, karang nga gina. Kita nakikita ko, abi katulong dyan nila, araw, nakikita natin doon ang makinariya nga ginagapuga, no, katulong nga dyan, no, no, live ka nga ginapuga ng daron doon, may gina, ano sanda nga, naga-ipit ita, dahil nga mga kinuskos nga niyog, agree na naga aga puga ra indog ta tugil daga tulo ra indog ta tugil nasalud nang daga tunga judil ro yung pinuga no aga mga pitchil nga ra limpyo ra daga ginakontra para mismo aga anda man sa at masunod ka tunggil andang ginaripak haranda mga nirepak kan tulong judil oh at kita na tut live oh bisan imo ra nga ibalis karon o panon haywa katit makita kar ka tunggil may halo pure tanang nga pinuga ra agko makabakal kat daya nga ra haya may paaman kagid pa may paaman kapagid katrunga jul nga pangaywa nga payok oh hararo pangaywa nga payok paaman ra saga bakal ita payok ron nga ni watat kamatuoran
0: so white kamatuoran nga may mga pinuga nga payok nga ginhalo at harina o kon constart
2: na dili katrunga jul watat kamatuoran nung katrunga jul din anda tariya nga gina mga amigo pero abo sandariya nagahilira katrunga jul nga nagapayok no.
0: Pero aton nga rawa, takitat may ginapasibangdan kanda, nagapangutan na malang kita kung ano ka matuod ha?
2: Oo, oo. Anong katong gili, oh? Nagatuo si Giro Puga, si Giro Panta, anda nga pitsil, no? May salaan pa. Ag, dahil yung diritsyo nga ginaripak, nanda katulong gili riya, sa plastik katulong nga gili. Ngayon, isa mga nag-ano nga ron, ay watat ka matuuran nga ginahawuan, nanda ita kung start man o kung harina, ruanda riya nga pinuga nga peyok, dahil pure kita nga, gapuga ita payok rera atong mga amigo riya nga nagabaligya ita payok rera katong jidel kung gusto ta ninyo nga kamo taga payok wat problema pagaling ga ginaanda ta ginakuskus rera kung gusto man ninyo pang bukos alad araw ratong amigo sige yung doon nga nga kuskus ita pang bukos alad katong nga yung kompleto riya wat ta problema katong jidel ag sa uman wat kamatuuran ro yung managa sugit-sugit nga ron nga ginhaluan it harina o kung start o pinuga nga
0: payok, okay katong, sige at least klaro
2: oh klaro, mas may do klaro nga nga ano na tot is mga bangod gara. Kaya di kara mismo kita nakikita pirmi naton adlaw-adlaw natong report. Nakikita naton nga naga-live nga nagapuga riya wa ato mga amigo riya katurong nga pag abot gara katong sa may aton nga may grocery section. Ay wa kita problema no. Abo ro na ro restaurant ni Brad Roy Buntogon nga kompleto nakakon nga ababong pamahon dito kasi gabong kita dito katurong nga no. Ang kaya Jocelyn na Aswalog, Josephine Swalog nga sari-sari store, no? Inaro mga bugasan una, kompleto na doon. Pagpagwa ninyo ita, di ka na sa magsakan area, inaro mga frozen products, kakanin, kabuabong magkakanin ba, kanamiton. Sari-sari nga mga kakanin, no? Pagpapos, di mo patot ka na tutsirod. abo man ro na mga gulay no kay Ma Maria P. Ukay-ukay kung titundo na ron mga parang mga brand new ra nang mga ukay-ukay no ang di karagit sa katungwanan ni Taton nga San Lorenzo Drive ay na di karon kay paprutasan ni Papa Dads no kay iting ron at mga nagabaligya man sa nga Juliet mga baho no ang nakasari-sari ko na mabaligya sana nga tubang karon nagabaligya mat mga gulay katuro nga Juliet adto ka Maria aga maglibot-libot ka Maria makakita kamo makaabot pakamot mga isda dahil ratong mga isda manyani riya pag abot ka nga naka plaster di ka sa andang mga ano ba ginapilinakyaw ginasundan man ito nga naga baldi-baldi nga nagabaligya man sa andang mga kabranggayan nga ni dapat matulkin prano ka ita pagpamakal riya agod makaabot ka at mga priska ag mga kanamito niya klase isda katulong nga Judith ag bago ako mga extra no
0: katulong John
2: congratulations kid.
0: Katulong John
2: amon nga Roger
0: Ayaw pagkalipati ha, nga swingan o naro mga opisyalis itagatindahan, mangutana kita kung ano uman nga mga mugumugur o andang ipaabot sa sangguni ang bayan sa sesyon kahapon.
2: Okay, mato, anay kita katulong gel, tanong tato, may chiwak nato na kita si Ma'am Rosalia.
0: O, pa-kwanigang, pa-sapliri ang ina, kung ina imaw.
2: Yeah, kita katulong gel sa mid-section, no?
0: Hmm.
2: Kay Ma'am Ribanyo, no?
0: Pangutana, abe, maton kami, Ma'am, kung ano uman do mga mugumugur ipaabot nyo sa sangguni ang bayan. Ako may good idea morning, ka maton.
2: Mm-hmm. Ano katulong dyan live kita kay Ma'am.
0: Pakutan na lang imaw, pakutan na lang si Mrs. Ribanyo.
2: Ano nag-meeting ka mo kahapon? Nag-anto ka mo?
0: Pero andang yung padaga sa sangguni ang bayan.
2: Ano sa mga malumulong ato nga sa mga grupo?
0: Sa sangguni ang bayan, maton sa sangguni ang bayan?
3: Agad ako.
0: Okay. Katulong dyan, pakutan na abi si Mrs. Ribanyo. Okay. Hello ma'am, bati mo ako, ma'am, bati mo ako.
3: Hello,
0: batiyon mo ako.
3: Okay, sir.
0: Okay. May ging padaya ka mo ritong sugat sa sangguni ang bayan.
3: Ibat ato sir, akawat kami nagpadagaro dahil isang bilog at tawag nagpadagaro.
0: Pero inyo sa mid-section, may update yun ka mo kung haayos yun doon inyo itong mga papag o lamisa? Ano yun do bagong promesa?
3: Ay, medyo hingat nag-ano ito. Ingwasak ko pero medyo nag-obra.
0: Ingwasak pero wat may nag-obra?
3: Oo, medyo king andaw, king ano, pero wat nag-obra. Sa umani ko makahingapot sa napangako kami June or July.
0: June or July ro pangako.
3: Oh, okay. Kung ano ro sitwasyon na irama mo lang takunta sa tindahan. Kung ano ro tama ba ya?
0: Mm.
3: Na paghambal, hindi na kami magsalik. Kung baga sa bilog ka, sa kayo nga pangako, patlo ay tama ang suwa pangako. Ako namin, tsakto ba ya? Kung ano, kung next year. Kung sa pag, wag-gawa ka ba kami ga-expect, budlay, abo mag-inasa kami nga June, July, tapos wag ang dali, irama mo na tsakto na bang hambal.
0: Aha. Okay. Sige, daya malangman ma'am Roamo, no, nga gustong mabatian. Raya rahay sa part ita mid-section, no, nga gingguba yun, pero wa pa ha-obra. Hindi pa kamo makasayod kung June or July kamo rito makahalin base sa bago man nandang promesa.
3: Okay. Raapo niyang baya kung tayo. Pakayog itamit bulig kang daron nga roga-obra bagay. Naintindihan ba among sitwasyon dahil among pangitay, simple. Iba git akon sa tama git kami ba nga lugar agod raang pangitay kay paano ba gahay dugang-dugangan makakalisod git kami among sitwasyon dahil kami parkingan ang kalisod da taon ag to iya man ag dalisdan go kami mga nagabaligya iya hago sa ni hago iba na kundo lang dahil sa kalisod iya magbaligya dahil may raang pwesto ay malisod dahil way tama nga parkingan.
0: Okay. So may ipaabot.
3: Ang tama nga kamit bulig sa hinungdan baga. At kabay pang nabuligan kami ni Mayor sa SB. Kabay naintindihan na among sitwasyon kon. Para among sitwasyon. Sipi among pangita ay ibagit aron ko sa tama kami nga.
0: Okay.
3: Pagkamanigya ako. Ay, oh. Kung purni lang ito ako ni pangbakal-bakal.
0: Kaya naubos man ma'am ro inyong baboy nga ginakatay, nga ginadisplay na sa tindahan.
3: Ano sir?
0: Nauubos man ro inyong baboy?
3: Ay. Ibat aron dati abe sa pihak ako gapatay ako kay Ma'am Bilog pero makaron gapatay ako sa Bilog pihak karon maubos papakyaw karo pihak
0: hindi isang Bilog lang hindi pa mauubos
3: ay hindi kakalisod ay ya dali ito tanay makakatit at abo ay iya sa Bilog ay din mo maubos. Ito ay limang bilog kayo maubosan dahil manami abituro sitwasyon nga. So may pag sumakal ba may parkingan o kaya ay may ay makarat ay tiis na kami iya. Ay ramon takunta. Kung ano takunta bro pinag-usapan ay sundo na bagay. Grabe ta ramon pag tiis iya. Dahil imagine na ay pihak mababi ang masarangan ubos ito sa pihak lima, tatlo, apat iya talis. Kaya katangay agamang-mang ang bagayran sa lisensya. Grabe ang bagayran niya. Wa tarong na ba? Maintain aron. Dahil kung wala well, naman dahil kita ito tagihapon. Kaya nga niya, okay. Among agapangal kami sa buli. Kung mahingin mo, magawig daan lang pag-intindi ka mo dahil daamong niya nga pagbayad sa lisensya. Wala taga na ba? Imo mo na tagihapon. Ang daamong pangitay, kumpormi lang gid ako. Kaya kabay paro ng hanundan, intindihan na among sitwasyon dahil grabe na among niyang sitwasyon. Kabay pa mabuligan kami ko, kontraktor, engineer, agro, sa SB, at sa mayor. Kapasahin ko si mayor, right? Magawin man daan na kami mapag-intindi. Agkabay pagbuligan, nagag kami nga. Una ko, nagpunta kami. Ano pong tarugan na istoryahan? Ay, sundo man wala nanda. Ay, kami ay, mag-attend kami meeting haroon, ay, ram, pagsalig, ay, grabe, get, ay, hindi excited kami, mahalin kami. Tapos, pagtapos meeting, imagine na, may balita umatamakaran, di umatag, tanawo naman masuod, ay, what, eh, nga, nagabra. Kaya, ramon man nag-apuntay. So, tama ba nga pag, pangako, kay isa, kay wakatlo, kung hinunugit kami magalipa. Kaya, kabay pa nga, ramon ba ang paghinuan, intindihan ba naman ang sitwasyon.
0: Okay. Ma'am, ruin mong sitwasyon. Mrs. Ribanyo, ma'am, ruin mong sitwasyon nga ron, nga dati lima, or nga sobra pa, makaroon sa bilog, noot pa nga maubos, na-experiensyahan man doon it iba nga mga negosyante it karnero, mauron parehas kimo katumal?
3: Ay, oo, iba nagpundot, baligya. Pero ito yan, nagpundot at baligya. Ay, gani, raakong sa bilog pisto, what's good? Pero siging bayad lisensya ron, hadlok mo na ako magka-interest at 25%.
0: Okay.
3: Kaya updated ang pagbayad, ay kabahor interest kung nagmalate ka. Kaya raamin kunta, raamong obligasyon niya natupad naman ang pagbayad sa lisensya. Kapag pa nga mag-uigat ang amundo, si amundo, hinundan baga. Doon at raamong
0: bayad pa. Ay, paalin doon atong nag-uungkat niya, tot baligya, gabili na yan lang man to ka ng pwesto, pero what baligya?
3: Ay, huron, pero kung hindi ka magbayad, baka nakat-imorgate. Gabayad ka mga hapot interest.
0: Pilaro multa, 25%?
3: 25% ang mga interest kung malita ng pagbayad.
0: Asos Maria, kagosip Santissima sa langit.
3: Kaya akong bagayran sa rangat ang bagayran niya. Kaya sa ako lang akuntay, kabay pa nga, katinguha man kami magbayad sa munisipyo, dapat buligan man kami nandang makalipat kami sa aming sitwasyon. Makabawi-bawi man baga kami.
0: May mayor. Panawagan ka kay Mayor Jures, base kung nagapamati imaw, mabatian na makaroon do inyo guman yarang sentimiento
3: ay kabay pa kapang gagahin yo kita kami nga mabuligan kami sa tindahan ay kabay pang naintindihan ang daamong sitwasyon inya dahil daamon abi si pre sayo guman ta asong among sitwasyon kung may mga estudyante ka halimbawa o pilang bilog ra imong halimbawa may estudyante ag tara ka man kara malangga sa leg tapos bigla kat imong mawalan di trabaho ipaalin na ako tuoy gud ikaw kon ikaw iya gabaligya ag mga estudyante ka pa ag bigla nga nawa ay kuwa ka trap na imo ba ang pangita ay bigla nagbagsak ning daba ang naghina ipaalin ka lating matuoy kaya nanguoy nga ako sa mga kaibahan kung ara nga puro ang bang ag kuna mat na istorya kami nga kadiso di kaya sa sugod paghapon iya half day man lang yara ta paghapon wa ay
0: So nga ni matawhay ko takon hapon din na ro tindahan.
3: Ay matawhay ko tareya.
0: Hasta lang kamo sa agahon.
3: No? Bidikan kami ng tag. May tindahan na among sitwasyon.
0: Doon
3: na takap. Doon niyo kita kami kabay pa makawulian kita kami.
0: Ay mayad kung uwa ka mo nalulugi sa pagpapakyaw ko habilin ninyo mga karningon bago ka mo manghimo si Truadlaw.
3: Ay kumamat doon ay medyo ang aga mo na napapipwedihan mo namon kaysa mag mababagtoy mas sipre kung babuhay may maagtoy mas sabulo papwedihan mo lang gano'n kung kahit paano ay
0: mabalik ro kapital makabalik ro kapital yang
3: opo mo mas ibalik ro kapital o kaya kung naman kaya pwede ka masang kiri mo lang ron
0: okay.
3: Pero imo man ang minadiskartihan kung paano ano, pero kabay pa nga ako lang ang panayat buli ganyan intindihan ba ang sitwasyon.
0: Okay, sige. Ginasaligan nyo, no? July or June or July, no?
3: Pero ako lang akong tahe, parang kahon at akami ito, ano rumina suod.
0: Kung sa sunod niya dagon, okay lang?
3: Okay lang ba? Kaya, para akong bagay, pasimbukot okay, wala kita tinimbo, isandat ako masunod.
0: Okay.
3: Era ano man lang gihingyo man ata kami. Okay. Mabuligan kami na ida. Eh kung ano matawag ang randa nga gusto eh. Wala kami kumihimo eh. Kung akon basi may idea kami tanang day. Mabahaw ko ng pasalamat na kaabot na kami hindi ko siyante iya. Milagro lang traamon niya gina. Milagro lang kita makalilipat yun at June, July. Okay. Isa constructor, contractor, contractor, kapay, agro-engineer, at amon niya, sa Mido, at sa SB, ang kay Mayor, kapay pang mabudigan kita kami, kahingyo kita kami, ano raanda kita kami noon.
0: Okay. Na lang. Sige ma'am, salamat, kid. Mrs. Imanyo, thank you, kid. Okay, sige. Katodong yun, ay haron ta.
4: Okay, katodong nga.
0: Anda makaroon niya, kwan. Sakripisyo kita.
2: Nabatian natin yung itong junior, no? Ro, Vice President, kita meet, vendors siya sa Sindidato Merkado Publiko, si Ma'am Ribanyo, no? Imor Vice President na ni President Eli Navarra. Bato kita na itong junior, sa imo matot, manitaton yung physics yun. Matakita, unato niya si Ma'am Rosalia Tampos, katulong nga junior, no? Agod ma... Buwan natin na
0: siguro. Pangutana, abe. Katodong junior, imong pangutana. Pangutana kung may panibago o mansan ng sugat o apila sa sangguni ang bayan o sa LGU.
2: Oh, ipasa ko lang rin niya kahit kung ano galiya pantun sa ayay na ko sa physics yun sa latok ni Mama Rosalia tapos no atong presidente it peace vendor katulungan dul no Ma'am Rosalia good morning bahiyaw mata kami no may ginagamit ang musika katulungan dul ma'am araw katulungan dul itaw ko ka na ro communication katulungan dul kay Ma'am Rosalia tapos atong presidente it physics yun sa Sindikato Merkado Publiko.
0: Okay. Ma'am Rosalia, good morning.
5: Hello, good morning.
0: Mamangutan nga ako kung may panibago o man kamong sugat or reklamo no sa sangguni ang bayan o sa aton nga LGU no sa status it aton nga public market.
5: Sa president ko ako kasay dito yun nga nga kuan nga mga sugat sa sangguni ang bayan. Kung ano mataro mga nang may nagpadala mata ito nga itsugat sa SBI. Ang damat ang mga rights doon, ang diritsyo mata. Ang dito ko naman masakop ang abing mga officers, kung ano mata ang mga hinaingit at member, kasi doon siya na makahugat man. Kung anong gidman do status, ay gusto mata na naman mamakasad siya, kung anong gidman naman to, nagulong baka paabot pag gano'n.
0: Katodong John, nagaburot to aton niya linyada. Katodong John.
5: So, ang daw tamat anong rights siguro mong kapot na kasandang. Pero as association, as aga pamuri at president, ayaw ako kang magpag-isayon.
0: Mm-hmm. Okay. Pero sa inyong siparadom, inyo matang ginasaligan kung hinono kamo pwedeng makahalin yun.
5: Amon matabi nga amon matanga ko namit mga ano ho mga officers as a association ay amon matigid amon gibat ang lapanan aw ang ginapatihan namo na randa nga last nga gitao ka mo ni ko na amon matang saligan noon nga andang gita paghimo
0: hinono ko no hinono ro andang ipromesa
5: mga oo hinono ko bagay man abi kami ang lapanan aw man nga medyo malisuman para kan dagid. Ay, amo man natawat konsiderasyon sa daro niya. May itao man kang daro, rupayang gid niya. Mahimo na, dahil kung ato man abim ato niya, daso-daso, ay, basi aburahaw man ang daro niya, bukumat kasiguraduhan yung gid niya, kita man niya nato niya, abo ba niya nga reklamo nga, what kasiguraduhan do building nga niya nga, yung mga new market.
0: Anong, so, anong bot ang balon mo, Ma'am Rosalia, nga what kasiguraduhan? Ano bot mo ang balon nga building, what kasiguraduhan?
5: Ay, yun yung mga gagawa nga, mga haka-haka ng da, nga mga wako ng itanuro building. Kasi yan eh, doon yan eh, ay, bago man yan eh, ito na over sana, dito ginapacheck pa rin gid sa, sa ano, kung ano ginapatibay rin nga new market nga ron.
0: Mm-hmm. Okay. So may kuyap pagali ka mo, nervyos kung yung kaso nga halinon ka mo ina sa bagong tindahan kung magmauron.
5: Ay, sa amo mat nga pagpagpati ug sa amo nga kuha mat nga daya ng association ay gadahin nyo man kami ro nang nagaano kita kami nga ubahon gid ay nanday man it nang durable ra ato nga lumay kay bukod ta abi na hambang nga temporary rang kundi ay pang ano kita ron pang matagalan yung tanamon una ron nga pag gamit ko rin yung market na ron. Dito may mga andaman siguro nga, no, mga takasay ko, andang mga plano rin ka ron. Basta mong napaabot ganda, ayusin yung nanda, itmayan. Para safety man amon yung mga vendors man.
0: Okay. Sige, daya malang mando amon, Ma'am Rosalia. Tampos, Ma'am. Salamat, Jed.
5: Thank you, Katudong Jidel.
0: Okay. Sige, Katudong Yun. Katudong Yun.
2: Katudong Jidel, no? Nabatihan natin, no, presidente natin ita Peace Vendor Association niya sa atin nga asulit atin ng Merkado Publiko, no? Si Ma'am Rosalia Tampos, no? Thank you, good Ma'am, no? Aga, haron, nabatihan nanda. Alin ita Vice President ita atin nga Meta Vendor sasta sa President nato ni ta Peace Vendor ay nabatian naton kung ano maranda mga hinahin, kung ano randang hinahin nyo sana tungdan katunggil para sanda makahalin in mas timprano kung sa aton nga kanam ito nga ginapatindog naton nga bagong Kalibo Public Market katugo nga gilin. Ha, nabatian naton tara no, kung ano ron, aga kita naton makarunian, aga kinarangkarang riyan, ay nagasigabong kita riyan, sa sudi taton nga merkado publiko katunggil, nagapinamaki kanan halos, so aton nga mga vendors riyan no. Saan naman nag-subaybay kung ano gudro mga magkakanaabuon, kung saan ang gudro ba, kaya ba nabigay pinungutaan na kato nga. Saan ang komisir mahalin ito, ay dipindi tama kung sa kontraktor to, ang nagatrabaho, rula sa ato nga bago nga Kalibo Public Market katulong nga. Kung saan ang nanda matapos rin nga proyekto para saan naman nangyatanan ng mga vendor, sa makahalin man ito katunggil, agad maging marami, pangkunuraan na pagpamaligyaon ito sa sulit. Bago natin yung may Kalibo Public Market. At bago mag-extro ka itong Jidil, no? Kina-congratulate ko kayo, ato nga Barangay Council at Barangay Balabag, gina sa mga isla at Boracay, no? Sa paggumagin ko ang kapitan nga si Kapitan na Gison niya Talapian, ang saan nga bilog nga council, no? Sa amon nga kanam ito, namon nga successful nga bakbakan boxing tournament dito kahapon, no? Sa anda mismo nga barangay, dahil ang nakapistahan kahapon ito, bayamor ito nga boxing tournament. So, halin ita invitational katong Jidil, no? Ilo-ilo, antiki, ang aklan katong Jidil nga rin masadyang masadyang kami ito kahapon. Sa anda mismo sa isla ita Boracay katong Jidil. And thank you din kay paring Buboy at Charlie Turusa, no? Ang promoter, ang ramo niya trainer na may paray.
0: Okay.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Abugid nga salamat ha katudong John Cabicilia, direkta nga naga-report sa nagkaraga area of responsibility sa aton nga temporary public market.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: May punto man do aton nga mga taga-tindahan. Kung taman mana, hindi kami pag pinasimba-simbahon, hindi kami pag pinasaligon, nga sugiran mana after the meeting makara, mangan-angan mana nakakabati uman kami nga, ay, hindi umatama na madayon. Oh. Ay, nano ron, ginainto nyo, ginasugiran nyo't bukot minatuodro aton niya taga-tindahan. Ay, aron, natututugon sanda eh. Natututugon sanda nga mag-sabat. Natututugon sanda nga magsaligbat. Natututugon sanda nga magsukot. Ano ba talaga, kuya? Ha? Kailan ba talaga, ate?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Raya man ang May, June, July, August, September, or 2027 na lang.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Eh, dapat na naabi makaron, abo anaruga ubra para madasig, madali. Oh. Ay, paano ron mahuman kung pilang bilog yang... Oh. Ha? Pilang bilog ang runaga obra, ay paano matudon mahuman? Iba taron kung patawuhan tanat abo it kontraktor madasig ta sa alas 4 raagi karon.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Alas 6:18, good morning kay Bayit Bautista Yamog, ha? Nga nagamonitor man sa aton karaga pagpangalagad kay Restelin Agabinji Rotolo, no? Ita Menaliso, nga naga monitor man makaroon sa aton kaya naga pagpangalagad. Kung nagapamati man ang taga Metro Calibo Water District, anong natabo umpisa kahapon, ha? Hasta kabi'e, kaina nga ra ita aga-aga, may hangin ang tubig, nagagupok-gupok, no? Ag mabaskog pa, ruihi it ayam.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Ha?
0: Ano ro nagakatabo? Metro Calibo Water District, ha? Aman umpisa kahapon kabi'e, nagagupok-gupok rotobe. Ah, may halong hangin. Ano ba ang nangyari? Ah? Agmabaskog paro ihit ayam.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
0: Alin Todo. Alin pa kami hasta makaron? Ay, kung abuton kat imog, ito ka sa ibabaw sa sikin. Pero manimaho kating ron, ay wakat ibuhos, ah, mga katudo. Kung iya ka man manaog sa ubos, rotobod man, mabaskog paro ihit tiyo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kinapanawagan naton do taga Metro Calibo Water District, ano ba talaga? Kailangan po namin ang inyong eksplenasyon kung ano bang nangyayari sa supply ng tubig dyan po sa may area ng Mabilo. Ay basi makon kon bukod niyang it mga taga barangay Mabilo kararo na ka-experyensya, ah, ay siyempre ro among linya nga ron. Pa Mabilo ay nagadiretso ron dito sa New Washington. Ay basi ro taga New Washington man. Parihas man doon ang mugumuguro ang reklamo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano apektado kung kita koreyang tigsigilak? Ah, mahina na ang supply ng tubig? Ah, akugang ro atong deposito?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6:20 ro aton nga oras, agroray nga oras ginahatod katon ni Tando Aylight, gaan ng may kasama. Magabalik ha, programang Todo Berada pagkatapos gidyamang kara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
6: GTX 500, alaga ng iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 yung madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
17: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw oras sa Pilipinas. May 32 minutos yun nakataliwan sa oras ng alasay si Tagahon. Ah, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa aton karaga mga late tuners ha, sa mga kabubugtaw pa yang nagpugaw kabi ag nagbugaw ha kababangon niyang maayad-ayad gid niya gahon kinyo
17: komentaristang walang sinasanto.
18: Pero aton nga Department of Health Central ag Regional pati ro aton nga Provincial Health Office no, although ging top kararo mga alkalde agro mga municipal health official no ging involved sa rayang programa kahapon, no? Ay ging lonsargon ro ginatawag nga proteksyon para sa alta presyon. Ha? Ay dahil do alta presyon ay sangka bagatian or hypertension plus diabetes ay kinahanggan kunora nga may early treatment, early detection and control. Suno sa mga health experts.
17: Komentaristang walang sinasanto.
18: Pero anti-rabies vaccine sa Malay, Tabon Katiklan Primary Care Facility ay naubusan. Naubusan sanda ita anti-rabies. No? Para ta sa kwa na human, ha? Bukot at sa sapat. So, ruging himo lagi ay nagpaguwa sanda ita abiso nga kon may una gon nga mag-abot nga stock ay anda man yaging i-abiso man

0: ang kamanaman si Katodong Arinald Banjola, no, ay may aton nga interview abi makaron kay SB Godofredo Guding Sadyasa. Ang itry man aton nga maabot, no, si Kapitan Hel Morandanti ita Barangay Tigayon. Pangayuan aton imaw ita reaksyon, no, may kang tanan kara sa reklamo itana nga mga constituent.
1: Todo Berrada, Berrada.
0: Naging turo-turo kami, ging pabalik-balik. Agaman mana nga hambagong uwa kami sa listahan, ha? So paano ba nga gina-distribute ang mga katuduro araya nga rang 20 pesos nga kilo itbugas? Ha? A kinahanggan ba nga palakasan system? Kinahanggan ba nga magapit ka sa guwag? No? A kinahanggan ba yung una kagagi gali sa listahan?
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Ayas banda ko reklamo iya sa Mabilo, New Washington. Oh. Kay Kapitan Miriam. Sarayang Presidential Assistance for Farmers and Fisher po. Hambang ni Kapitan Miriam, doon kayo sa DA pumunta. Kasi nasa kanila nang galing ang listahan. Dito sa barangay, walang isa na naglista. Ah? Hindi kami inutosan na maglista. Ayan. Kami man ay sugugoon niyang para ipatuman at ipaabot sa mga natungdan. Roraya nga rang information kasi parang nag-pay out yun sa nakahapon ay May 12 eh. Ito sa Poblasyon New Washington.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Hindi man natin mabasuro tawo kara kung nagareklamo. Ha? So pwede man na nganing i-explicar ni Kapitana Miriam Malunusan. No? Although may anang nga post sa anang nga personal account nga panawagan. Ha? Sa mga pumuguyo nga bukon tamanat kami sa barangay Ronaglista. Ronaglista tabanahe sa Department of Agriculture.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Ang partner, si Katodong... sino? Si Katodong Gisrel o si Katodong Rinald? Ah, ginatawagan pa? Kung alang-alang, sanda, di tawag na lang kita, no? Kaya maghilinugat, kita kanda, no? Pakibuo lang iya ro numero ni Juan. SB member Guding Sadyasa, no? J, pakibuo lang iya ho. Ay kung uwa pa sanda, ayang-ayang maghilinugat na kita kanda kung anong oras na sanda, no? Maghaton ita balita naton ay hara, may nagahugat kita ng mga interviewe makaron, no? Okay, dali iyang. Ay i-forward ko kana ro numero ni SB Guding Sadyasa, no? Para dire-diretso kita mga katudo, araw. Iyan ro anang ging kasi niya yan anang pinorward niya number tara. Okay. Dali yang ha. Mga katudo ha, ay ato na nang ako noon. Okay, dali yang ha. Tara. Mga katudo, dali yang ay ginabuo ko ro kwan. Ginatao ko kay Katudong Ridge no numero ni SB Guding Sadyasa, no? Okay. Taliyang. Matsatispiras ito ano eh. It poblasyon Nabas ay kabiin na agi ko sa Nabas kasadya ro binaili katudong rinje. Asos, taro ikin-ikin it mga senior citizen niyang malipayon taro mga senior citizen ay citizen night kuno kabii. Grabe ro alapar it mga lulos, no? Mga lulas. It Nabas, ito sa poblasyon ay anda abing adlaw kabi eh, gabi ng mga senior citizen. Ayan. Kaya masadya, no? Masadya ro andang saot-saot na kabi eh, no? Naagyan ko sanda sa covered court ina sa andang plaza it Nabas.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ara na si Juan Katodong Rinald. I-check na to, no? Ante si SB member Guding Sadyasa.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Okay, i-check na to si Katodong Rinald Banjola sa mga nagabaga ng mga balitang polis na tipon. Alin sa primero distrito, ang segundo distrito, kuaton nga probinsya Taklan. Patrol, please come in!
2: Katodong Judel, sa aton kraga police report, no? Magandin sa aton kraga mga municipal police station sa probinsya kra Itaakan, no? Dika unaw naton sa first district, no? Ita aton niya probinsya Katakan, ginaresto, ita aton niya New Washington PNP, ronde kraga akusado, no? Katodong Judel, sa kaso kraga acts of lasciviousness, no? Kahapon, una karon sa may barangay Tambak, no? Sa Banwa kra Ita, New Washington.

0: Pangin pati gayon, doon nga pagserbi itry kagaman damyan to di aresto sa rekrega sangkap mangingisda at odong sudel nga residente kada ita barangay Tambak no sa balat ng Washington nga nagapangidaron ita 37 anyos no at odong nga sudel kung sin imoragin aresto itatong nga Washington PNP no at pinagi sa nakon nga warrant of arrest sa kaso kada acts of justice business nga may criminal case number 3473 nga gin-issue ni Honorable Rhea Imperial Vidal rung presiding judge kong municipal circuit trial court 6 judicial region New Washington Batan nga may pitsa nga May 11 2026 may gindataga na nga piyansa nga 36,000 pesos para sa nagkaroon temporaryo karang nga kahilwayan katotong judel itry karang sangka pagigisda nga ginserbihan no itaan na karang nga mandamiento di aresto ita aton nga New Washington PNP samtang sa piyakabahin nagpatigil man ita anti gambling operation do aton nga altabas sa PNP katotong nga del kahapon or kabi na gani no mga 6:45 ita gabi sa may poblasyon Altabas katodong nga judel kung sinigil aresto ron day kragasang ka 34 anyos nagagaki nga si alias Aljin no residente ita sitso gidaot barangay Manop sa Banwa kara ita Altabas imoragin aresto ita aton nga Altabas sa PNP no matapos nga baga patigayon ita anti illegal gambling operation do aton nga Altabas sa PNP post no, nga quote in the act no roday kra nga persona nga nagapanguliktaw nagapataya katodon del ita re kra nga pangginaparapulan baga no roday kra nga si kikra ita baboy o galing natayan ita ton kra nga magkapulisan may involve kra nga pusta katodon del rason nga gin aresto no ita ton kra nga Altabas sa PNP kay nakapusta rato nya membro kata pulis no nga roday kra nga 100 pesos nga subscribe mark money nga gigamit ita aton nga mga otoridad na recover parong dugang nga mga recoveries no sa sambi kira nga persona aron de kraga ballpen mga papel may day kraga nga papel no nga may una kraga mga numero 1275 kato judel nga raya karo ginatayaan no ita pinaton ka mga igmangot una sa Banwa Kataltabas kama naman aron de kraga bingo shaker no nga may sold kraga bingo chips kato dong judel aga daywan no ka mga asiking ra ita baboy raya ruana ko gina para pulan no una sa Banwa kara ita Altabas katodong judel nga gin aresto ita aton nga Altabas sa PNP so makaron no nagkataga na kay ga inquest sa aton nga provincial prosecutor's office ron day kraga persona matapos do nga gin aresto sa gin patigayon nga anti gambling operation ita Altabas PNP samtang rong update no sa Banwa kara ita ibahay sa tabo kara nga hacking incident daw no, kada gataliwan kara ga adlaw una karon sa sitio Talisay sa barangay Aquino sa Banwa kara ita ibahay katodong gadudel kay roday kara nga pamilya no ita biktima aga suspect naga kinita kahapon sa aton kara nga ibahay PNP no aga nagkasugot ta katodong gadudel nga andag ang kara nga isettle no roday kara nga ang problema basta nga magbulig no sa kara nga pagpabugong sa ospital no roday kara nga suspect nga responsable kara nga naka gabo no sa kara nga biktima nga nakaangkon nga ni kara ita dayuwa ka baga lastro sa anak kung nga party kara ita gawas no tuga itray kara nga paggabo nga rong nasun ginjamang ay bangod ganit ka to sa linya kara ita tubi no gaginabuan sa source tubi una karon sa nasambit kara nga lugar partikular sa may sitio Talisay sa barangay Aquino sa Banwa kara ita Ibay nga una ganit kara gada surrender de kaga suspect sa aton kara ganabas sa PNP daw gaging kilaga nga si Ernie si Hira no nga responsable kara nagagabo sa kay Joel Gregorio nga pareho man nga residente kit barangay Sulido sa Banwa kara ita na basag tuliro de kanya si Trisay Abi garay kraga barangay Sulido ay nagaiting malamanda ka todong yudel that's why nga runa tabo kay residente ning ko sako puta it si Trisay rason nya gin refer ito ita ato nga nabas sa PNP ka todong yudel runa kraga nga problema matapos na maimbolbar no sa runa kraga pagpangabo kurag daliwan nga gabi una sa Banwa ita
1: anyo ro yung patubi nga ron source it patubi.
0: Actually, privado ra katodong judel, no? Galing, siyempre, wang matasagin na kuhan, wang matasagin na sukta, parang may gugta, baga nga may una karang sa ating ginabuan source na parang may pulse.
1: Pero sinuro nag-installar do barangay or do municipal?
0: Negative, katodong
1: judel. Rayang matsa nature lang siya, tuburan. Anda pang ginawayan.
0: Oh, may andang tubo nga gin pangbutang matay to katodo dito. Kana kang gin sa barrio. Ay ugaling nga birong tubo nga rait kuan nagaagi sa bagay nga rait biktima. Hay may time ko namat nga ginakakas, ginabuo itray kra nga run tubo tapos ay makaron na may mga kwarto, may mga tiyempo ta nga nagapanukot o tano ronda ikra nga biktima allegedly based man sa claim itry ikra nga suspect digatong na sa ulihi gaming ko wag ikra may natabo nga wag pagkailitindihan may argumento diskusyon between sa ikra nga biktima at suspect nga umabot sa punto nga hagap ano ronda ikra nga biktima ako nagtaliwan ikra nga adlaw una sa banwat ibahay katodong nga jadal. So may settlement ha, nga natabo between sa rekre nga pamilya at biktima aga suspect matapos ang nagpahayag ng pamilya at biktima nga magapangayo lang no itabulig sa pagpabugong daw sa ospital no kay base abi sa doktor gagatratar ay posible no nga masubra sa Domingo ro igatener no iya sa provincial hospital itnasambit nga biktima. So far no sa iba na to yung mga municipal police station no sa primero ang segundo distrito katong taga probinsya Takan wargi man kat ma-reported daw no, nga mga madrigo nya insidente nga nagduntad sa aton ang area.
1: Katodong Rinald, may pangutana nga ako, di ba nga hambay mo kahapon may nagakatulog nga mga minor di edad sa aton nga Kalibo Municipal Police Station?
0: Sa bilog kapon.
1: Oo. May gingdaga ko no nga mga minors igto sa Tigayon, igto sa temporary holding facilities, no? It aton nga LGU. Ay, may nangutana kung ano kunuro violation. Base na to kunuro ging report naton kahapon nga nadakpan sa Corpio or dayang nadakpan niya ra sa ano ra, Karwasan Bindo.
0: Actually, kahapon doon sa Karwasan Bindo nga to ay wapat update abi, no? Katon yun dahil kay Waitamo sa ato.
1: Pero may mga minors ko rin ito nga ging pangdaya kahapon. Ito sa daging butang sa may kwan sa may motor pool.
0: Basi tagwan doon, tagdating previous doon niya kwan, tagdating mga may kwan baga, may mga warrant niya to.
1: Na mga minor di edad? Mga minor di edad?
0: Minor to katon yun tag may kwan, tag may mga warrant niya to nga gin pang-pick up itaton niya mga kapulisan. I think last 2 weeks na siguro eh.
1: Oh, ay matsa kahapon yang kuno king deliver man daya. Matsa kahapon yang manyani kuno delivery kanda eh.
0: Kasi naligyan na ito ay ito abis sa opisina at atong karanga MSWD may nagabantay karanga member atong karanga Kalibo PNP. Wala kita naka-update kung ano na karon ng latest.
1: Kung familiar ka sa facility ito sa Tigayon o na sa motor pool, may una abis karon niya ging established anay during the COVID, no? Aga di karon man anay ro tigipunan kat nagpanghimos nga tot mga badyaw, no?
0: Okay.
1: Ay ina man kuno ging dagara yung mga minor di edad. May nangutana ani kon ano man aro saga ko mga minor di edad nga nga iya man sa naging pangbutang ra.
0: Oh, kasi naligad na dito may parang tatlo to or apat ka mga minor to erong gagin kwan in pick up itaton kay magkapulisan no matapos nga may anda karon nga warrant no nga ginpapanaugan ka to dong Judel pero i-validate na to no yes ato nga Kalibo PNP
1: pangutan na abiro aton nga Kalibo PNP no katodong Rinald kon matuod nga may ging pangdagasan daigto nga mga minor sa aton nga kwan holding facility no it mga minor di edad nga ra igto sa may area Itigayon.
0: Okay sige what problema katodong Judel no i-check nato niya sa aton nga Kalibo municipal police station do pila ka mga information may kantanan na sa rundik na nga reports katodong nga Jodel. Direktara nag-report iya sa ito nga Kalibo PNP no sa Japon para sa Todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
2: Radyo Todo live report.
1: Abugid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. King pangutana ko ra kay Katodong Reynald agad makapangutana imawigto sa aton nga chief of police or sa aton nga taga women's no? Kon may andang mga minor di edad naging remit no igto sa holding facility it dayang munisipyo no basira ya makundo temporary anay nga ginagamit ang holding facility it mga minors nga ra nga mga offender mga katodo pero according kay katodong Reynald basira ya man at mga minor di edad nga may mga warrant no ay tauyang ha ay basta ginapapangutana eh. Abo abing nakakita rito eh, no? Nagkabaga ka eh. Base man akon mga makagap alimarag, umumpat manasanda sa pader, ay manaba malang manmanaro pader, kung may bantay sanda rito, no? Manakaw man na iya sa amon nga barangay.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo ay, Todo!
1: Ayun man kita nga ro, mga nagabida makaroon sa rayang pamuubuo nga ra, no? Pagpanikwi nga ra, lagaw-lagaw kung makatsimpo manakaw. Ha? libot-libot kon makatsimpo manggubait mga bindo masin ang manguot. Ha? Ang mga katudo. Kung bukod niyang makot magain, hay batas martilyo lataro pa iralon, pag may madakpan, pulpugon, taratudlot magkagunot. Ha? Kung bukod niyang itmagain, ha? Galing ay bawal eh.
2: Berrada.
1: Kita at martilyo ang mabulig matpokpok rito kon.
2: May punto ang bawat bakit komentaryo. Yung
1: kararuan ng mga ginikanan nga nagapamati, pero kon do mga ginikanan sigo pang martilyo nda na mga lima kara. Magawag sanda nga ruan dang mga unga kara pang disiplinahon militar nandara.
2: May punto ang bawat komentaryo. Okay.
1: Gina-check na ton do linyada ni SB member Godofredo Guding Sadyasa. Ita CBT MPC, no? Ay may andang close coordination makaroon niya ginahimo sa LGU Malay ag sa provincial government kasi rurason para magiging synchronized, ha? Magiging synchronized baga? Magiging pagarihas, pagariho, no? Ruandang hugag kontra sa Boracay Bridge Project o San Miguel Holding Corporation, ha? Ay nagakalipay ko taro San Miguel makaroon. Nagdaog ko tako no Santa. Oh. Ay, siyempre, kita man, ay uwa man yagi na ila, ha? Kung ako rin yung pangutanon, ay siyempre, uwa pa sana makalatag itandar itong, kung ano eh, commitment sa mga apektado. Oh. Ay, abong maapektuhan eh. Ha? Hagos kita tanan, bisan kita nga mga taga-Kalibo. Oh. May grupo man yan nga ra, it mga pamatanon, ah, mga katodo, dali yang, araw. May anda man yan nga resolusyon, nagsagamat gin sa nagtao kakon ha, kuraya nga rang resolusyon it mga kabataan, ah, mga katodo, no? Okay, dali yang, ay ako nanay nga uso yun para maipresentar naton sa aton karang mga kaigmanghuran. Rurayang hugag it mga pamatanon. Okay. Ro aton nga aklanon yot ay nag-unite, ha? To oppose the Boracay Bridge Project. Ha? Ay saging himo nanda nga first joint meeting sa sanggo ni ang panlalawigan ko panlalawigang federasyon ng mga sanggo ni ang kabataan ng aklan and the Aklan Provincial Youth Development Council, the youth sector of Aklan, formally adopted Joint Resolution Number 2026-001 expressing opposition to the proposed Boracay Bridge Project. Ah. Agroraya nga meeting it mga pamatanon ay ging pangunahanda ni SK Provincial Federation President, no? Board Member A.G. Tolentino Jr., ha? Agni Julia Shane Riccio, serving as SK Federation Secretary, and Ann Legaspi de la Piña, serving as Provincial Youth Development Council Secretariat. Thus, the resolution was passed upon the motion of Honorable Ciela Sacapaño, agraya hay unanimously approved by the body durayang resolution nga ging reflect wrong collective stand it mga Aklan youth, no, protecting environmental sustainability, community welfare and long-term future of the province of Aklan, mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Pero aton niya federasyon itliga it mga kabataan agro provincial youth development council hay nag join force ang naghimo it joint resolution para bagabagan do pagpatindog itulay sa Boracay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Na nagaili na buon sanda, no, ang mga katudo, pero akon pang ginatanaw roan nga ra ito ano eh, CBCP, no? Pero congratulations gali ha sa aton nga local government unit ita Banu ang Kalibo, no? Mga katudo, sandarahin naka-receive ita 5-star compliance rating for energy efficiency and conservation. Raya siguro ay may kang tananda sa pag-conserve it energy, bangod nga ni kurayang pagtaas it presyo at gatong, no? Krudo, gasolina, di ba nga may ginapatuman kita nga 4 days work, no? From Monday hasta ita Webes, Biyernes wala, no? O galing, may ruling ruaton nga Supreme Court nga anayotaranging tapos, anayotang ginapalit, ginapaduga. Ang posible nga next week, basi balik normal na ro trabaho. Kompleto na nga sang Domingo, mga katudo. Ay may mga makaguguoy kita nga mga job order. Ha-discovery naton. Halimbawa, ruaton nga mga job order ya sa Banuat Kalibo. May una agat nga, tatlo, apat, or tatlo, apat, no? Nga adlaw ro anda nga suod, ay doyon niya taro, swilduhan ka daron. Ang doiba nga mga inadlaw nga uahay, uat sa natswildo ba, makonhay, nag-antos, tagali, rupila naton ka mga job order, mga katodo, especially, sa rayang mga nag-collecta at basura nga ra, ay siyempre may scheduling. Domingo, Lunes, Miyerkules, Biyernes, doyon niya nga eh. Reschedule, paano ro ibang adlaw, ang ro mga job order nga ra. Ay tanga, sandaron, uat sa nat ginaobra, mga katodo, uat sa natswildo, uat sa natpapa ron.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Na-discovery natin na eh. Kurang nagtagaliwan eh. Nakibot yan eh kita eh. Abi ko, diretso taruan ng trabaho ka na eh.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ah, mga katodo? Okay, dali lang. Si SB member Godofredo Goding Sadyasa, iya sa piyak natin nga linya, no? Imaura ro dating chairman at CBT-MPC, but sa makaroon, imauman ay consultant at CBT-MPC the same time, miyembro at konsyo at banwa ita nabas.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, sa porsyon.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: SB member Godofredo Goding Sadyasa. Sir, good morning.
3: Good morning, Del. At sa imong manugpalamati, no? Sa Bilong Aklan or sa whole world siguro. Marami rin nakikinig sa iyo eh.
1: Okay. Worldwide. Noro aton karaga broadcast. At sa gabat gida SB Sadyasa, at least makatao kita ta report at makatao kita update no sa aton karang mga kagmanghuran. May nabatian abi ako nga ro CBT-MPC kamo ay nagahiwat ita close coordination sa LGU no ag sa aton yung provincial government para i-harmonize baga o i-synchronize no ro inyo nga mga move against sa rayang Boracay Bridge Project ita San Miguel Corporation. Aside from that, ano pa ro mga ibang aksyon, no? Especially rayang ginapanawagan nga administrative legal remedy.
3: Actually, Del, mabudlay man abi nga magbulag kita sa province, particular sa province, no? Kasi ang province is makusog ruandang opposition sa tulay, the same manner na ang CBT-MPC is to the same level, no? Sa munisipyo at Malay, medyo ang mayor naton may mga rason man siguro kung haman nga medyo naalang-alang imaw. Okay, basically. So, wa makita na ila nga maging sabog ang aton approach as to the opposition. So, as far as the court is concerned, siguro magiging closely coordinated kami. But anyway, in one of our meetings, kanya-kanya kami ng approach, no? May kanya-kanya kaming mga posters na na-prepare and most likely within this week ay lalabas rin ang poster namin that will be distributed besides ang nauna naming poster na No to Boracay Bridge, no? Mayroon kaming bago na nung isang araw lang dumating na siguro i-distribute man namin doon sa mga tricycle operator, e-trike operator, sa mga cargo vessels naton, sa mga bangka namon, agong sa Panimalay kung sino na ila nga mag-post man karon itaamon po itaamon nga ron poster na this is parang sort of a unanimous decision sa part ng taga Malay and taga Nabas basically, although ang Nabas ang mayor namon sa Nabas nag-abstain it remained silent, no? But anyway, I was not present noong Monday kasi sa session, so although nagpauna na ako ito sa akon mga kaibahan man sa SP Tanabas na to take their stand. I might not, kasi kanya-kanya naman tayong opinion eh, di ba? Okay. Ang sabi ko nga in one of our meetings, each sector may sariling dahilan kung habat nga huwag kita nailay tulay, no? And dahil isa lang naman kasi, Del, ang pwedeng common stand tayo eh. na kung siin hindi kita tulay, ang environmental impact nitong tulay na gagawin.
1: Oo, agro-effect. Okay, agro-effecto.
3: Effect sa environment, by which only the

0: Pagbalik mo, 1,000.
1: Ang mga cargo, 2,000 plus. No? Ang mga tricycle e-bike, yata is ang mga tricycle e-bike is 500 plus.
0: So meaning, talagang negosyo yan. Kung titingnan natin. Kaya nga, it is so bad kung itong Batsagon dahil nga paburan mo ang San Miguel sa pagpayag itulay samantala ginapatay mo ang locals, no? Basically, and kung i-imagine natin, Bill, kung tawon natin na sa Macaron, nagareklamo nga nyo mga bisita dahil mahal ko Noro Boracay. Ay kung maghambaw sabi ng San Miguel, okay, para sumugot lang ro province, so pilar ang inyong ginakita sa inyong terminal P, okay, tao ko kayo ron. Okay, di ba? Sabi San Miguel, eh, may kayat at San Miguel ron eh.
1: Okay.
0: Okay. Kamu man ang mga boatman, ang mga boat owners, okay, kamu man managi, hapon man mag-operate it van, or kaya it coaster, o kaya it bus, na magtawid sa tulay. Okay, di ba? Ang bago man o porter, o sige, kamo mong ihapon ito, tunga ang mga porter na ron, maging porter sa terminal. So, it can be addressed, di ba? Okay, so, walang ang bawal na issue na karon del is that mag-compile ang amount na i-charge natin sa bisita. Eh, sige, patong mag-ihapon sa Miguel ron sa mga bisita na sulod eh.
1: Tama.
0: So, gina-imagine ko, 166 kagad ang user's fee mo sa tulay per person, magsukot na resort it 1,000 plus pagsuwad, 1,000 plus pagawa, ipatong manandaron sa atang bisita. So, adon, ipatong mo pa ang environmental fee at munisipyo. Ipatong mo man ro
1: terminal
0: sa gasagod. Siguro manaba ro mga 900 to 1,000 per person. Bago ka makasuod. Eh, samantala, kung iya ka mag-agi, may 250 ka na, okay na eh. Okay, diba?
1: Solve na.
0: So, marami, maabong nga bagay. Maabong naila ka na, itulay nga na, particularly yung mga tri-iya sa Amon man, taga-Boracay dapat, malipay ka na eh, naman. Ay, libre, sanda. Diba? Okay, pero kayo mong tanawon, most of Boracay nun, wa naila. Kasi kung imo tanawon na biro sitwasyon kara, if you think there with the environment, sa kaya ka, kung makita ni model, kung mababas kong ulan iya sa mainland, pero po lang, ilig itubi, malin sa bukid, ay ginukay man ang darong bukid, abing nga ra. Kung tanawon ni mo sa Macaron, halos maabot nun na sa may tagban, pag mababas kong ulan,
1: okay.
0: Pero po lang, makita taga Boracay man dahil, makita man taga mainland dahil, halos abot at tagban. Ay kung naharangan mo pa it postero pinagyan it current nga. So most likely ang effect ang circulation it current nga mas medyo malapad na kasi may gasagabal eh. So basi umabot pala rama kung sa Long Beach, ang ginawa natin mas mapuslan o ato mo Long Beach ron.
1: Posibleng mapunot yapok?
0: Oo ron. May iyaw nga ni. Nakikita nga ni naton. Ang point kasi, Kara, is kung ang Boracay siguro is isang isla na nearer for, to sa another bigger island, pwede maging transient area ba para maging jump off point going to the bigger island. Ay, ang tulay kasi dead end kaagad pag-abot sa Boracay eh. Ay, ang Boracay hindi naman trading center yan, tourism spot yan eh. At ang pinagmamalaking yan is White Beach. Eh, ba't lalagyan mo ng tulay? For what purpose? Para ba lang ang San Miguel nag-obra baga iting gudo? Nga masurod ang tanan ito sa butilya eh, San Miguel?
1: Nga white usik.
0: White usik eh. Kanatan eh. Okay, so kung sakripisyo mo lang ako, kami sa kooperatiba, wa magkamigidga hambang close-minded kami, no? Kasi kung nakita ko tabang, ang delikado lang ta, tulad ginhambal ko pa uman-uman, ang delikado lang ta kamon kung higupo ng darodagat, agibig sa mag-tauro ang mga bangka, no?
1: Doon.
0: Ay habang may dagat, may gabayahi, tagyapon kami ngayon.
1: Gabayahi, gabayapon.
0: Ay kung mag-agi ka ito sa tulay, higagastos ka at marang kabaho, mag-agi ka kamon sa isinta, kasi magbalik pa nga sa 50 yan, pag magbalik ng pressure crude, di ba?
1: Oha.
0: Kaya matito ka. Imagine din, kung makik, di ba

0: nakita na mas nakita mo noong ano sequence ang sequence ng pagsuod sa Boracay kung aling mga pagyan mo ng mga checkpoints may inspector dito mong ID kung taga Boracay ka bisita ka magkaroon pa ting magkaroon pa ron e payment ang mga bonds ang so individual imagine mo kung may magsunod e, two lanes lang naman yung tulay eh okay, kung halimbawa, may magpila ina ng mga 20 kasalakyan. So, imagine mo kung ano kakabuhay, makalusot, ina sa lot six points nanda. Magbayad ka pa individually. E samantala, yes, DT port, pag abot, 20 ka ba nga ron, pag naog, ang ina malang mabulay, ang sulit DT port, then pagwa ni mo, ina ang tarsakyan talaga. So, basically, hararo mga bagay, ah. Pero ginaulit ko, Del, open-minded naman kami sa development, no? Ang importante lang common abi, nga hindi man maiwanan do membro at CBT and PC kasi naninguha man kami dele to become what we are now. Ni Piso nga, walang tinulong sa amin na gobyerno niyan eh. Actually pa nga, naiipit pa kami sa maraming bayarin sa gobyerno, lalo na sa Marina, sa ang mga requirement na karami-rami, no? Na ito lang ang binabiyahin namin. Yet, tahimik kami na namuhay, nagsikap, and we build it into one of, if not the largest, sea transport cooperative in the whole country. So, tapos, din compel kami na mag-modernize. Nag-modernize kami, nangutang kami to the tune of about 150 million. Para magkaroon kami na modernize, hanggang ngayon, binabayaran pa namin hanggang 2031. Tapos, lalagyan mo ng tulay, para magang, ay, pasensya kayo, kasi natamaan kayo ng development. Hindi naman dapat yun. Dapat nga, may ang inisyatibo, ang incentive dapat ibigay sa amin yan. And it is because wala kaming burden na pinigay sa gobyerno in our growth. So, sariling sikap ito. Eh parang ironical ang sitwasyon na kung saan nagsikap ka nga, wala man ang tulong binigay sa iyong gobyerno. Paboran mo pa ang korporasyon na kung siin na napakamagaranon.
1: Pero rayang objection ninyo sa Noto Boracay ay kwantara, ma-consider na itong period nga totally nga hindi kita magbaton it proyekto.
0: Sa kami, talagang definitely no.
1: Okay. So, ginaklaro natin, ha, nga bukod niya tarat amateur it temporary opposition, kundi this is a permanent opposition, no, nga hindi kita magsugot nga butangan ita tulay, no, nga. So, what is the yos? What is the yos, no? Kurayang gingmando itaton nga presidente kay Congressman na Jovin Miraflores, no, ang kay Governor Jovin Miraflores, nga magkaroon pa ita public consultation si San Miguel ay kabuhay kong ginapinawagan sandara, no, para mabatian man doon ang aside, ay wag ita sanda na kwanda, wag ita sanda na gataot importansya nga istoryahon kita riya sa aklan na Mr. SB member sa JASA, sir.
0: Kaya nga ni, there is an instruction. Balikan nga ang mga stakeholders, no? Balikan ro local government kasi yan ang mandated, yan ang mandato ng atong batas eh. That if the national government will have a project in the local level, dapat klaro kasi yan from the very start sa planning stage pa lang, dapat kinoconsult na nila ang local government eh. Kami nga, secondary na lang siguro because although stakeholders kami, dapat kasama rin kami dyan, di ba? So, habang hindi nila kuno-comply yan, there is a good reason for us to bring this to board.
1: Pero kung yung kaso nga obrahon dat San Miguel, kamo ay disidido man nga mamati, bisan nga period ng opposition.
0: Actually, Del, nakipag-meeting na sa akin yung San Miguel o sa particularly sa board, no? Some of the members of the board. Pero we were asking them kung ang pag-meeting nila sa amin is more of a consultation or presentation. Ang sabi nila, presentation. Ang sabi ko nga sa kanila, there is no need for us to talk kung presentation lang pala yan. kasi kung presentation, alam na namin na nasa media na yan eh. Mm-hmm. Nasa Facebook na.
1: Uh-huh.
0: And I can still recall sometime in 2021, uh-huh, during COVID time.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaroon na ng presentation yung anak ni Ramon Ang, na si Sisi Lang,
1: mm-hmm,
0: sa Arriban area, which I was there, no? Na in-explain ko sa kanya yung side ng CBTMPC na sinabihan ako that I'll be back with you. But until now, wala nga ang back eh.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. So basically, consultation siguro will be open, we'll be discussing it with them. Kasi mahirap naman, baka sabihin nila, final na, kung sa totoo lang, talagang ayaw namin, no? Pero kung magkaroon ng consultation, then let's talk about it, no?
1: Mm-hmm. Pwede man natin niya pamatian, no? Bisa nag-aupo na kita, pwede man natin pamatian, no? Kung ano rin mailatag itaga San Miguel Holding Corporation. Now, SB sa Diyasa, ro nagkatabo abi makaron ay more on sentiment like atong mga resolution, position paper. Kurayang nagtaliwan niya mga inadlaw, may napanuhan ako nga ro San Miguel Corporation ay matsa nagkalipay guta dahil andang inaklaim nga nagdaugot ako no sanda sa rayang Boracay Bridge Project.
0: Actually, wala man ng ibang entity kasi Del na nagka-interest eh. Kaya sa kanila in-award ng DPWH.
1: Mm-hmm.
0: But no less than the president himself, nagkaroon ng instruction sa kay Ramon Ang na to get back, na babalik dito sa local and then try to have a consultation with the local government and then the stakeholders.
1: Uh-huh.
0: So dapat i-comply na yan.
1: Mm.
0: Ay kung hindi nga comply yan, then there is a violation sa aton national laws, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Secondly, hindi pa naman sa administrative side hanggang consultation yan, but still we have the court to go.
1: Mm.
0: Ang highest form of injunction would be the writ of kalikasan, di ba?
1: Or TRO.
0: And para of course, para sa TRO yan. No? Mm. Okay, so that will be the last recourse.
1: Mm.
0: Abo nga mga project sa atong national government na napahinto. It is because of the tree, no? Okay. Lalo na dito sa Boracay na halos lahat yata na resort ay ayaw.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang naman kami, di ba?
1: Mm.
0: So, basically, tingnan natin. Although it was awarded already, it doesn't mean na matuloy yan. Depende siguro, kasi may last recourse ka pa eh.
1: Mm.
0: If the court says that, pag dinala ito sa court, sinabi ng Supreme Court, na go ang project because of, kasi ang Supreme Court, kaya nga makikinig yung Supreme Court eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Nakapiring yung mata niyan eh.
1: Mm.
0: May hawak pa nga na ano yan, balance eh. Ano ba tawag dyan?
1: Kiluhan? Timbangan ng katarungan.
0: Timbangan. Para makinig lang naman yan sa katwiran. And I think there is a very sound reason na talagang hindi dapat ituloy-tuloy.
1: Now, SB sa Diyasa, naka-istorya ka mo ni Yapak Barangay Captain Hector Kasinsid?
0: Several times, yes.
1: Kasi nag-meet kami, ang hapamangkot na ko ni Mau Kunanuro Anangastan, according ka na, desidido tayo mo nga manindugan bilang komplainan sa pag-file it writ of kalikasan, no? Kung una lang kuno ka mo nga magsuporta sa anang kausa, imaw ro manindugan, no? Ay haminso na ikaw, ro inyong asosasyon, nga posible ko no nga kinyo pwedeng maghalin do mandatos nga imauro magtindog bilang komplainan sa pag-file it writ of kalikasan.
0: Hayabo taron, daw may nag-organize nga ni Euro Private Sector man sa Boracay, ang One Boracay Movement.
1: Mm.
0: Again, sa that the same plan. Actually, mga abogado dapat taron ang mag-inistorya kasi anat at legal na issue ron eh. Okay, plus, one of the proposals namin, if in case San Miguel will be conducting an environmental impact study, kailangan din ang group rin dito sa side namin should hire also a third party group na mga experts din na magpa-conduct rin kami ng study para at least it is their words and their findings against our words and findings as far as environmental impact is concerned.
1: Pero aabot din kayo na dalhin ito sa korte?
0: Oh, yes. Yes.
1: Okay.
0: Sigurado ako.
1: Now.
0: And we're willing to share if it is necessary.
1: So Royon Gidman do inyong puntariya, no? Last records is Dagon Dasal.
0: Last record.
1: Okay. Now.
0: Last record.
1: Para kimo, no? Ano para kimo? Panalo na ba si San Miguel o wala pa?
0: As hindi pa siguro kasi pinababalik pa eh. Mm-hmm. Pinababalik pa sila dito sa stakeholders at hindi pa sila bumabalik din sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi pa rin bumabalik din sa province.
1: Mm-hmm.
0: Mukhang may kwang kasi may ganang tawag niya, misleading yung kanilang ginawang procedure.
1: Aha.
0: Yung mga presentation nila, pinalalabas nila kasi parang consultation.
1: Uh-huh.
0: There is a great difference between consultation and presentation.
1: Uh-huh.
0: Ang presentation kasi is more of informing the public that this is our project.
1: Uh-huh.
0: But consultation is something that there will be an exchange of opinion,
1: uh-huh,
0: an exchange of proposal,
1: uh-huh,
0: kung para maging katanggap-tanggap ang uh-huh isang proyekto. There's a great difference between the two.
1: Kasi okay, kiniklaim nga ng San Miguel na panalo daw na daw sila. The same
0: time,
1: yung katwira nila ay na-issue na sa kanila, no? In favor of the San Miguel Corporation, meron ng tinatawag na notice of award, no? So ang susunod na daw is the bidding, no? And the implementation of the project. So sabi ko nga, at sa magayo man siguro makong matabora kasi may pending pa nga proposal from the president, no? Mismo nga magkandak anay balikon ang aklanon ag magkaroon ita public hearing, di ba?
0: Dapat yan kasi kung may doon pa lang, huwag na natin pag-usapan yung environmental impact.
1: Hmm.
0: Doon pa lang sa batas na binalay man ito at doon mga maalamon, ay klaro kasi yan eh. That any national project to be established or be started in the local level, dapat magkaroon muna ng consultation from the planning stage up to its implementation. Ay wala ngayon eh. That alone can be a ground already.
1: Oh, kasi yung inaargo nila dyan sa punto mo, this is a government project, wala daw kahit sino makaharang.
0: Hindi ba? Ang daming government project ba yan eh, sila ang magpapagawa.
1: Mm.
0: Hindi nga nila pwede. Ang nangyari kasi, parang nasanay sila dito sa nangyari sa airport.
1: Uh-huh.
0: Na ginamit nila yung authority ba na, KAAP?
1: KAAP.
0: Diba, ang project nila dyan is KAAP ang dapat ang mag-prepare ng properties around the area. Mm. Kaya dinaan ng KAAP sa expropriation, diba?
1: Okay.
0: Pero ito, klaro eh. Kaya nga, parang naisip ko naman, baka idaan nila sa DPWH.
1: Mm-hmm.
0: Pero klaro naman, sa kanila yung tulay, hindi naman sa gobyerno yun eh.
1: Uh-huh. Okay.
0: And 30 years yun na imamanage nila.
1: Mm.
0: Okay. Uh-huh. Bago nila ibigay sa local uh-huh government.
1: Kumbaga,
0: katulad dito sa airport. Uh-huh. Katulad dito sa airport. O mag-25 years na, matatapos na yung kanilang consignment
1: kontrata.
0: No?
1: Uh-huh.
0: Dito. Kontrata. Hindi, ngayon pa lang nila ginagawa yung kanilang terminal eh. Yung eskwelaan nga rito sa Katiklan, di pa nalipat eh.
1: Hindi pa
0: na
1: obra. Oo. So Matsaro nagkakatabo, ginagamit man ni San Miguel si DPWH?
0: Ayan nga, ang isa sa in one of my meetings with San Miguel and with the DPWH, I was very frank in saying.
1: Mm.
0: Ang dami-dami ng mga entities ng gobyerno, bakit sa DPWH pa kayo na questionable yung karakter ng departamentong ito? Alam natin lahat kung anong karakter nito eh. Ang structure, the DPWH bilang isang ehensya ng gobyerno, alam natin yung trabaho niyan eh. Pero alam natin nangyari sa mga ghost projects sa flood control eh. Taga DPWH ang siyang, at saka si Bunuan eh, dating taga San Miguel yan eh.
1: Mm.
0: Okay.
1: Uh-huh.
0: And this project was started and approved during the time of Bunuan. Si Bunuan, huwag natin pag-usapan. Nababasa naman natin siguro ang...
1: Oo nga ni. Kung sino si Bunuan.
0: Ang nangyari niyan eh.
1: Uh-huh. Okay.
0: Okay. Okay. So mahirap. Pwede naman sila makipag-PPP sa province, makipag-PPP sa munisipyo, etc., diba? O sa tourism, kasi tourism man yan eh.
1: Sa Department of Tourism.
0: Eh, bakit napili ang DPWH?
1: Mm.
0: Diba? So, that's something that must be taking into consideration.
1: Kasi may nakapag...
0: Na, sana naman, huwag naman ganyan, Bill. Huwag naman ganyan, Bill, na bugbog ng tao doon sa ginawa nila doon sa mga flood control na yan, na ghost project. Sana naman, huwag naman dito kaya tuloy. Naakusahan tuloy ang mga mali-mali. Tanan naman yan.
1: I don't know. Oo, kuno, Luman. May nagtao abi ka kon ituan idea ataw kon ano ka matuod. Kaya nagamit ang DPWH ay sila ang agencies concerned no sa mga infrastructure no.
0: Okay.
1: At kaya daw ito minadali no parang kuan ay ako sa katon shortcut no ruging gamit ka kon yung term itas ang kaprominente man nga tawo bukod mat basta-basta nga tawo ro nagtao ka kon ita opinion no. SB sa JASA. Ging madali okay. Mananandara, agamiton manaruray ang proyekto for a grant. No? Hindi man na kami magpati, nga rukwarta nga ay ana mismo ra nga ipagawa personal it San Miguel. May posibilidad man na nga raya i-grant base sa loan para managagi mabuo ng darukwarta, ma-applyan. Ang pwede mananda, okay. Kung hindi madayon I-1, ang iya lang man sa namapokus sa airport.
0: Actually, para ang kwan, iba, pag sinabi natin grant na Bidel, hindi mo na babayaran yan eh, pag grant. Pero pag loan, babayaran mo yan.
1: Loan.
0: Okay,
1: loan.
0: Kaya, kaya kung titingnan mo yan, that's 7.8 billion, no? Dati yan, 8.7, baliktad eh. So, 7.8 billion na payable within 30 years. Ay sa 7.8 billion kaya nga magsa-charge sila ng ganyang kalalaki because they have to recoup that within 30 years.
1: Para maibalik kaagad yung ROI, maibayad sa inutangan.
0: Ay ang interest kaagad niyan magkano? Siguro ilang billion yan bago mabayaran kung total plus the interest.
1: Siguro kung anyway, mga 7.8 billion yan siguro, it's take mga kwan, 600, ano?
0: Maabot yan siguro mga 10 billion to 11 billion. Total amount to be paid.
1: Amount to
0: depende
1: be paid.
0: Sa interest.
1: Okay.
0: In 30 years. Kaya, magiging masyadong burdensome. Actually, ang tulay, it is not for everybody. It's for the rich and can afford. Hindi proof yan. Kasi, kung may dala kang bisikleta, pag dumaka sa tulay, pati bisikleta mo,
1: Babayaran
0: nila
1: mo.
0: Pag maglakad ka. Akala ba kasi katulad ng tulay na maglalakad ka, tagaan ka ng terminal eh. Magbabayad, except kung taga-Boracay ka ha. Makita mo yan. Di kasi klaro doon sa kanilang, in-erase na nga nila doon sa Facebook yun eh. Na pag taga-Boracay ka, basta nakalagay doon, non-Boracaynons are supposed to pay. Only the Boracaynons are free.
1: So, pag hinambang na itong Boracaynon, ang Malaynon is exempt?
0: Hindi. Ang Malaynon na included din. Ah,
1: included. Ang Boracaynon lang?
0: Non-Boracaynon.
1: Pero Boracay, isakop it municipalidad it Malay.
0: Pero ang kanilang grants, nabasa ko doon sa Facebook nila, ang taga Boracay lang libre. Pero itaga mainland ka.
1: Itatanan yun, ha? It will suffer 166.2. Plus?
0: Oo, ang 166.02. Okay. Kasi yun ay kwan, user's fee, ang tawag nila doon.
1: Okay. So, at least, una gihapon, doin yung ahugag, ag close coordination, no? Para nga mabagabagan, ag mamonitor duhugag, ray, basi sa pilakadlaw, hikibot yung baga kita, no? Nga may una, utang nagalinagapok, kuta, no? Ginaumpisahan na ang tulay patabok sa Boracay.
0: Ang paiba-iba nga ng design nila eh. Kasi kung titingnan natin, Del, this is, matagal naman na nilang plano ito eh. Kasi nasa Malay pa ako nito, narinig ko na ito eh. Okay. Yung, that's why they purchase a certain property doon sa Tabon. Ang kita mo ang Tabon Port sa ngayon, owned by the local government of Malay.
1: Okay.
0: Facing sa Cebu yan, ang right side niyan ay parang nabili yata ng San Miguel na yan. So most likely, dyan ilalagay siguro ang terminal, in my own opinion, no? Because that area is nearer sa airport nila na arrival and departure doon sa Union. So, sino ang unang mawawalan ng hanap buhay? Di ba? Yung Onrituda, mawawala yan. kasi malaki rin naman ang tulong sa kanilang mga pamilya yan kasi maganda na rin ang biyahe ng mga tricycle yan.
1: Mm.
0: Okay. Ang Matoda, mawawalan yan.
1: Uh-huh.
0: Okay. Ang BLTMPC, ay kung papasok na yung service ng resort, halangan hindi niya, magbabayad ba ang service ng resort 1,000 tapos hindi nila ididiretso yung kanilang bisita doon sa resort nila? Imposible.
1: Aha.
0: Di ba?
1: Aha.
0: Okay. So, maraming mawawalan nito. Sigurado ako.
1: Uh-huh.
0: Pero kami, mawawalan din kami. Pero parang mabuhay pa siguro kami naman din. Kasi maraming isla eh.
1: Aha. Okay. Pwede man yung halino.
0: Mas mura. Mas mura dumaan ka ng bangka kaysa dumaan ka sa tulay.
1: Okay. Sige. Daya man lang mando ako, no? Nga gustong masairan, magawa siya man kung may gusto ka pang ikadugang SB sa Jasa, sir.
0: So far, it's a common knowledge naman kasi at paulit-ulit na rin ang mga katwiran natin. Ay, yung amin lang is pag-iintindi lang naman ang hinihingi namin sa lahat ng Malaynon or Aklanon o lahat ng stakeholders sa Boracay, ang pag-iintindi lang na ang kausang ito, it is for the benefit sana kung hindi matuloy ang tulay, benepisyado ang lahat ng stakeholders tulad ng dati, tulad ng ngayon.
1: Mm.
0: At lahat ay equitably earning from that. Kung masipag ka, di malaki rin sa'yo. Kung tamad ka, di wala ka rin.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung ang magkaroon ng tulay, isa lang naman ang benepisyo dyan. Sinsigyo lang atong dayong karan na din.
1: Uh-huh. Okay.
0: May imbudo na si Ramon Ang papunta Ramon Ang sa bote ng San Miguel. Kasi ang kanyang ginagawa ngayon, mining kasi ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi the airport is mine. The bridge is mine.
1: Mm.
0: Yung iniinom sa Boracay is mine.
1: Mine? Lahat?
0: Yung kinakain sa Boracay ng mga dilata is mine.
1: Mm.
0: So mining nga.
1: Base sa
0: alam natin
1: San Miguel Island na ang Boracay.
0: At alam natin na ang mining deal, pag maubos na ang kinukuha natin doon, iniiwan lang yan, nakatiwangwang at bahala na ang Diyos, di ba? Mm.
1: Okay.
0: So, sige. Parang ganun. Parang ganun na mangyayari.
1: Okay. So, thank you again, Isbi Sadyasa, sir.
0: Sige. Thank you din din sa opportunity na binigay mo sa CBTMPC.
1: Okay. Salamat, kid.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay. Aron man, no? Sayod man gali ni Isbi Sadyasa, no? Nga, basi, posibleng gamiton. Ginggamit yun yan eh. Kasi hindi man kwarta ni San Miguel ang ipagawa ng 7.8 billion. Kwanda, loan, utang. Ha? Utang ra. Kaya ginggamit ro DPWH para mapadasig. Pero ging obra ni DPWH, ging shortcut, ha? Padasig. Para madali nga maaprobahan do andang utangon. Nga kunohay ipaobra tulay asa isla Itaburakay. Oh. So may mga nagahambay nga ginggamit ro Aklan, ginggamit do Boracay para nga makautang nga kuno ay ipaobra tulay sa isla kara ita Boracay mga katodo.

0: aton maabot ang tigayon. Ah, agwa pa ita kunanong reaksyon ang taga MKWD. Nagautot-utot, nagagupok-gupok siguro mako na impatsot aro taga MKWD nga ra. Ay nagautot-utot ro andang tubig may hangin. Ubang parehas itawo nga nagautot mga katuto. Oh, kita oras banwa sa aton kiraga pagpangalagad. Aga standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katudong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang may palasyo sa ibahay, katudong Reggie Palacio. Kaya manduin yung anchorman, ang idol ng bayan. Ang alarm clock, vitamins. Ang energizer ng bayan at tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin siya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Matutuwa kayang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libo-libong tupa at nag-uumapaw na langis. Ihahandog ko ba sa kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Sumagot si Mikas. Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairali natin ang pagkamaawain sa iba, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Ruatong pagkaulit kagag makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May resbak na. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.

0: Kahapon sa Bilog Rong Aklan sa naka-experience at grabing init. Makaroon posibleng mag-experience na naman kita at grabing init. Ay timprano pagang masakit na sa panit nung igo akong silak ni Haring Adlaw. Mahida ito nagmahiluwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Tatlong barangay sa Boracay, Yapak, Balabag, ag Manok-Manok. 16 nga barangay itkabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakagising na naman, natawat pribilyo nga magbugta wag magmukat nung mata. Dapat agangay ag bagay nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakagising pa kita. Magandang gising Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Miyerkules 13 sa buwanit Mayo. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit, mainit, nagabaga, nagaaso-aso pangani. Nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Konwa kamot landline, pantel ko. Kapinuna ka mo sa mga yung mga baryo, si Chopon tat bukid. Basta importante, may cellphone, signal, load ka lang. Kon may data or may internet connection ka man, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisan ng gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa, lokal. Unahon ta siyempre panyempo, kumustahon ta nay si dating bagyong Kaloy nga makaroon sang low pressure area na lang. Hindi na siya bagyo. Ginabana-bana dayang LPA sa distansyang 495 kilometros este Itmerak, Catalanes. Doon nga panyempo sa bilog nga pungsod, may mga kagaka nga mga pag-uwanugan at pag-daugdog. Bukunit na bangod kong LPA, kundi bangod kong epekto at ginatawag nga localized thunderstorm. Pero posible gihapon, ro mga pagbaha at landslide. Samtang doong hangin nagbaybayon sa bilog nga pungsod, mahina hasta kasarangan temperatura sa kainit man. Sa Metro Manila, gaabot sa 36.7 degrees Celsius. Ro maximum nga temperatura. What yabot ng heat index nga sobra 40 degrees Celsius.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang iyakaton sa aklan, kapiniya sa kabisirang Banwat, Kalibo, rong aton nga pinakamataas nga temperatura, ag delikado gida, delikado sa dehydration, ag heat stroke. Rong init nga mabatyagan makaroon sa Kalibo, nagaabot sa 35 degrees Celsius. Rong heat index, sobraman 40 degrees Celsius mga kasimanwa. So may peligro it dehydration, aga heat stroke, kapin kung sagwa kamo, it inyong mga panimagay, sa kasagsagan it grabing init. Hindo ng gabi eh, magamig-gamig itsangkiri, 23 degrees Celsius aton nga temperatura. makaroon nga na 7.42. Ruwato nyo nga temperatura, gaabot yun sa 28 degree Celsius. Wow. Mainit gid ha, delikado gid. Ah, likaw-likaw kita sa grabing init. Rohangin sa kalibo nagahuyop pa southeast. 6 kilometros kada oras ang bugsog na gabot. 14 kilometros kada oras. Air quality, okay, okay paman. Bilog ka sa kadaw. Rong banwat kalibo magka-experyensya. It grabing init. Wat bagyo, wat low pressure area. Wala pong weather disturbance sa sugod kong Philippine area of responsibility. Maliban Koreang LPA nga nating bagyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita banwa sa nagapangunang balita lokal. Update sa dagagan it politika. Bao masadya. Ah? Masadya banwa. Sa maabot ng mga inadlaw, mas masadya pagid, mas mainit pagid. Adong dagagan it politika sa aklan as early as May 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa Altabas, 100% mag-aengkwentro gid si Vice Mayor Flores, Gincon Flores, aga Mayor Bulldog Ripoll. Halimbawa, si Vice Mayor Gincon Flores, magpabilin banwa nga Vice Mayor, matsamanaog nga Vice Mayor man, si Mayor Bulldog Ripoll. Di mabangka git sa nang daywa. Kung sumaka si Vice Mayor Flores sa pagka-mayor, mapare-elect ito man si Mayor Bulldog Ripoll. Kung hindi magsaka si Flores, manaog si Ripoll. Pero makadidatong mayor sa Altabas, mga kasimanwa, kontra sa rayang ginahambay man nga Rapilido Reje Altabas man. Grabe ha. Altabas man dumakandidato at mayor sa Altabas. Agkon manaog si Mayor Bulldog Ripoll, ida dong guman kon ni Mayor Bulldog or unga nga dating mayor Kano Ripoll makandidato mayor. Basta kon siin ag anong posisyon kandidatuhan ni Flores, imaw man dong kandidatuhan ni Bulldog Ripoll. Maliban lang kon manaog sa pagkasangguni ang bayan si Flores.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Sa pihak kaparte, sa banwat banga, may posibilidad ba nga ita Vice Mayor Stanley Makahilig, tandem SB member Papa Lando Reynaldo versus Mayor Noel Boy Redison ag former mayor ag former vice mayor Erlinda Linda Maming. So pangutana, ano natabo sa banga? Ag ano rong matabo? Pamanit maura rong mangin senaryo ang ginapananaw sa pinangadlaw. Nga base si Makahilig ag si Mayor Boy mag-inkwentro sa pagka-mayor. Mga posible nga matabo sa pag-aaboton nga manginadlaw. Karon ko galing e-istorya kinyo.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Ginabati-bati man si dating Mayor Dr. Sebens Puentes. Pero kahapon, according sa atong nabaton nga information, hindi magkandidato mayor si Dr. Stevens Puentes. Makadidato siya sanggo ni ang bayan member sa banga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mayo manami. Manami rong dagagat politika sa aklan makaroon. May mabaho pagid nga update. Posible ba nga nga si Congressman Joben aga ruana nga inaanak nga Oswag Ilonggo Representative Jojo ang magsuwo ngayan sa pilang adlaw bukod imposibleng matabo. Ha? Nga magsuwo ngayan rong magmaninoy nga Congressman Joben at Congressman Joang mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7.48 sa pihak kaparte kahapon, sesyon at kalibo sa Angguniang Bayan. Sa bilog sa mainit kagidiskusyonan, dayang request for authorization ni Mayor Jory Socro nga magsugod sa sangka kasugtanan sa supplier Koreang 37.5 KBA transformer. Aga Rong Aklan Electric Cooperative. Dayang 37.5 KBA transformer, mga kasimanwa, para sa Kalibo Memorial Park at Crematorium sa Mabilo. Kung siyang giniimbita si Engineer Amalia Francisco ag sa ikaiwang kahigayunan, inisnab ni Francisco rong imbitasyon it sangguniang bayan. Ay si Engineer Amicono naka-emergency lead. Si Engineer Danny Marte Mayad ay umabot kahapon sa sesyon it kalibo sangguniang bayan. Si Miss Claire Aranas nga wala man pero okay lang ay nagpadagay mao it representante nga bisan papaano nakataot kahayagan sa konseho. Si Mr. Villaruel Banwa wa man magsipot sa imbitasyon it kalibo sangguniang bayan. Agrong kontraktor or supplier itayang 37.5 KBA transformer wa man magsipot pero nagpadaga it sugat address sa aton nga sangguniang bayan. Pinagi kay Vice Mayor Philip Kimpo through Board Secretary or Acting Secretary Mark Silurio. Ano rong unod ko nasambit nga sugat ni supplier nga si One Mark Engineering Technologies das Bersen Build and Construction Supply ngarong authorized managing officer kuno slash contractor na yung si Miss Dina Rubia represented ko ng attorney impact nga si Christian Ray Raimundo. Aba, taga Iyara, taga Linabuan Norte, dayang si Christian Ray Raimundo. Dayang supplier at 37.5 KBA nga transformer. Raya man dong mangin supplier. Daya man kuno mangin supplier it 110 million. Nga pyrolysis machine para sa Kalibo dam site. Nga si Mayor Joris nag-ayo sa sangguniang bayan nga maghimo man nga ni it public consultation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: O galing, Mr. Supplier, paano mo masatisfy dong konseho? Nga probahan, ha? Ray nga rin mga proyekto. Kung sa imbitasyon, hindi nga ni kamo magsipot. During sa deliberation kahapon na sairan mga kasimanwa ngarong 65 million nga pondo para sa Kalibo Memorial Park sa Crematorium 100% obligated na base sa record it municipal budget officer 100% obligated na dong 65 million ang dong accomplishment ko no 98%. Pero kung nagtunan mo rong lugar ag inspeksyonon mo dong Memorial Park ag Crematorium, Crematorium ngang dong human ang Memorial Park wa nga ni nagkatunga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rapangotana kung 65 million obligated na may budget pa bang nabilin? kunwa it budget nga nabilin, ano matabo sa Memorial Park? Ay aron, wa ganit katunga dong natapos sa Memorial Park. So sobra siguro 1/4 pa yang aniro hatambakan out of 7,000 square meter, 7,000 plus square meter, mga 3,000 plus square meter siyang rohatambakan aghapadiran. Ano ang matabo sa Memorial Park?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Arong sanggo niyang bayan, magakandak kunot ocular inspection para makita aktual dong lugar. Pero pangutana, ano rayon? Ha? Ano rayon dumatabo? Dugangan pa ko rin Project Monitoring Committee nga ginapangunahan ni Vice Mayor Pilipiro Kimpo. Te, ko 98% ro accomplishment it Memorial Park ka crematorium, haman it dong Project Monitoring Committee, wa nga ni it report nga ginpaguwa. Nagkandak kamot inspection, daw wala man nga ni Project Monitoring Committee.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At bangod ko rin wapagsipot, banwa, ni supplier. O nagaplano si Esmeribaldo nga magpasat resolusyon. Nga rin supplier nga ra, iban nga makabuot kontrata sa munsipyo't kalibo. O rero, masaklap kung iban ka nga makabuot at kontrata sa munsipyo't kalibo. Hindi ka gun, ha? Makasupply ita transformer, hindi ka pa makasupply it 110 million nga pyrolysis machine.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, standby ha. Sa pihak kabarte, dong taga kalibok public market nga mga vendors nagsugat sa aton nga sanggunang bayan. Pinagi kay Miss or Mrs. Ninang. Mrs. Anong first name ni Ninang nara? Miss pala. Miss Ivy Rose Aninang. Expressing the sentiments of the Kalibo public market vendors in connection gihapon sa ongoing construction itnyo Kalibo public market. Ano rong sentimiento it grupo ni Miss Aninang?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nga, ara, nakatiwangwang pare nga nga 300 million nyo Kalibo public market.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon, ipabati ko kinyo rong mainit kahapong diskusyon, porsyon yang ay kabahaba rong diskusyon kahapon kung ato nga Kalibo sa ngunayang bayan. Samtang ako nang nangawahan, yas agenda rao. Ara-ara, nakabuta nga biya sa agenda. Endorsement letter dated April 22, 2026. Tao kung eksaktor ako nga pag-intindi ka ra. Engineer Rex Bautista, Isberix, pakikurik ako ha. Nakabutang tabi yung ay endorsement letter dated April 22, 2026 of Mayor Jory Socro requesting for resolution of authorization to enter into a memorandum of agreement para sa installation at 1 unit 37.5 kVA transformer for Kalibo Memorial Park and Crematorium in Mabilo, Kalibo, Aklan for appropriate action. In aid of legislation, presence of Engineer Amalia L. Francisco, Municipal Engineer, Engineer Daniel Marte, Engineer 4, Claire Aranas, Municipal Budget Office, OIC, ag Mr. Ray C. Villaruel, Municipal Treasurer and Contractor. Subot ang bagon, kamo ba rong contractor? Sa bagay, contractor man yata si Engineer Amalia Francisco. Daw contractor man si Kwan nga na, Engineer Marte. Kontraktor ka man, Mr. Villaruel. E nakabuta ka biya ay Municipal Engineer, Engineer 4, MBOCOIC, aga Municipal Treasurer and Contractor. Sabi ha, opisyal pa kamot munisipyo, kontraktor pa kamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kaya binakabutang hoy and contractor. O ba si butang bagon kara and contractor nga ra base rong contractor it Memorial Park aga crematorium ay nakasugpon tabi municipal treasurer and contractor. Teka mo rong contractor man ko mga proyekto at banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nagtatanong lang po. Alas 7.58. Hawan-hawanan tayo mensahe ha. Awa di magpilahin doon na. Isa-isa lang muna. Mahinang kalaban. May gagahon, sir. Di na mag-sir ha. Jet lang. Ako lang gamam kimo. Blinda Taay. Kay Madam Nira Saldivia. Una sa Saldivia Merchandising. Una kay Nini Kolot at kay Nung George Saldivia. At kay Nira Saldivia. Oh, good morning. Good morning. Kamusta lang ating bansang Pilipinas? Ok pa ba tayo? Okay pagid man. Ah, okay pagid man. Ma'am Rosie Cuabara. Okay pagid man itsang kire. Ga may da si Ma'am Rosie nga ay ito timo sa Japan. Pero Japan nabi okay na okay ta. Do Pilipinas daw matsa okay pa man. Sa mga taga Borwanga, good morning kid kay Tom Prado. Kay Madam Gima Tolentino, good morning man. Bill Arsola, God bless sa Hong Kong. Good morning, Katulong Jet, salamat sa Diyos ni Abraham, Isaac, Agni, Jacob. Sa bagong umaga, nagkarinigan uli. May chance man kita para gumawa ng mabuti. Correct, good, tres hermanos. Kay Jojo Panda, ni Patring, ng Nancy Igos, ng Josephine de la Cruz, ag ng Lian Sablaon. Una sa Tinigaw, kay Jake, ag Lucas Kryl Rupa, o may man niya pagpamati. Kay Marvin Anthony Tindan, good morning. JB Matore, Athena Ilis, Giyabel, Gray Neri Gray, mabuhay Radyo Todo, mabuhay man kamo. Ag kay JB Matore, ag sa mga taga Old Buswang. Blessed morning to all Radyo Todo. I wish this Wednesday morning will bring countless joy to your heart. May your day be overflowed by awesomeness and excellence. Mother of perpetual health, bless us all. Thanks yet and more power. God bless you and your family. Likewise, oh good morning kid ng Roland Toto Guyo Taborgahon. Pa kayo na nagbugtaw na nagpanilhig eh. Kayo nung Nobelo nasa istansya. Good morning man. Shout out ko no sa Codina. Ano ra din Ibil? Di ko man magets. Base kusina. Una sa Pasig, oh, good morning again mga taga Pasig.